0: sirka peneta ila to ulesa fatu la imai ila to fa manyang ma fenga fa vai e se fenga fa vai lenta to to pula imena a fenga fa vai fo le to to pena ia fa la titi mai la lo le le ma walung ol mena race sai le pa mo qualification of fa manyang ia e tu la ngai le to le to so pacific king pela fa long long motu na ai olo yele fa mo ni se ya mai ya tu la ngota long fa ba ma lo po olimpeka ya po commonwealth ya po world po la la world state is olo yai ina tu na ira ir che mio volal ta cho ta long le na ma ne si singa me mafa po lo shania po sa pacific king po fe la ai ole la fa to no we will have an occasions of giving out o famanyanga. E fai la solua. E fa pine ila to watatauna qualify le tato famoimoe.
1: Le fionga ili paa le mia sa sunga la audi ele maali e toa le uatea polate e vafosi. O le koluse mumua sa fa la tonga e ofo ina fesoa swani. I taimi o mafitianga o tangata mai mala fa le natura. Fa pea ni puapua ngaya fia ili soifua saunga le mua tangata. Ma ua fitus furfane I tausanga. Talu na whaavaina lea au au nanga I Samoa. Talu mai le tausanga ya fivis lauli manua I le teimbe o pūlenga New Zealand. O le neiva a yaso o mana tua ai e le koluse mua mua Samoa. Nisi o ta I ta I sa asa I na mai le ngasu o le tae ao I ana au au nanga. Ai maise o nisi o tamali o le atunu una ama tamea. I le taita ia leo le wha laptonga I na ualoa ia. Le koluse mua mua Samoa I se tu la fono na pasia. Ile tausanga ya fiv selau I vatonu. Stasi o tamali ina uruwa ya vema bele stener fa la ptonga. Ina ua tuto tasi maile taita inga al kuluse mu mua New Zealand. O le tofa ya faleao makasa ponu. O se tamali ina tele tausanga o ya taita ina al kuluse mu mu. Ma o a fa te tele ya ofa ma vale lia o nisi o mala fa le natura. Na pito tele aile sao le fa la ptonga I fisoa swani. Na tu ina atu ilo tatu utinu. Na faa wawia fa soa swani eisi fo itaki taki on faa lap tonga o loo iai le teime nei. Inisi o faa vilame faa le natura na fiai Samoa e peo le tsunami le tausanga ilu afe mariva. O le vayo su nei le faa manatuina le kuluse mumu. O le aso faa vau malo on faa lap tonga le lorangi. O faa tino ai masetasi o ana au nanga fa soa swani. O le tuina le ototo maile lautere o le atino ue fia ofo o lato ototo. Mo ngase ngase. Ile au au nanga mtanga alwenga le soifua mana lo ina. Olo mana umie lea mtanga alwenga le fesoa swani. Ona ua faa ititia paina toto e faa leo leo mo ngase ngase tinga ina. Ae maise onisi ea fia leona ma le soifua ini faa lave lave. Tala iore na yaso, soifua.
2: Pui pui lo ainga ili tau malulu. Au e te faa tali. Faa tonu nei loa lo tuyo le fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua oe I singa singa se tū mau, mai tanga, po o maua foiso o alo I singa singa se tau mānawa. E mawhai o na whai e fuolo tū I arfulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz e vave tō e whai ngō fie. Mō wha pesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utuyer fulu.
3: Ta alofa lava, o le si ufofonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.
4: A fai alo o yaimi lapisi e se mai lapisi maasani. Pei o to ta faa tekunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le lafoia ina lapisi. Ai tanga I ane ili auckland council.govt.nz/where-it-goes e te sila fia ele no fuangai aveanga I ai. Tāmaki Tūruki, All Together Auckland.
5: Aukilani I saute, o sa ili se sa mo oe malo aile, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta avale faa moe moe. O tele ta avale matango fie filfili mai ai, tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe, Mosi Tavale Talafia Ngai, Sumai ile Lima Ono Fitu, Grey South Road, Ine Manukau. Assess for ile upenga tafailangi, enterprisecast.co.nz, pevala augmai ile Oval Selau, 5-2-2-3-4 Enterprise Motor Group Manukau, Sa'ili, Filifili, Ma'aveloa Lautawani.
6: Saudi Malanga I Samoa, Maratua Lole Mona Rentals, Olo Fanga Solona da Fabitoa e Lus Fupa Senebea e Fangaina, Sose Tavale le Masina Ato Me, Eva Fayona Pitina Tavale Maila Maleva Lele Faleolo Mafangali, Fabelo Tanto Officer Autu Yalafua, Bemobolia to Foil from Telimalo, Olo e Famotuai, Ayaya Yanga Fabitoa, Olo Yaya Tanto Insurance Cavai Te Filifili Maya in a Tupuse Falavelave, I Olo Yale Fama Venga, Maratua Olo Yale Tanto Account in New Zealand, Be La Fosa Foil. Mana Rentals, e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fwy le credit card, e tutongi ai lo sa. Mori si wham talanga wala au le Pacific Easy, I le ovalu se lau o tasionono. O numera ma sani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa vanu fa. Ma talo sanga e transfer o e ile moana. Pe asiesi ane le tanto Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals, o laupa anga e taitolo ina oe, a o e malanga asiasi I Samoa.
7: Ole kava shoa o lau kamufani inisiwa e tautua mo oe ma e bele yate oe. Ola ma tau au au nanga ua yei a li'i matamaita I ua uma o na o tau wina e ngalulue faatasi ma so o so o tau au ma oe ma lau a inga ma so o se faala putaputonga. Ma tau te fitosoani e fautua ina oe ma lau filifilinga te tau I teimi o faati tauli. Au au nanga e faatua tua ina mo oe ma lau a inga I so o se teimi. Cover Shore, here for you every step of the way.

0: Football fitu bini chalo che dele chula se football lua. Dato musika mole fekale tunu. Malo longa mwai engam top of changa. Ole ne yoli. Ina wa maya tu ta tu chala mwai samu lona. Toi fa sala win na ili ne hiya woli. Chale chula fitu le fe fena ne toi ya fe lo moto mo lawa po lauta vale ili au dangam tu angal mo mana. Tipi au changa vai ya mo ta tu chala le fe fena ne. E au na toi mo wale ole si fa mo ponga le sa ta ya chale chula balu. Ile tau tua pada udang ngale fiang le sung ngale e tapai meni malpo klaim le madwal jayau. Balon fa balos. Ia fia ta fa longo longo atu tala le ni jayau le ni yau di fai mai. O leo le amo nei fa mo di anga fu imo ilan tu na mo pine. Ah. Ia mana i tili la le fu fu anga fu le ai e tani masi nei ai le tau ti nga mo le finau. Awa ile fa pe o ilan tu. O e tau avela tu ai nga nou. Neto aveling o Samoa. Nela o mani e fufuanga le malo fa fitai fo fanga malo. Ia ole amoa nei fa monianga tu fa tu fa tu mo ilanto. E tau ia ilo latu tau tinga mo tau aveina ole ingo pelo Samoa. Ia ine ia me o talonga. Wa le fo la ava ile malo ma tsi sila le malo po atonu. A tau sanga e te tau ai ona fai. Ia faunianga ia mo ilato ia mo sila fa pengila ka ko ma sweepi fo ilari ka ko ia mo o kapi ia ta longa is ese o ka se manga ia ka imanga ia ia na se belo fa talo fa mo fa balo le tatu po kala fi mai mo ilato lo nga fa manga singa to maftanga la to lo fi nga mo fa to ai nga tau si to mo to malawa yo to fa mo to tiu tele fa ngofi Osu le tayao, tapena whanau le aonga, tapena le lunch, whaile ipu tia to ina malo matua, ia tapena le whale, o fulu ipu, oi, ngā ruanga tele, tofia ngai ma outou, ia whaasa ngā e whaile kukua le auri, po poa koe mara kukua le fia, awale au whai ngā ruanga, pa malo atua ina lipo kalami ant, oi lo fia ngai ma ngā ruanga, o fia lava sa ibu kukua ngā ke kukua ai, ile kou amu kukua, seki, oi, nga ke kuku oi lo mku ka iki ka kwa kwa sa e ola o ya ulo iki omi omi akwa ola o ya o nga u pa balo tu ya te ucho pa balo tu ya te ucho lo fe ngai manga due nga mala kuka ya po le fainga fo le buki o ke fe ko mumu e na fo le ko mumu fa pe e la nga le sawa o ya le malu sawa o ya le malu Ai dia ise mafau fau dia ai fai oi. A pe foi oi na te fianga mai tau singo se utua a se uta mama se utina. Aue te mai tau fi au. Ha uta pe e ngalio mai er vanga le ma. Ba fa pokor ko ngamal ko ai pe. Yoi se ole man bia na ia te oi le nau fianga mai tau singo to ina malo mutua. Aue te mai tau. Aue te fai tau ina me wa fai uta mama lutina. Se pearu la wafe kala pe wafe se oke popole to mal manu ole tua ya to me fa manu ya to me la fa ai ba kunga su ko lu oka ale usu su de kaya sa fa mai ese ko lu e ai ba ye la fu ko fa popole si kala lu ko kom ah lu wa lu su ko lu su kaya e ngo fo e ko sit ko mal mo ko mai e la fu wa mo si fa mang yang mo lo kwam pangi
1: ba mai la yai ni nga kire lo ai ya ole ti la po la nga Kita off. Ngale o mai ale vaya ngala fa pele o mal pension al lo mkuo mal koinga. O mai fa pele o mal pension al lo mkuo mal koinga. Ai ngofo ngofo ha oi tele ulo sen. Ai ngale sa walo koro ma ia la fu tue ma wale si au si tang. O mai si au fa ngau fa mai e la wa maang ia la umaka upola wa onga. O sa ulo koro wa la fu wa mawale si au fa maung yang. Wa ai fa ila le mianga kelo uloa. Kau fi ofi mai lo mai kau fi ab eh pa wale me lunga lue au ga se bala ku ko tono fra inga se ese le lei fa malo to fol pokala mi anti oi tono fra inga na je mo mo e ai ai fa malo to fol pokala mi anti oi le na mo e ai mo mo fra inga na je tutu ai e lo lo to la fa fa tau ai pe oi e la ga mo mo ko fo a sa ngai fo ila e makama mo fa pe fo ile e O le kofo a kofo. Pali fukalo, kofo. Sala kipakeka, asu saupou. Sapasui, asu masa udah ambil marco aing ari jadi mang. Ia mau dua ngau dua faf sanga itu ngau dua lau lau lau lea. Lau lau lea lima lekir dua faf sanga ini buat buat terdandan itu ngau lau lau. Fai dua cala, oh, to ina malu matua malu terdandan. Dua faf soha ifo ilu akala ilas. Ia baru kau mafau fau dua maf kang. Ia wau kau lek kau fingal beng. Awal embe oleh dua kalkalangoa malu faf soha. Orang faham tiada lo faham ini ide malu si malu Allah wa amayat ulua. Belum aku wah eh. Tapi kaya si kafang wa kau mengingusi. Kalau kau ingat ayah, walau kifu ya si kafang aku wa kau mengwia. Belum aku wah ya ayah fu. Ya angai di kau fu imai fu ya kaya uksi mengur kemiu keri lo pufu eli doai. I'm going out with a manga, coming out, kind of what they want me. I like a horse, so I'll be a little bit. Yeah, man, go for it. I found and come for this if I come here, but I found out. I'm going out with my ass. I can't find a man, I like it all the yellow wall for ya, or what you call Uma. I will come when you go for car. Akali umangi si dia kakele umingkango ngofu aya ele la ye wake alu wake sefu e ba ba kabo tato le ba kala uni fata lo fatu tato wa junu fa fi fiaka musika si viviloi lau bele ea wai fai malu yo fai va ole na wole malo lo ya malau ngase se malau kuka ai mai se olu na wa halu lu tau maftang lo li awalua aya ai wosi au kafar laula.

0: Ele cu cu. Yes, my darling. Io e cu mai vale allo fa. I love you. Fa so son aia e o so fa so so. Ale allo fa e di ma fa nga cu le la. E la ba tu mau. Le ma fa yo nga sa si si vai do ingale allo fa. A fa fa nga vai do le allo fa cu mau ma wa au. O ma kwa ifusia. O ma nga selo le tape.
1: Bacala wati tira selina. Balon se fumori al defo jebele uli. Balon tu ya zama soni pa u facalo facu. Oi ya jalo fai so ya sama soni. Amba yo mala ingo brada. Bacalo facu ni bae ngalja le uli ya bele. Tia ju au tu funga sui. Le facasi mo inai mon rewa mon yo fanga ngalu ngalu fanga mo tong. Tapu tapu pa u facalo facu le uli. Sina Leo fatalo fatu sina etagata holo aiga balodi ya upu afa pe fo ya fa fo win na Danielu malo fa ter mafuta mai lunga le tatu programme ya jalo fatalo fala fasio sia malti no mabsu brada lo fati ya o mali tosi mali inga lo mafuta mai eu taro pena mali inga lo mafuta mai na inu uli America Samoa. Talo fatu mafa malod poklami ya tu tu. Tali tu lai tu lune ya lafito aye matu au ai. La pinye de awar papa fatu tolonga tama mal awar for ma imi samu. Ya doctor Matiu. Awar fitu wao. Talali tu lai tu lune. Balela bo fali makala mal fali mal for ma. Ah malolo la wao. Balala for the lunch. I am a lolo le awal for my yeah oh sorry ah la for my fuji lunch and we have to fatu yeah le gata foile fa balo atu sunga ya doctor le fa tele kovati dashini yo for my ifel wa ilava mal mai laumele wo oilo dashini for my wa mantu wa ifel wa ilava mabai wala wis ese. Yes, ya woya le faute le kovati. Malu lava lo sai. Yo le musika fa sol solo yo mafa fa ngolo ni. Tapi Collins. Se fo moria le ne foi vaya ngala so mafuto bo inai o tara. Le piton u ah ne le yo au kilani. Yo John Grayton fa talo fatu. Malu se fo moria malu fo lang mama. Le voi fatta sma yele sunga li pulal tatu fra inga na I lo hat. Le vionga lo to piva mal fatua ya ti se. E ai mai se fol tatu fale o tiulu. Tau mo tangal tatu fra inga. Mal tatu deri. Fale o folo yai. Malo fa malo lo si malo nga lu e. Ina wase bal tebel wati lo to lu se football valu minute la ta lo le tu la jazi. Mata ngofi le suru manela. Lily Stanley fatalo fatu. Malor se fupuria. Fata si manai Brisbane au se talia.

Ya, fai mai le sipa anga lea ua tula le ulu. Ya, kula le ulu aku ua ovale oke so ordina ulu na tautonga. Ya, fai mai le si lea ua kula le ulu malo si le ai ui kupe la fula ingol fingi. Oka, makwa kere ngei mbeo kou. Ave mai le si le mafu na tula le ulu ona ua o le kafuki so ah nga winga le kal finger ko ulu ya ka nga ku fa finger ya fuki nga fuki fuki nga ulu fuki al fa finger ma se se mai le ulu ka ma lo sa Ya la wo ko va la kwala le ka le mele le la wo va la kwala le ka le mele Longa winga ngale misar ko inga or kamalo mal finge boy fucking out. Longa winga ngale ma wal finge ya se imai ya se imai malau dua si si kamalo. Ai ma walau dua si. Ya va tel va te baya kuat sene. Wa mal ne yoli. E bai, o ne afika, langa ele ya si me afa pengila do langa ngeng ale kula kula ka ko uluta tuta ma ile paipa vai vena o ka edi.

Lucky Faliva Fatalo Vatu, Neva Maleso, Neva Futatu Napia. My fool, the two little my Napia, and my honor Ole Fali. Next one, Jenna Fatalo Vatu. Balo, Babe, get him cool alone. Leisea, Leang in me opongis. Oh, fuck. Ya lea fai mai si o ya ua le mafua na tula le ulu o le le fa maoni pa fa wina ya wala na tula le ulu o le tangata ua fitu e le tama o le to lua o ya e he ma sime fa pena fai mai ya John Crichton na tau o oval polo ngala ingal fingi mai pela tau pa u ya a fai ona soifua mai ya e tula le ulu ya olanga ya olo na tua ae fa soroi lava before ninga maila se me fa ngale fa solonga a kula le ulor kama kula fo le ulor le akali ya le fa maila si le wa kula le ulu le ka ele ya mal malo sel kulu e ka kala ko le ulu kula e se le ulu singa e se le ulu kula le ulu po le ulu kula le ulu po le ka ku ke ye ka pu Yeah, I got the offer for Kai Kai and gave a finger.

0: Iba bidu telo chene ili chula e chasi pele fafonga mai tatu chala fole ngale Britania. Pa vye vye nga mo tanto ule ne fo ia uli famar si au yant oe. Ilo to e tali wachi ti uche pangal wenga to toile ne yansi lulu. Ai mai se la tole na ua mai afu nga hal wenga lanto wa tapen atu mo to malo. I sele mamalo la tunu o na ua fasa uni atu mo nga hal wenga la uli se pa istimil po na nei. Ta tu te manu manlo au no le fso sa ni mai malfa tasi mai ole tu ya te tanto o a me tu po alu ta wa tu te fonga o afa so songa le mo fai na me o manfa tu ida loina tanto ta tu te manu manlo au ai au I tanto maleli I le le wale o fatasi mai le tu jupra udanga le tanto wa city gas le sunga fo ia ngia pida pe na jo bole la tu udanga mo tu mo tanto le nei fo ia uli mo le onga tono le vai yeso Ya fatal fatu ngia ma lor se fo bolia.
1: Fatal fatu la stringa ti ti fa malo fo fa ftai wa auto wa mal ni vai ngole uli mol ta fa so. Ya ai fa ftai fo le mo le va no al city ka fa la ulo fo tu te tu mo le wa nanga. Fai fai pe ya stai ta ti wa la mo te tu mo le wa nanga le tu auto wa mai ni fia. Fatal fatu le tu no. Fa ftai ole wa wa le ta ka ya fo. Ya fatal fatu ba ma tu ti na ma tu a mai se la uno fale. La to fai nga venga mai la to lo fa lo mai to ta tu ta vale le fa gal fo ni ta tu nu to o yo lo mo bel ta tu fa sel la uti sia ma se fol ne va en ol ta por kala mi yo le u fa ta lo fa to le ba lo ta tu tu nu fa ta lo fa tu ga wa le tu lo ta fa u to fa fa le balu wala vale to to ina le tu mo na va u dia ya no vo ta lo fo yo vale ta tu nga venga ti ti ne va en ol ta ya
0: Alo fa tai bi ele li ole wote bol ta fi lo inga mol so sta ingal ni fo yo lo manu ya nai chu ol vai chu che banga lo ngafia ngai yai ya la fa tu ya ul ngia tu lo ngal chu mol nei ya ol
1: ye ti obe ma sa ni lava ya ol ta ul ngol ngol ta tu tu lu ono tu la ngol ta vale ya ol ni fo vai ta u se se tu ai nga ta vale wala mai no ta tu lo toa ya ta u fo fa che che ma o pe le che fa ta tu te strike ta va pe ye ta vale ma o mie o to lo te le ta tu ta vale la u nga ngal city kai nei Lincoln Road ye ta si ama to lo to tu ida le West Auckland ya lo va pe na fo yo na te le ana I tanga ta pasifika lo ana I be tu ta tu lo toa ye fa to pe ta tu ta vale le aso ma ya so ta si ya te tia tu la ngo ta tu ta vale yo lo mo ta tu ben mo ta tu fo wili so sto sanga Balau mai to yote Hilux o lo maua to Nissan ya amase foi ya Ford Ranger lo mo umanta to fobili le to sangale amanta to sufitu subalu suiva pa ye lava lu fufa ya to lango tanto vento e ben tele lava to yote yesta I valu no foa te se fulu no foa ta vale de ya nga mo dai ai na to tele na I fai o no me dai fa nau o no si tai foi tong ta o salo fuspa o pe ale a to fuspa o nei fa nau Tulango tabala iti ya tia ya olo tele. Ya unga mwona I cinco. Ya mwese la tutuwa faita vale ya olo tele. Ole fuwa tuwa ta usanga lelei. Ya yal fautuwa nga ulugia a gaibali tanto lotua. Ya tel tel lo mai. Tato wa ngai ba maita vale. Ta usanga ba ulunga wa lanta ilunga lufu faa. Lufu tolu lufu lua. Ta usanga lelei na efa ata wa ita vale. Tenga tisa mwole temi lelei. Ya mabai lelei tu ai nga ta vale. Ya mao ete spaiwa tulanga ole tautua. E faya tanto wa ei. So stavale la fatta del tanto lo toa io le un faio na tutto male e passe tanto stavale ai li ave sul tuo tanto stavale tu la con cashback lo tala tanto cashback a ma tu mai la li metolu e o la vai le lua ma sta si da fetta la a ma tu li ma se la vuole ma il tanto fatta ia ina I fa stai tu I fol tu la con tutto male una gal city ca o ia o le tasi lo lua Lincoln Road ma il tanto male una gal o le o lua tasi o vol valu fitu lo vol fitu lua wala au mai ia so stemi la mate wala au mai ai ba wal kap so ta inga o lo ta dia foi la to fa le tonu to ia ta la fu ti ti a wal pole a ngai bai wala au mai na mi fo ta to pe po works o le tu pe smiti a fa inga lenga thanks te mi tolu masina ia mai la sene o lo fa ia ta to la sene wala au mai ta si ala so fa la sene ma wa o le o lo fi mo ni lena wala au mai mi liu la sene a Samoa wala au mai ta si ala so le o fa mai le Pai le sona ia ona maua leo lo loisene e wala mai bolisi fam tlanga. O le tautua le nama le unanga tia tia le siti ka a mole ati le nganga fafte I tele lava malo le tanto atunu o lo fapenan fafung fung bai maria tele to e tau ulmanga o le nefo yaso ya mai sel tatu sa valinga pa iungo le nevo yaso fafte tia tia polo mantua vanoa.
0: Tai, tai fai unungia bolo tautua le unanga mo tatu longa tono le vayaso soifo mai maria.
1: Tai.
0: Dalam dakwa fong balik tato watu nu ulah udang balik tual sungai yau ngia. Pida pida nato or city cars pele fa fonga yai pala wane li olwa tasi over valu fiturua lua fiturua al telefoni namo tato li tu sifa okilani olwa tasi over valu fiturua lua fiturua pole oiva lua tasi lima baluiva lua fitu oiva lua tasi lima baluiva lua fitu telefoni nale ofisa mfaio na mwele tamari or tato watu pei ona yei fo ia latu tawale pe on failo mo tato ule nei ya wauli. Ya, cello na uto cello la tu uto cello buat cium orang luar ngoto cai. Fa malu la bal po kalami ya tu tu. Malu lon sai. Cai fa malu tu di tapo inga. Ia tema mati nama tu mau tema lawa. O tu favor mau tu tu te masani pe ono tu ngar wea. Ia fa tai mau tapo inga iliaso mleaso. Tu te po la bal fala mau la mula. Tapo ia tal sia tapo tapo. Ya faiva lu filima pe on fenga so wa ili tatu wa tunu ile tu mali tu afa pe fo ya onga nei fa nau ya lo fenga ma onga ya ile te mama fo te lo pe fia va ya so ni tu wa te pe iva pe fia ya ai fa malo fa malos e mo ya ole sa ulu tau malulu ali lu nga lavon tatu wo o pe o isi malulu pe ona yai pa wa le va nga ton tatu ti ti yai fa tete ma ya fa ile yo la e fa tete mo fa ile yo la e tau ona e matala ya mai va ai fu tulanga o ni vai time ya wale ai ase mele sa wot fa mai le fu ta tu fa longo longo ni fa mai fu la sa nei ni so tu tu singa ma ni so sa di dinga fa mai e pe fo ringa mai ma lo sia tu fa mai ni il covid ya le pe on ta tu fa longo longo tu le fa mai ni fo li wo sa ngi oka ya so ai pa wo le me ta tu ta lo ile li ya mai le manolo na toto e avi ese ni fa mai ta tu ta lo ta tu fa tu tua tatu tatalo ile langa le tatu e o swingol tau e o swingol tau lu tatu tilo ni vai temi ua a matana ye swinga swingol tau swingo me uma wa sawi ya mafama yo fu de malu so tatu tino ye swinga lo no winga langa o tilo me ai tatu ti ai ai tili to inga vai wa tatu fin wai vai su moli o vai ona so si to inga vai o me ai wa filan ran wa me wa tatu ai ai o si vai nga o lu wa faima fa tu puma ia tato te tilo temine a va va ia uno fo mo fu ia ni temi o tele ila tato tele tato wa faile wa fa ilangi fo launga ile vale fa se fulu lima se fulu sanga ele a to se ono se fulu ia ai mo sia fa fu se ia maftanga aisha ona ia ia me ia tato te o te vale fo mai fa me fo mai wa ma ma iesta mai mea fa mai fo mai utililo na afiang a bila won fa so fo ile pokala me le fiang ngar manana vai fa ngalo na civil tai onei afiang a ai te tau fo na fa titi tatu a fa mai le fo mai ya tau na la ngo tatu fa mai fo mai me te no fa fa sale o ai mai sala me ngi ole ai o ia woi mai sala kamangi ole ai fa mai fo mai fa sale ai a ti fo mai ya o kalangal fo mai ya o la ngona na tatu yelang kalangan fo ma ia tatu ye li fa penga yesa tatu na manatu ma tatu langona o ye swing o me ai wa tatu ai ai afa pe fu ya na te fi te sam fa ingalo fa lifu pingi ngalo fa lifu pa de fa lifu la tu kong hi mal eling wala va matole na o ri tatu tu na na tele fo ai ni vai temi yo wa ye swing o tele fo swing o ni vai temi tatu ma tala sepuluh valu minit jauh cene ia leitu lajasi
2: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live, on www.radiosamoa.co.nz.
3: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
4: Aukilani wa esauni. A fio mai loe le Harrison's MZ I o Tahohu le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua liin tamaita ai mafanao. Mai ia e sui ai la e I o oi mea lofa masulvania e maua o ma ile no fuangai tasi. A fio mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e to asia ai le lua se purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20, ma sefe ai le lua se fulu pasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue, o Tahoe, e te le fiamasia.
5: Ofia mau sa uta vale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ai lef so swani. Wata penna le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oi malo ainga. Au ai te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, anga ili afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
6: O e fufu e fa'atau ese lofale. E te manao ista ngate fa'anongo ya oe, tau tua mo oe, ma mala mala mai launga ngana. Vala au mai loa le malu mafatau bob le malu. Ile o lua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. O lua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu.

0: e falling amma yo se fatu isenga yo e awalava na MC aso fa pene iti lua tal tal noi fo ima lua fasoa awai le fa pea e tu mawaisi ato otoa ya ome iti lua tal tal noa lua fasoa e fo iso sisi isi le fa pe nganga fo yo langa e le fa pe ilo e lesi sisi o lesi ai maisi ale valta mamu tina Loretta fa mangalo mai au. Wasu si sewani ufaleto. Ia tanu ifu lalo. Ole faito to ole tapoto. Mai va ila. Ia oa fu ini faleto nu. Ia tanu ifu ilalo. Ile ka petto le chisting room. Awan ia lia e. Bele lea fu imatangi ole vasa. Vaila ya Loretta Wakangi Wakango umawo kwa mailima Pia kau falofu ilio kwa mailima Mai awa Mai ki ngau kwa mailima
1: Ife ife inga mafaufau kwa le balulu la lea Oka okai Ala ua moya kwa ya males Jace, fatala watu Jace
0: Ile fa pe ai Yo fa le ai ngai si mea ke word fa le ai ngalu ka kalungu am wai wai ba Dala fa tia chase lo mafuta mai nai prispen o sitalia Ia ke lu ka kalungu ale Reta ya pe olo reta Mala ka wo po reta Yo ai ni fel talo tu mea ai fa manga lo mea o Ia ke ale fa ku kangi reta Ya ma kuala o kamu le mea ai de lu malau lau Pau wale mele aie retang at the chips Wale mangongi se steak Ie kei reta fo ili le kala le ko inga Ia pela ololo ili ko inga Ia fa pe reta lololo Wa kili amalo lololo la wami yole me Fini fain o mafoufou ngala ave kaavali Ave kaavali wa makwa mafoufou kokoa Waile lo rekala e mafoufou ya ila leo Simona David ya fatalo fatu Fata sima ina ita koma Washington Ya ono usese e mailola iele si uwava iatu itatu fasi silanga Po saulo reta matatu fasi silanga Reta O esa matatu fasi silanga ne uli Kalau faya reta, ya lea, eh reta kau kau faya lalu dia faham boli, reta. Ya lele reta, ya orang saya mai si ya batu tatu fasi silanga. Saya beri si dia tatu fasi silanga fasi alif faham beri tatu want to know. Tatu fasi silanga ni faham tangan aku pakai la New Zealand faham boli, balak want to malah faham lalu. Tama mteni tuwa iuma za utawina ile kolisio avele olo alala mpampa au kilani ina ia awaimai ile tatu furtanga ile aso uwa taua aso tona isi fulmo leo nobe. Taimi ole tula itolu ule aoli nofanga ifeya la leli youth line in Manukau ile setasifa lima St. George Street ipapa toitoe. Pamone mole maana tuwa maila restala lima se furtala. Ya male mole tausanga. Faltupe maya abrila lua olo una se oole lua olo fitu alofa tapa au langi mwole tuwailo tu sefua maso matu wola faafitailava presteine male ofisa la akopa au kilani New Zealand

Σε φωμάλι να όλα βε πέσε αλε η φίφι μα η σα μόα αλε κολλήσι αλε η φίφι λε ρίβα έγω λέα γουόλι Είναι ο τζόλους φουλουλούα μη ρούτσο να τάλε ολέν τσουλάι τσόλου Είναι ρίβα έγω λέα γουόλι Το εφα τάλο φαν του αιπέ αφέ ολέ βουτσόι μα γουόμα Είλε τά του του του αλε νίλε ρίδιο σα μόα Μαϊ αου κυλάνι νησίλα Φίφι αλε γαγα ολέ τά του τε μα φουτάι Μα νησί ολέ μα μάλλο ολέ τά του τρου Alo fapele au na si I ngase ngase atu I le antunuku initia Ea wala vai a ngase ngase epe o na whenga yei Fatalofa antuaila ya fa'avao nga ono Ea fapefoia Simona Moresi Ea male fionga ya maiava safanua yone Ea male telenga ya tapunu unaru O le mafuta mai le tele titio le valu inai initia Ele ni vaenga o le tatou polo kalami Ya malo la vayante utole on sai malo foi le loto te tele ile anga ia tuai malo tu ua o ainga ai anga ia tuai le na tunu ua wase sa ili ngā manuia I ngā se ngā se foi o le tino I pei o na whenga yai ia lofa le tua ya matoe tuluini si aso se tele o wale whenga yai ya male a foi ya male tau ave se ino ngā se ngā se pei o na fia ia tino foi le rewa I tau o le soifuanga ya Ele fengo fie fo ele tu wai o ai ngai sa moa Ia e malanga tu wai ele sa ilinga leo stong tinga Ia mo ngā se ngā se pei o na whenga yai Ia ai fatala fatu mai au kilani nei Ia wai ele ima se reki o ngai inki e o lai se fa sa moa Ia ai wap tente lele maf tu mai le tato polo kalame Ia maso o se mauta ngā se ngā se lava O lo o fapele au na e ma wama ele tato tau tuap Ai masani fo yo na so tai mai. Es a tasi o le fenga lo nga I dai le no fanga lo to si ai ia. Te mama ti na ma tu ai longo I pulotu. Ele mo tele ki sala fai. Ia a fai fo nei te ma futo mai dai ma pui fanga le le fa tano fa tu ai. I nai ia tang po sa o lo fa pele o na fai le nga lo nga. O le to si ai le o nei u tanto te ma. Ia ma ti na ma tu. Ele nei vai tau o le so I fuanga. Ia ma le nei fo I vai tau o le to sanga. Ya tanto te mafuta la vailunga o talo sang ya ono le fisika un kaol ping singel vale le le fe wa itanga tele ni vai ta ya le le ole tu sanga e lua fe se fulu male fa sa fa pele ona ma ima waile so I fu o se pepe e na ole fa tu sanga le matua ole nei pepe e ingoa ya so tyranny Ia ma ole vai aso lale ding Olo ufa nga solo ai le suenga Ma le va ili ili ina o ni fa matalanga Ma ili tina ole nei anu alu toto Anto ai malana pa anga ili na vai tau Ole tausanga e lua fe se fulu ma le fa Ma ili na tausanga e o mai ili nei tausanga Lua fe se fulu fa Ole ua lua fe lua se fulu ma le ono lono winga se fulu ma le lua tausanga Ele ima walawa Po aile na ia fa o ina Ia manua, isia alu alu toto, na mafuai o na umalo na soifua Ina ua awinato I elfalema I nai kalai estete Olea olo ofina umaili tina Famaila na faa matalanga Elea I masanga mbenga faile pepe Neoe Ia olea sola ya antayao Olea ole atula ia ilumo le faa msidonga Le paa anga le tina lea Le sala mafuta ilea waita Ia sei faifo isana ia molimago Pwe na yeise mea na yefaya Isia alu alu toto Ole mea pito isilina faa no noa Ele mta upulini Ole fa maia le susu enga Ale mta nga alu enga ole ole E na ole toa lua Tangata le na yei male pepe Lona winga e toa tonu lanto Lesa ya ili fali Lesa lanto mafutai Ua na ole tina ole pepe Ya antoa e fo ila male ali Ilesa mafutai male tina ole pepe Ile na vaitang Pa mai ele iu mia na maliu le alu alu toto lea Ia ai le to mafuta lo tina ala pepe male ali I lea Ia a tanofo mau ta mafo fongi A fai o nei se pepe ile to a inga ile ni vaita Ia antono I ele tei mia le la vaa ile tina A antono I ei fo ele tei Ile la vaa ile kauskama A ele o se mea lea ole a e kango I se mea malo Ma faa paa ile unu ole pepe wa ole mea na le ta ua mai le susu eko Olo o yei manu anga pesa yei manu anga I leo luo siya alu an tontu talo fai Faa maa sina Wa makanga aka maifu ilele le pepe ya Epa e kango e faa aka
ya wa amantana mana yala na ata fuilele mai ye fuile take me down fa mai mai ya ile pepe ya aile se tulanga le dai ma fuai ona or ko inga fa o limale ini manu ang e umai ma ma wa ile so fuole pepe tano fa ya se ka ko fa kar kripe tanto fa tal talipe ya po le ale tulanga le ao tuai el ne ya fa sinong se fulu male lua tau sanga ola se umi ha oka oka se umi ole nei taimina ta tia mai ele mata upule nei ai ele o ma salu salu ha e una uma fo ile tanto fa sinong ala vole nei lo fa nga sol ele ai la se si tuai ya ai se ai kure nga fa yale mea ha yo ai ya se mi kula le nga faya le nga yo nga fape o ma ma wail so i fu o sia al on tot o le ala na nga mo i tanto ya nga a fa yo le te fa fu nga mele riva en o le woli o le nga ki ka sika mai si au tama po o la grand child ya a wangi nga lo ya ki o le kong yo le pepe i rungo le mo nga e o nga fa i nga ilo na tino ai mai seina yo na po nai ah ona ema tua vai vai la valinite po le ala me fa yai pe ke kango lulu pe ke kango li ya ah pe ke kango kong irungo le moenga e ono yai la vno e ono afa ina ile tim ya e mai se la volo na ba mai ole tai o le sulen avant wele pe pe le fulma na mantua o makwale mo se mem fa yai na matua ilo leo siya alwan tutu mafaa maa na vai ile masingi fo ilele faa maa nga vai kanga kawa ina koma ole vave au le aso na soo aipe tusa ole tolu ole vave au na tapea ilo male masingi ona wale ise meto e mafai ona fai ya isiya alwan tutu ia ole lima kie kie la ia malunga ole lela va a ono makwa ite ena il tinalea se faa matalanga e faa pia o ia leana mafuai ona maliu le pepe ia le lase i faatali le aso atayao po le ase kalamai ia alapa agaletinā leana la mafutai le davaitau pe o ia le agakaga o faapale ulo le pepe i se mea malo le ua mafuai ona maimau le soifua o sia alu lototo ia afaifeofega ioi magasagaso le tino o lenei vaitau leia sesi tatou te aapatiai ia e faamoemoe i le alii ya e tu wantu lo fa tu tuanga i lima ma o te mai tai fo ma ya ma tau la se a voi bea veo ngai ke fo fo ya e ua voi lelele a vaku a vuala a ua e fa mai ya ila ku ula lima me leka

Yes, you follow my lead now, Pisha Tampuni, man, Tamal, Saulala, Ledivang, Olea, Woli, Ida, one to a loose full family to a toil of Tale, or late to life. But Talavan to a die, Brisbane, you stand here, if you're going to Saulia, and to one of four, and that really Pantea, yeah, man, all of a little cafal, Gaya, Zulupa. Ya ai o se tala e fate ya ile to tele ya to ilo ye pe fate ya o e a ai o le tala o le wa sa wi tua fa mai o le tala le file if you didn't take me new seal ya o le tala na o le lua ile take me a new sound we lis a o le ola va pele o na fa ya ile filo inga le li fa ya onga o le au la kapili ki le Penrith Panthers le li o Ivan Cleary ma le va singa o le au to stala Aya, o tala o lo o sawi tua le timbilirin, o lo fape mai ai, o le mai ai o le konkarante le li fanya onga, I le tausanga fau, o le afa a se e tua ngalu mai ai loa o ia, mai le avea ma fanya onga, o le au malo si lea le Penrith Panthers. Talu mai o na avea le li o Ivan Cleary ma fanya onga ulu o le au lakapiliki a le Penrith Panthers, Ua faaono na ole au ilunga ile sa ilinga champini, pe faaono na o ilunga ile finals ole afo. Tamil sanga la kapiliki, maile na ono na fao na o ilunga le finals fa faaona avea mas champini le au le Panthers pe yo na la wilo ai. Ya nisi fo yo aloma tama fanda wala tatu. Tanoa nisi lo yai pea I le Panthers il temine yo nisi ya ole wanga I maimata alo inisio au peo na yele sunga ya Jerome Luai. I le awale West Tigers I efa befoi ya ma Spencer le Newland anu mwele Roosters ya marisi foi o alo Samoa o le asa ya ititono o le Fanto sanga le na avea I le Panthers ma Champini o le Tamil sanga o le NRL ya o le ya wauli la o le so ya po le afi vide ile fai el filo ingana le li fai aonga ma le vusenga o tu Stella o nisi ya ile mala malamanga ititono o le talonga o le lakapili ki alo fapema yae Ya e umi se taimi o fa'ai loa e le li fa'ia onga ya Cleary. Ya lona naunau ta'inga e mingoi ese maipe fa'a se tuanga lumai le tofinga fa'ia onga. A e fia nga e le tulanga fo'i lele o le director. Ya po le football director. Ya po se coaching director role. Ina ia ngalue ailea mo le fa'au fina tuo tupulanga talavou. Ia po haloma tama fa'anau lalavaua. Ile ta'longo le lakapili ki tutonu lavaua le kalapu ale Panthers. Ia mai olo o fa'ailoa mai ai. Iwa leva na fa'ailoa ele ni fa'ia onga. Ia lona le fia fa'ia onga lea iseisi kalapu. Ese mai le Panthers. Ia ma sa fa'pelea ona te ina ele ni fa'ia onga ya Cleary. Ia se ofo na tu inantu lea ele au fau lea o fia tutonu le tapusanga le NRL. Ile tau sanga e lua afilu a vanu le au Papua New Guinea Chiefs. Le wasaini a ile alo sa mwole li o Jerome Luai. Ia mai ole a fapele o na tatu ilo ile a fiefne. Ia po fele ole a nga ia tuyai. Ona ole ala ole a lu ese le li fia o nga ile mai ai ole na tutua ile tau sanga fok. Lua afilu a fitu. Ole fapele o na vanoa ilolo na alo ya Nathan Cleary. Ia po le li kapteni fo ile ole au ole Panthers. Mai lea so mua mua leo le masina o novema I le nei tausanga. Ia ma olo usangwa I tua mafafa tala e lua ni au. O lea la tau te tulitulia le sunga ya Nathan Cleary. O lea awa le One New Zealand Warriors. Ia ma le au lea Papua New Guinea Chiefs. A efa toa tanto I loa ngā mea. Ia pe a tupu se mea. A pe happen fui se mea. E pe yung kalangua mai heia le isi koe inga ngā I le isi aso. Yo still on tuna mo tantule un tampoa y el Panthers ya koya or ka sangar game mar ka sanga fo ya ona fa se tuanga lulo leo le tou fa ya

Yeah, I'm going to go to the house.

Atau le nei vanga la fia fima le tau tua le Radio Samoa sa furulima iwa tolu amo ya wala wafo ili fa funga mai le tatua tinu na ye tatua musika mo le manava o ngalwenga ya pei ona masani ya ili nei vanga la fia fi fanga solo tatua musika I see you tatua watu tatua tiasia ya lungo le tatua o wala po a mai fi malanga ina le tatua tinu ina watu taula le telo fe amu ngalwenga ya pei ona ngapa tia I tatua ili nei fo ya solulu Maita watu faisina pisi ole ne ia fia fire maita watu lungo le tatu awala Ia pe afa pe nete fa fonga mai so se va enga lava I lungo le awala le ne vanga le fia fi Pai faile mulo usa mise lava lungo le moto we iso se va enga Le maita watu mu mufa salo atio mai e tatu mori fa ilo mai e tia uma fa ai lo atu ia te oe O lo pisi lunga tatu moto we isi le ne fo ia fia fi so se va enga O lo e wia I le ne teimi Ia lo doinga fai faile mulo usa Awa te tau sisi lau sao, maai lau sao nga le mu, awa le fao nga ina lau telefoni, ya mawaai lau V8 fui lele kele nga kuyo au kafaa, inge kewa maua oe anko o nga maua I leo sao sala. Ile off maila ya matoe ni manukau, fa nga solo antu manre ua tasile na vayanga o lefa ilo mai, taka nini malea nga e kui papakura o inai le fa I tule na fai lava si por loka ili telo a fiafi. Lengata fo ilia ya ole anga ilo moto waiz fa nga solo antu le tu ile west le fo ye fa ilo mai o lesi vanga le na ya ole fa si poloko ile nei fo itaimi ae tele uia tono le tatu tano afu antu ile vanga le o mayoro fa nga solo antu I titi rangi le ngata fo ilia ya o hiu sparo te ima fa nga solo tu inga I New Lean tasi le na vanga le fa ilo mai le nei ya fia fia fai si pisi Ia ona ole maangava o ngalwenga. Off-ram in Lincoln Road, tasi le navaenga le failo mai pisi. Le ngata fo ilo le off-ram ngai te hata to South Ma Peninsula. Ia le failo mai fai fo isi poloka le titi o le vaenga le na. Ia pe amaita watu le tanto reporti le faile me yeteo le neia fianfi. Ava pe te anga ia tilungo le tanto awala na upapa le faitu o North Shore. Malesina faitu ia pe ona e anga ia tuyai. Feo lolo lale anga ia tuyai ngape apasi le tanto awala na upapa. Ya fale pisir vanga na se vanga na ile anga ile west le failo mai ya fa si poloka le teacher vanga le na fa nga solo me foile ya tato inei ya ma tulanga pe one ile au frame I me Wellington tasile na vanga le failo mai fa si poloka le titi ya pe fa pete anga ye tuna I me Wellington fa nga solo atu I si va park le nga ta foile ya olo wanga ya tu pen rose ya mar vanga le na o vanga le na le failo mai ta ule ne vanga le fi fa si poloka Ia ono I tato umalama fo ilo nafa to a ma nava ngalwenga ili nei fo vanga la fiafi male to tual radio samos flima iva tolu amo Ia ono se reporti na mo tato ili nei vanga la fiafi Ia lo no winga fai fai le mulo usama na tual usanga le muva ili tato mo liva ili kolosi Ia langa le uwa vavio na po ngisae kau faa le ili le yeila upupula a Ia ma to watu fai fai le mulo usama lunga la wala Se si lia tuinga mala talofa ma lorti fu mnuia fa mo mwema na mnuia le neyanso Nicola Ulu Fantano Fantu Fantaili Fantasi Mai Ia ia tato por kalame fai fai pea ile nei fo ia fiafi male tautua Ia at the Radio Samo se furulima iwa tolu amo Male tato musika mole manava o fe au mga luenga Ole nei fo ia fiafi lona an solulu

0: Jimmy of all that to Talonga and Oman is sing a man muffled. Polo Shania, Pacific came, Bofella. I will have to know. We will have an occasions of giving out or Famanyang. If I let's go, if I pin a lato, what a town are qualified that of Famanway.
1: If you're in the Palamia, the Sunga Laudia, the Malia Tole, whatever, Polate Vafossi. O le kolu se mumu o se whalaptonga e ofo ina fa soa swani. I teimi o mafitianga o tangata mai mala whale natura. Whapea ni puapua ngai a fiaile soifua saunga le mua tangata. Ma ua fitu se furfane i tausanga. Talu na whaavaina lea au au nanga i Samoa. Talu mai le tausanga e afi vselau li malua i le teimi o pulenga ni usila. O le neiva a yaso o manatua ai e le kolu se mumu o Samoa. Nisi o ta i ta i sa asa i na mai le ngasu o le tai au i ana au au nanga. Ai maise o nisi o tamali o le atunu una ama tamea. I le taita ia leo le wha laptonga i na ualoa ia. Le koluse mu mua sa moa i se tu la fono na pasia. I le tausanga ya fim se lau i vatonu. Stasi o tamali i na urua i a verma pele stena le wha laptonga. I na ua tuto tasi mai le taita inga le koluse mu mua ni usila. O le tofa i a faleao makasa ponu. O se tamali ina tele tausanga o ia taita ina le kuru se mumu. Ma o a fate tele ia ofa ma vale lia o nisi o mala fale natura. Na pito tele aile sao le faa la aptonga i fesoa swani. Na tu ina atu ilo tatu utano. Na faa wau ia fesoa swani e isi fo i ta i ta i o le faa la aptonga o lo ia ile teme nei. I nisi o faa vilame faa le natura na fiai sa moa. E peo le tsunami le tausanga ilu afe maliva. O le vayo se nei le faa mtuina le kuru se mumu. O le aso faa vau malo o le faa laptonga le lorangi. Wa faa tino ai ma se tasi o ana au nanga fisoa swani. O le tui ina le o toto maile lau tere o le atino ue fiofo o lato u toto. Mo ngase ngase. Ile au nanga mtanga aluenga le soifua mano lo ina. O lo mana umie le mtanga aluenga le fisoa swani. Ona wa faa ititia paina toto e faa leo leo mo ngase ngase tinga ina. Ai maise o nisi a fia le ona ma le soifua ini faa lave lave. Tala iyo rene yaso, soifua.
2: Pui pui lo aenga ili tau malulu, au e te faatali. Faatono nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isi ngasi ngasi tu mau, mai tanga, po maua foiso walo isi ngasi ngasi tau manawa. E ma fai wana fai e fua lo tu yor fulu, tanga ya nei li upenga te fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave tu e fai ngofie, mo fa pesili manisi fam talanga, Really, my vaccination helpline. O valuselau, luavalu luaiva luono. O valuselau, luavalu luaiva luono. Po olefono. O valuselau, toluono ono, ono faavalu. O valuselau, toluono ono, ono faavalu. E siri le poipuia na ilola tongo fitia. Fine ilola utuyer fulu.
3: Nau lau malo sinu le tatu wampon kalame te whafoa ili tatu tenu ui au le tatu tala misa mope o de hili ni vang la fiafis. Funu minute o te ali tu la fitu te mowa sisio na whapopongo le te whasalawino tatu tala misa moe le tao le valu ili aswa tae au pe a tatu wau lia isholo mase malo si maile tua ia e taita ina tu hili tu sui fua ia miso loe au fengalwenga ia pi o na hili tatu pol kalame ia male whafoa ili tatu tenu tu fatasio tatu tala mai sa mo pi ona masani ai mai aso te tasi tatu se ali tatu por kalama se vainga li tatu talo li taun fanga solo fono li tatu por klabe abishone li tatu musika li nifo ian solulu ya ina ua mai ali telo fe amunga luenga sa fe ngai mali tatu tenu ufai lo mai se furu mali tolu tikirilo na manulu le ua plansi mai imo tatu ili so ya se furu mali vanu lo na mafunfana langi li leile talo li taun mo tatu ili so vanga nana ipu oa le ngata folo na itimunga laiti ya na taulu vavansu loa inisio nu ututua oi peo na yai le nevanga la fiafi Ole tulanga nao le tala ole aso le aso aso tofi le aso atae ole fapa wina foi ya ole baie foi nai pua wala iti ole a fie le tala le tau mo tatou lo na manu lutu mau pe sifuru mani tolu tinkiri ya mani tibungo le a fie ai ba tele le mafoi na langi lelei le tala le tau mo tatou le aso atae ole na aso tofi aso foraile le tulanga foi nao le ye le tatu tala le tau mo le aso foraile se furu mani lima lo na manu lufa lo mai mo tatou le aso foraile lusu mani tasi lo na mafanfana langi lelei foi le tala le tau mo tatou le aso foraile fa nga solo atu ile fa unga ole nei fo iva yaso Sauni sa fanga mlanga mo le tantu tunu o Samoa langi lei ni so taimi mo le tantu talo tau mo Samoa.

ya luas frumaliva tikerilo na vela luasu marfalo na maulano pe oni yai ya le talo le tambo Samoa le aise la pata inga ufa penano failo mai ya lo solonga le lei le talo le tambo Samoa vanga na niso teimi te ulu vava soloine ti munga pe afa penesa uni sa ufa inga mlanga mole tatu tenuko Samoa ile nei fo I vayanso ngatai falo le tatu tenuko sfun fitu minute tan fitu le tayan suwa le ngatai falo au kilani maumali atu le afor fitu le po afiafio le so one hanga fa mawina ine nei fuwanga na fiafi se furuma le lima minute tele tula yono ili tayan suwa le ngatai fale maumali atu ile luas furu lima minute tele ono le fiafio le so fanga solo mele ngatai fale mo matu ne imanu kau hens fa mawina ile valu minute te as furuma le lua ile po na pe mele ngatai fale suwa ile luas furu toru minute te as furuma le lua ile awauli anareila ya lingata foi leo le no fanga muru ai pichi le fama wina ile nei foi vanga le fiafi ta silva veao na sua melinga te fane mou mali antu lus lima minute e te ele tasi ile awuli analeila kale not fanga fai valangi le de so fa penata ya fa nga solo tu lanso fraile mar fai ungar vayaso ai ole tana fa no no mo oe fai si malulu no no winga le nga nga alul sami ne tewa e ma lilia ne nga ma e keke keke ya I lungol maka fanga ya er waku kuli or ku ai ngol leva nga ya le sia eo tulanga lan talon tau ya bar nga te fale mo tan to ripo te mal ofisa vai tau I au kilani ina was futol minute o tele tu lan fitu

0: E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na si o si o mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faa le aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō wha manino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. So sopo le manu vale I le whongātia. A o ina no foia li iseu le atutia, mamanta I tū le tua mafafiri malae. Fai mai le tala e masani o na felele ya e ai ma manu vale. O manu vale, o manu ese ia. Ele o ni lupe. Pawale manu lae fa'adali e li iseu, o le lupe. A o isi manu, o manu ese po o manu vale. O upu e fa'a matalai, se tangata ua oso vale so na manatu a ele ititau o na tautala. Ia, po se lafonga fo'i ua sala ese male mata upu o lo tala no aina. Fa malulu antu ili tanto maftanga a faitou te faitau ua so sopo le manuvale li fongantia I so ulangona. Ia ona toe fafo I mailea, awa e tonu lava le tangata ia I lona manatu. E mafaifo I ona fao ngā e fapo ia I pa ia o se fesilo fainga. O te mua I tapui pa ia o le taiao male aso. E popo e ne iso sopo le manuvale ili fungantia ilau faafufonga malau mai moa mai. Ia manuia faasonga le ne yaso Samoa.
1: Ta alofa Samoa, wau le ne yo kaas futialu, awal suwia le ngila wau le kio. A eva mai ina se fun.

Fiele na jau se ya taulanga tanga loa manisi na fatunga mo tatou le nei fuvanga le fiafi. Ina o tula mali tatou temi lua sifulu ono minute lewa te ale tula fitu. Ya maisena ye tatou fafi fianga su fifi loi mo ila tatou fianga mga luenga le nei vanga le fiafi wa ole tulanga fulele ye tatou ya e. Ya ifo niso ila tatou e fianga mga luenga le popo sifi po api one ye matou. Ioi a tulanga napi one yai. Ya tue fatalo fatua ya niko la ulu malole soifuwa manuia niko. Alo fatu moe mle ainga, fatalo fatu tupito tavita lolonga, malo si fumru ia fatale fata simai, ya lingata folea, toe fatalo fatu moe lanto umalava, ya pe ona maua mwili tato porklame ile ne fuvanga lea fiafi, luas furman fitu minute lewa te alitu la fitu, ya fangasono tato fafi fianga su fifloyo ne fuvanga lea fiafi, kwa lasa kuka lengawe mingo yae, Ioi, kuka kama foile lor kawol maluru. Ioi, nganga umanga ke malus. Lor kama foile le umanga kiri or fan ma. Ya. Kailo ye pe ko ya ngaluru pu al kemi nga fa penga ki fie fie lulu pu. Manga ya, oso ye kaku. Pingi so se melang le maluru ka

Nai fa fi fianga le nei vanga la fiafi mali penino tia fau fa talo fatu chama awang lungo le tanto YouTube channel malo le seifu mnuia. Ya, menatu na mnuia oe mle aiga le ngata foro nai tanto wo mnei pa anga pio na masa ni ai. Ya, le tanto upol kalame le nei fuk vanga le fiafi. Nai tanto fa sile silanga ya ona fa ngasolo fo ilo tanto musika. Ola nei fo ia fiafi. Tato faa sila silanga lewa tanu mai, awane ingalo saulo mingo le tusi o le songa, faa tansi yae male lolo mingo le vao filfili. E mawai faa lupenga o Samo e sifo tutuila mamanua, o nisi o tala tu o Samo o alanga upu. O le matafa yoi al matai le fainga o le faa lavilave pe o le faa poiponga, ma liu o le oso singo a inga, fe sila faa inga o paolo si I faa anuano faa langingo le kalesia, ma le telo le ngangana faa lolonga. Fitus foru tala lalo na tau, Now, official of Radio Samoa, the Tolu Pa Tolu on Hopewell Avenue, Manukau, et Mawai. Monisi Fatalanga, Palau de Luon Luotan Silima Vitolu, Luon Luotan Silima Vitolu, Petangayane, in the shop of Radio Samoa, Dot Coder and Sete Faima Yesau Oka. Laisa tatu faa sila silanga lewa taunu mai e teaule nei a fiafi, suli uma tu ya sau, sio vayata Samuela. Ile faalualo tele lava, Maleava e te tauai e talu sanga atu ile mamalu o le ainga poto poto. O suli uma o tu ia sau si o vaiata Samuela maona tau ainga uma I totonu o aukilani. O le afaia si tatu feilo inga mua mua fale ainga ila so sifurumare luo melu o luono ile manukau mo le talano aina o le tatu fa moe moe a yuni luo o luono I vaisala. Fa amore mole fa so te maile numero le odua tasi, tasi fa fitu, Iva Iva Tansi O. Oduo Tansi Tansi Fa Fitu Iva Iva Tansi O. Mole Tuatusi Ma Nisi Fa Matalanga. Fa Fetaitele Sainiele Nei Fa Salalonga. Fuimono Luisa Paraha. Se Fuiva Tuya Sao Max Samalama. Ma Famu Inala Iloa Lo Sainiele Tanto Fa Sile Silanga Lena. Ile Nei Fuvanga Le Fiafi. Afio Anga Pua Pua I Savai. Ano foia fale mua fale vaai ma fale seu. O ti ama walulunga o na faapea leo upu. Se walilingo le fongatia wapa u le tua vao ma fua malu. Watangata loa loa le vao filifili ma le asa asa ngata. Ono mato ufatu lau le asa moa yau pa ia sau sau ngata. O le ale o yaiso mato leo. Tulou tulou tulona lava. Ai faasino tonu le nei faasila silanga. Isuli uma o alo matama whanau o lafio anga o puapua I Savai. O loa lala ma papa a au I aukilani nei. Ma so o se tasi e fiatongi sana maa. A wā lava le faa moe moe. O le toe fausieino o le malu malu tampuai e whanka sai tu tonu o le tatu nuu. O le afayel feiro inga I Otara Art Center aso tolu sifulo me. Lua o luono ile tao le tasi ile a wauli. Se ia pa ia le tulai lima ile a fiafi. E mana o mielo awai mai tatu swala o pule mafaa so ai. Lima se fulu tala le restala, mana tua mai sa ulafonga wale tau amateina. Ole nei faa moe moe, ili ava male faa nolo tele. Faa moe moe ole auli atu le naso tu poina, tatu filo ya ili alofa ole tatu matai. Faa fitai saini ele failo tusi male laulaua fono, ale maftanga o alo matama faa na wapuapua. Le tatu faa sila silanga le na ili neia fiafi. Alo matama whanaua mō taa au kilani ni usila. Ole ata oto ia whai o tailo loto o pa ia mō sā Samoa. Ole nei wha sila silanga e wha sina tonu le maftanga o alo matama whanaua mō taa au kilani ni usila nei. Taluai olo o yeise mata upu tau e fia maua I yeise o tau finangalo. Wa talo atuai lo o tau mamalu e fia maua si tatu filo inga wha malmole. No whanga masani PIPC Papa Toe Toe valu sifuru anga ile valu sifuru malilua Wiley Rowe Papa Toe Toe. Aso sifuru maleono me, aso toa na ile itu la sifuru malilua ile awauli. Tala soifua ile lofa ole atua, lo otou soifua ile na aso. Ta ua tele lo awaimai, faaftei tele lo laulau male maaftanga. Alo matama fana wa motaa au kilani ni usila, o lo osainia le tatou faa sila silanga lena. Matua uma ole unite ole masina vaia certain Parker school. Ole ata oto ia upa ia ma uma malu Samoa ono upa ia wa uma ono tofi.
ai fa sila sila tu ile ava tele ma le fa loano le te tawai. O le afaia le tante o lua I fodu tanga o le nei kuata I le aso lulu, se fulu ma le tolu ma sine lima lua o luono, e le tu lai afa o le fa I le afiafi, fa tanu ina I le aonga, ta ua tele lo awai mai a ua fa moe moe nga uma, o uto walo I le nei kuata, fa manu yatu le tue tu te mafaiva, o lo uto fia nga yai, fa teitele susunga li teitai unite ma sina vaaya, ma susunga I faya onga, o lo sainia li tato fa sila silanga lena. Fonotanga a kopa I au kilani New Zealand, fa mole mole vala uatu ma le fa aloalo I tama matene tuai uma sa ha o tawina, I le kolisio a vele, o lo alala ma papa a au I au kilani ina ia awai mai le tato forutanga, I le aso wataua aso toa nai, a se furma leono me I le tau le tolu I le awauli. No fanga you fly ni manu kau po le tuatusi o le tasi fa lima St. George Street I papa te choe. Fa molmole mana tuala ule stala lima sifuru tala mo le tausanga fa le tupe ma ya aprila lua olua no se iho atu ya mati lua olua fitu. Alofa le tapa au o ile langi e momori atu ailo utou se fua manso mantumola. Fa fitai lava le presidente ma le ofisio le kope ya ukilani nusila o loo sainia le tato fa sila silanga lena. Awane ngalo le give back community lunch a Evandale. O le aso sane ya susuma le fitu me e maua fuai tau mafa vivela. Pusa fuala au aina ma lava lava second hand. A fayolo mo mia e lo ainga po o nia uo. Se efe so soani su mai Riverdale I reserve. Evandale mai le afors funmare lua I la wuli. A nga ile tonu le afiafi faftai. Ya ole vanga le na fai nga ile Riverside. Reserve I Evandale mai le afors funmare lua. Se ia pa ia le talu tolu ile a fiafi faftai ma ngai ngai a vae ngai a mo I la tou o loo mana o mia ao ta tou e loo mo mia ia e ke alue ke kawhawa I e tu le avanoa mo nei tangata o loo mo mia ia ni vae ngale na pe o nei iaia na I lava lava ia fa pe na fo inisi vae ngape o nei iaia vae ngafo ia mole a inga tau amata ia o le tkausami ia ya ai alu fo I oi kele mo mia ya ku le vango mo si va engan ngale a ngai ku nga ngai fie mo mia se so swani ya ile tau tulanga ile tau tau mafa male tau sabi ya one tatu fa si silanga na lo tenu me tau le ne vang le fie fini si vang te fie malam la matidi ai mala ule tatu telefoni luon luo ta silima I vetolu luon luo ta silima I vetolu ya ona etala noile ile tatu au fenga luenga ya monisi vanga te fie malam la matidi ai paula na ne tatu fa si silanga ile ne fo vanga le fie fi mali tu tu radio samos flima I vetolu amo ina what just full minute na tanda ole tula evalu

0: sunga o fenga fa ka o elo ka vale fo mo nga max ila
1: senga o ka amilo e kilangi mo koi foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited le ai ma oi so skoi nga mag ma pa ka va a ole me piko sidi e nga le luoli ma ka la lwa ya so le kokong
2: le tire world and auto limited e te mo ai ta vale ma pa uto mo fi e ya new sila antoa mo fo i city mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le chelo isi a unanga warren of fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio samoa i nei fa abitoa Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

ma ma sang ile kau malulu ha pa wal mea ia ole fai manga kuore pai pai yo inge ave fo le malulu ma me ngalo e ka ko ile pai pa ah.

0: Paenga o le, o le afiafi, le fōm whaiona, tai tai mai e fōi lau tō se o fua. Ia me se fōi le whātau waa ni ne fiafi, ne fōo tātou whailoa i lunga lau penga tu whailangi. Ia mo le whāo wina fōi o le neipolo kalame, ia o le taimi o le filifilinga. Ia evi ia i e sofa aftai le tua lo maua pēr le malosi e le ngata fui lea. Ia le wha malolonga le tua i lo tu soi fua. Ia ma le ola le nifu i fiafi. A le fes tātou te talo sa mo ia ona a mataria fo i leo le tātou por kalame ni nifu i vaenga o le fiafi. E le mawhai alava ona whaititia le vi inga i a te oe le tua. Oe lava o le tua o atua. Oe lava o le papa i le manue lue. Fa malola ma fa ftai lo ma tu tu le nei aso le fo mo wa tu le mala mala ma le nei fo yaso o mai fo le poliu di le ponsa sa fa ngai le tu no ifi au manga le ngai to fi mtiu te faiva alo filima mai se fo lo ma tu tu na ifa na u ya o ngai le ngata ile le lo lo le tu no ime umu sa yai o nai ma tu ma tu o te mama tinai le lui fo le malu fale ia mai se lo ma tu tu le nei aso a toi me umalava sa yai le ia le atu nu fai nga fa tau me uma sa fa pena o na sala la wai le nei aso ia le o ma tu fa afta ia tu ne fia fi le wai le nei aso ina wa po ia mana tu matali tonu tu mau pele lo fa ma le anga le lei fa ma o ni le o la o fio lunga si o ma tu o tu nu o le nei aso ia mai se fo o au na ma fa le tu o le tala le lei ma tu fa afta ia tu lo ma tu tu mau pele ma tu ma lo si le o la tu lu i mai ate oe fa afta ia tu le ia i lau fa ma lo longa ia la io fa la va la va griso ma lu ma lo i le santauro ia le tu o le nei fia fi lo ma tu tu si le fia le tu e am ta dia foi ma le fa wino le nei polo kalam melo matu tu ilunga lo penga te whailangi ia matu te whaalango lango ma wha amoe moe atu ia te oia nganga pa ia nene po fio mai oia nganga pa ia fitalai tau lava ina ia whao ngā ina le mea whai ngā luenga nene ia fiafi fitalai oia nganga pa ia e maria ia o matu loto wha ule wha longa longa tapo i mai au tangata ia e masifo ina ia au au au na ili tala le lei ma whali tua ia anga le lei atu no matu tua iso se vaenga lava o mai moma ia ili polo kalame nene po te talo le atua ia ia lofa ia anga lelei mai o elo mātua le amatariyo le poro kalame ia se ia o lava fo ilona fo i faa i weina ia e toi fo ia tu lava ia te oi o lo lava vi inga Yesu lena ia fiafi ona o lo suafa ia ua mātua wole ma wala au tuai amene ma amene ia vi ia le tua le nei fo i vaeng o le fiafi sa moa le fo mfai ona toi ta ta ima mamoni ma iai lo tau soi fua ia ma se fa tau wa ai nei fu wa ngol po o ta tu tu fe lo ia ia mai le na fo i vaiaso ia sa tau ma te ese le ete le nei fo ia fia ia le ua ma wa lunga le vi inga i le tua ia ona ola na tau si mala na leo leo i lo tau soi fu ia e mai se fo le malo si le nei fo ia fia ia e fo i lava i le tua le vi inga ma le fa aftai ma le fa manu a wa ana le se no ia ia se manu e fa pene ia i longa ta tu te fe lo i le nei fia ia e fa aftai I le tua i mea umalawa le umfaion tātou feiloai mata mata mai fo ima sile sile mai ia wa tātou tue feiloai ni nifu e fiafi mole toi faa wawina o le nifu e poklami fifila e faa talofa ma toi ofalo fatu ni nifu e vaenga le fiafi ia wauna le tua mautou fali tua iso si tovine o mai moa mai edi poklami ia onopia ia i fo i maalala ai ia ona ole ngaluenga le tua le tausuina o le ipuvayo leola ia ute fiafia e faa talofa ma o folo fatu nei fo mai ngale fia fi malo vole soi fomuli e malo vole tau atai nga te fuileo nei matu o matu tua le nato fui avang tau ia malo vole soi fomuli e malo vole tau atai ma se lolo le tuno maunga te tele se ia pa ia lavale au tinifu ia malo vole soi fomuli e malo vole tau atai ia vi ia Yesu e nga te fuileo pa anga masani ale nei fo ipolo kalame ia ia solulu taitasi ia faftai vi ia le alio tai fo i lau komengi fai mwha malo si au. Ia e vi i ale tua i mea umalama wha tala fo tunga sau tatu mafuta ni fo e fia. Ia vi i ale tua ona o lona alo fa malona wha maone manatu matari tonu. Ana le se anua le upu. Ole fa afitai siri siri a ia. Ola ulea fa afitai i le tua ona o lana upu. E au ngolo kako umale upu. Ele ai lo le upu makako. E keiloa ai oi. e ke sila fiai o ia ia lo soifua au au na ile atua ma lo o langa tu ina atu ma lo loko ngau ngau ni atua e te sila fiai o ia wa matau na mamao o e male sikalamu wa matau na na nga esere me te anga iai wa le ifo iso fia fia ile upu lea taimi ma a ni e te langona fo iai o e te iloa e kemi ke kaukalai e te a e te iloa fo iai taimi ke kausuai ma a ia o hafo ingi me ia te whaalongo tua o ewa amatafo ina esi utau mao tātou male upua ia e whaafitai I lea tua ilona le tu ulafo ina o I tātou o lana upu o le suri o tātou vai ia male mala mala male I o tātou ala evi ia ila lea tua nene fo ia fiafi ia malo fo ili soifu manu ia malo fo ili tau atai malo fo ili tāpuai ia vi ia fo I lea tua nene fiafi ia le ngata fo ilea ia nene fo iaso ia le ngata fo o nene fo ia fiafi ia masalo afa apeo ia fo inisi o maua I whaanoanoanga ia ona o mafutanga ia wa motu sia ona ole mariu leoti ia ole upua lea tua ia kalakuspa ia amu ia e whaanoanoa uae e faa maa fana fana ina I tātou kalar kusia isai o le tangata faa noa noa ua maa sani ma ua maa sani ma ti ngā o le mea maa ngai ese le maa ngai o le ngā upu o le kā o le upu maa ngai ngai ngā o le maa sani o le kā ua ngā o lo maa sangi la le o lo maa sangi la ma ti ngā lo inga so se kai mi ayo o mai ai fainga ta o ako inga ma mafa o maftianga wo o mai ake oi e te le ko la ngunga e o mai me e o mai maftianga o me ti nga ka kaunga ki nga ai ta to wa ai pe o fainga me ma oli oli ya wa oli oli yo loko ai sia na wa ma sangi ai o me fo ki fa ngo ngo ai o le angi o ame wo o mai e la ngonga ipu pole ma le kwa kuwale ma ma faa noa noa nga faa noa noa e tato loko e kire ilo ngonga so faa ngonga ya kire ilo fia fia aisha na nga wa e masani matinga o le maanga ia la nga le faftai le kufo nga upu wa masani matinga o le tangata faa noa noa fa mai le tala tuspa ia sorry wa masani matinga o amea ye o mai o a faa ngonga ye o mai ye kire koe mafo fau yai kile koe mafofo I ala kupu alo fifia ili akua ke vaye ori ori alo loko ili ali aisha ole kawanga lo masangi le upule leanga ole upule ola ole upu te manu yai ole upu ke mangu yai o mangu yai kako ke mangu yai le upule ole alafo ili ala fafe kailo loko ili akua onga le upu Omalupu, omakake, e kake faa vai vai loi kiro kiro lupu, kake faa vai vai loi maa fuka fuka lupu, faa sanga sanga lupu. E ke rangona, meanga ufa, e ke irole leia, e ke faa longa kula wa amakanga, e selime uo iela ukaukala. E ke faa longa lo ilo loko wa amakanga, e talono mai, wa ese pe wa ki e lunga. Pe wa ngofo mai lunga le, o se mea maa pue pue. Ia nga, e ke iroa ya, inga wa amatavo, inga, makanga mauka hako mwale upu, ale taa ua le ole, ole faa la talata. O le tāua na whaala talata I le atua yala I na upu. Nei la fia fia. O le a tātou. Sawali wali loida upu o le atua ne fia fia. Se tusi fo I e tō matau waimale. Tātou mafutanga fo ne fo I vaenga le fia fia. Fai fo I le upu o le atua ma faa mani anga I o tō fina ngalo. Ia ai mai se fo I o le loto le nei po. O le a mōlas tātou tusi fai tau le salamo. Se lau fasu ma lima. O le tusi a le lau salamo ta vita. E se lau fa se furu malilima, ia ole vi inga ia yova, ole vi I atavita. Fe upula su toru si e whangata mai fepe suma li valu, Yesu teimi ka ngai fai kaur ngam ka upuma. Yesu teimi panga noa, suma li toru si e whangata mai fepe suma li valu. Fa pealona fai tawi na fepe suma li toru, ole mta upe se lau fa lima, ole salamo. Olo malo, ole malo lea I fava vaulava. Malau pule au ngā tupu la ngāla valea. E tau fia inunga e Iova atua uma e pā u. O ia foi, le fa atu sa oina, ue ua fa ana unau. Ue ua fa ana unau umalava. E fasa ngātu ia te oe mata o mea umalava. E te avatua foi anātu mea e ai. Yo na aso I te tawai. O loo e faa maa fola loo wa au. Ma faa maa ona le mana au. O mea ola umarawa.
1: E a miotolu Yehova yo nala uma. O lo alofa ia, ia na mea uma lava na faya. E lata lata mai Yehova ia ilantou, uma oe vala au ia teia. O ilantou uma oe vala au ia teia, ma le faa maoni. E faya e ia le, le mea e manao iai, oe matatau ia teia. E faa fufonga foi o ia, ia lato alangatu, ma faulaina ilantou. Ya. Ya ile tu pele vi inga nei ma se yo il fa va lava. Ya la li fita wino la na fion pa ile nei po. Ma ye tu ma wa ya te vi inga nei ma se yo il fa va lava. Vi ye Yesu. O te fi fa ma fa ina fa po su mal fitu. Ma le fa po su mal valu. E tolu na upu na ya ina o te fi fa ma fa ina nei po ya via. Fo yo se se fa ma natu. O se fa malo si au. Ia e mea fo I au au waini manatu le neipo. Ia au afo I lau faa fonga tapua e mai nefi afi sa mo. Io na tulanga fa lupi. O le upu mua mua ngai fai busuma fitu e fa pia e ami o tonu. O le ami o tonu. O le upu longa lua. Nga ari fai upu nena. O le alofa. Ma le upu longa tolu. Fa mauni. Ami o tonu. Alofa, fa maoni. Fa maifa basu mafitu, e ami otonu, Yehova, yona ala umma. E ami otonu, Yehova, yona ala umma. Longo vinga o ala umma oleku. O nga ala umma. Fa maifa salamo tavita, soli, etonu. E tonu mafa maoni. E ami o tonu. Ala uma wai. Ala uma lava ole atua. Famalikala kuspa ia. O kako wala ele o ala ole. Ele o ala ole atua. E o ayo tato manatu. Ale o tato faitau atu. Famai ami o tonu ala. E ami o tonu. Yehova. Iona. Ala uma. Te iloa tau tala ili ami o tonu. O mea ngā lai vāvā o solo ili lau langi. Ke leo akung u lai vāvā o mea lai. O fai a tātou sā moa. Le kāko ki whaalunga nunga kule te leo teimi. Fe lo kea I solo mai le ami o kongu mai sa irile. Mai kāko sa irile ami o tonu. Kāko su ili ami o kongu. Ai te iloa. Ai maa ia se fesidi whapea. Ya okay, afaila la kaku kaku sa ili la mio kongu la mio kongu lai. La mio tonu wa ila tatu wo sa ili. La la wingo lefa mtala. La ngo lefa mtala tu spo ia. Olo tatu wa mio kongu, lesi kaku wa mio kongu. E lesi kaku wa mio kongu, la mio tonu na ayo la tatu wo sa ili. E kaku kea mio kongu wa. A olefa mtala tu spo ia. E ami o tonu Yehova, yo na ala uma. O nga pau ala ale ole. O nga pau ale ole ami o kongu e ami o kongu. Nga ole atua e ami o kongu. A ami o kongu le kue moni ma faa maoni na nga ami o kongu. A faa masingo foi le kue na nga ami o kongu e faa maoni ale atua. Alfisini nga motatu. Walang ole mianga le kau ke faalong ono koi. E kumu anu nga Facebook game. Kau sa ini le ami okong. I olve siri. Ole ami okong una ila kako sa ini. A ole ufa merka lal kuspa ia. Ole ami okong o kako. Ele isa ami okong. Aisa. Lale wingo lefa matalanga. Merka lal kuspa ia ole ami okong. Oe ole ami okong. Oe pisi pisi ia. E nga amu leanga ile le le. Yo le amio tonu na ai ole afa fela nga kako we e kausa ini la medes ele se kako wa mio kongo e kako ke solo ye ale wo kako fa longo longo fa mai e amio tonu Yehova ionga ala uma ole winga la ole me ka kaunga kako fa ia a kaka wosa ili le amio kongu ai le amio kongu le atu aisha nga ole kuwai amio kongu kaka wola sa ili le amio kongu sa ili ya kei sa ili le kuwa aisha langa nga alefe mai e amio kongu nga ole kuwai amio kongu yonga ala uma longo winga famai ele nga kasi siala ya amio kongu wai le kuwa longo winga ola uma ole kuwa ya e amio kongu ala foi maltala le tu spoia ah me ole angasala la le wingo le me ole angasala fa mayo o me ale ya mio kongu uma o me ale ya mio kongu uma lo mi so se me ala mai le mio kongu so se me ka ko ke fa ya le ya ide mio kongu le ka uone lo ka ko o le ka uone le upo le kom le ka ko fa lo ngolo ngo ile porngi o le mio kongu ile ka ko ke sai a ah, oleva melta la tus paia les kako amio kongu. Or kako wa amio pongu, or kako wa amio kongu. E pala pala, e pisi pisi, e manongi lele lele kako amio kongu, mai lele lele kako amio kongu. A ole amio kongu lai. A ole kako falongolong. Kako sa ili le amio kongu. Sa ili le kuwa ya amio kongu le tua. Kako sa ili le amio kongu le kuwa, ta wa amio kongu winga hai tatou. E ala ya Yesu Kristo. O nga mahala malama leo le mea. Maanga lelei mai lea kua e kako porkalame. Ma kako ufuafuanga. Aisha, langa ya mio kongu lea tua. Alefala makanga lo kusira mai. Olo umalo, ole malo le fava vaulava. Malau pule, e au nga tu pulanga le pule. Olea kua e pule, olea kupulanga generation to another generation, olea kupulanga malea kupulanga, o lau pule e au ngā kupulanga lau pule. Mai o lau malo, ole malo e tū mau. Amerika la kusipaia, e lulu inga malo umo le lalurangi. E lulu inga malo umo le lalurangi. Ave mai ole mafuanga le inga lulu inga malo umo le lalurangi. Inga ia kū le malo e le mafainga, o nga malo e lue. Inga ia kula I mai de malo e nem fainga. Nga lulu inga. Mai eo ai fai kako o se ori. E le ma fai e fai kako o se ori nga lulu inga le malo lea. Al ka hua lea. O lani me kaun kako faya sa idi. Kako sa idi le malo lea. Kako sa idi le malo lea kua malana e a mio tolu. E nga disi kako a mio kum. Aleve mai, e a mio tonu Iova, Iona ala uma, o ala uma o le kua. E le nga kainga mawalulunga ala o le kua. E mawalulunga mangako o le kua. E ola va ilanga pule, au ngako pula ngala nga pule, o le pule o le malo, o le kangakayanga le malo lea. E kako ke mga umia la. Kako ke mga umia Yesu. Kako ke mga umia Yesu. O ia ole uru ole malo. O ia e kawai kako kangaka ole malo. Pe afai kako ke kalia inga Yesu. E avea mali ima faola yo kako. Lang kako kalia Yesu yo kako loko. Kako oe sa ini. Kako sa ini malo ide atua. Nanga nga ole kua lava e kongu o ngala e kongu o ngamanga. E mawalulunga o ngala e mawalulunga o ngamangaku. E amio kongu o ngala uma, e leise ala e le amio kongu. Ale, langal kaka u amio kongu maya, e pisi pisia e pei ole I ole mai. E mangongi le lelei, e palapalae e lelea. Pape ole mele ngale nga. Sau Yesu o I leise angasala. Ai sau Yesu alu le sakaulo. Inga ia ka ua mio kongu inga kakou. Inga ia ka ua mio kongu inga kakou. Ai le aise ngang sala. E le sala. E le aise me le anga inga kaka. Alifam, le tala tuspa ene fiafi. E a mio tonu Iova, Iona ala uma,
0: The Lord is righteous in all his ways. The Lord is righteous in all his way. E a mio kongu yova. Paua leo le tanga kai a mio kongu nga ole akua. Ole mea lai kaunga kofa ye saili. Kako wala saili le upu. Kako wala saili le li. Kako saili yaku ile atua. O nga alai maululunga. His way is the highest way. E maululunga o nga alai maululunga o nga mangaku. Mai o kako wala o kako mangaku ele fia ala ide kua ele fia mangaku ide kua o kako wala ma o kako mangaku. Aisha, langa malikusu melkala le kua o kou wala. Ele o wala. Malikala le fata oto. O ala uma o le tangata, fata oto suma leongo fepo elua. O ala uma o le tangata, e kongu aia yonga mangaku. A o le atua, e nga kefua le loko. Loinga o ala uma o le tangata, e kongu aia yonga mangaku. A ole kua e fialu wai e fialu alu wai le kua ma le fua e fua i loko si tulo e yei le fua le kua e fua i loko peke fai a kua la olo loko wa olo loko i mama olo loko o loko maulalo e fua le kua olo loko peke fai a kua i le tua o ke fia o ngā i o ke manga e fao ngā i ngā i fia o fao ngā le tima le loko po felme ke fao ngā i oi e fua le kua olo loko. Ale man kuspaya. O mana tunatunga. May o sauninga uma le loko o le tangata. O lo ili kangaka sauninga loko. A o le atua, o lo ili kari o le lo faiwa. A o le tangata, o kapenganga uma ma sauninga uma le loko. Ma le keuke winga le loko. Langal kala kuspaya. Ka awa yal keuke o lo loto. Aisea. Ai se alme ma fu ai ma ka wol ke ke wingo ka ko loko le nga kupu mai le amio o inga kupu mai le amio pe afaia le le teu te winga pe afaia le le teu te winga mal fa tu la ngaina o lo loto ma lo loto fu fa ma fu fa me le ka ki fa lo ngon ko ke lo ke mi sa ili le amio to. Sa ili la miotong. O ngafunga fale au mwafisidi. O le hamiokong na aila walo sa ili. O yi sa ili yai. Awa fe sa ili yai. Aisha. Ale kakufam. Sa ili la miotong. Sa ili la miotong. Ale kakufalong longo lingipo. E a mio kongu Yehova, yonga ala uma. So se ala lava, e a mio kongu wale kua. A malika la kusipa, lufisalamo tabita. A fia fia le kua yala otangata. O nga faya le ia mea uma, e manga oilu nga loko. Pe a faya fia fia le atua yala, yala otangata. O nga faya le kua mea uma lava e manga oilu nga loko. Ma le kala mata yo. Ma ka yongo. Sa ini mua mwole malo le tua malana. Sa ini mua mwole malo le tua malana e a miotonu. Malanga a miotonu. Hallelujah. O le kaua lea. O le kako sa ini le a miokongo le kua. Sa ini mua mwole malo. Malanga e a miotonu. Ole malo, malanga e a miotonu. Ole mea ngalefe malikuspa ya saidi mua mua mea ia. Ole malo, malanga e a miotonu. Na ole malo lea, ole malo e a miotonu. Ole malo lea, ele ose malo e a miole kongo, ele ose malo ngasala, ole malo a miotonu. Mea langa malikala kuspa ya saidi mua mua lan mea lea. On kako sa idi ai lele. Kako sa idi ai lele amio kongu. On kako maua lele amio kongu. Pe a kako sa idi melea. Sa idi mua mua le malo le tua malanga ya amio kongu. Famaino le kala kusipa ya. Onga fa o popo lea. E increase. O mea lele iuma i faya le upu. Pe a fia fia la le tua yana lo tangata.
1: mai lor kala kus paia e faia uma lava e ele kua o mea uma e manga oilo loko e ora sa ringa le mele e fa ele kua lo loko e fa malo si ele kua lo loko e fa ori ori inga ele kua lo loko e kisa iri ai e fa malo si ele kua lo loko e kisa iri ai inga ye kakomau al mele le anga kakomau al mele o ma fai ngofia lea, ele ngata o taua, o ele te ngata le malo. Pe a fai ke saidi. Saidi ya ia maua. E uia le isa kakaua mia kongu, se saidi, ala mi saidi mua mua, le malo le tua malanga ya mia tonu, o nga faa popo inga maidea. O mea uma, o lo tatou mana na oi. Tāua lupuna hipo, sa iri lea mio tonu. Ia kakou mouki ngoa, nese kakoua mio kongu, o le mea le kakou kakou kakou sa iri lea li. Sa iri lea upo lea kua, kakou sa iri lea ola. Ele mafayanga lea kalima lea ola. Sa iri ya ia maua lea ola. Ai mai Yesu au nei o le ala upu monima le olo. Mai Yesu au nei o le ala, o au le upu. Ele e luaku se tasi le tamape a fai ele ui mai. Ale tāua lea, tako wha longolongo le upu le kua ngipo, sa iri. Ka kalo ele kua kaku sa iri ele kua. Fa malosia ele kua kaku au pengol kaua. Fa malo losi o kako, fa malo siye de kuo kako loko. Ole upu, ole pelwe tau fa maio ngai kue lue, o longa malosi, inga unga tino hivi maango, ole pelu kako ke mangu malo ai. E o oa fa koi lalo ingo seori. E o oa yene malosi ole pelu lea. O le pelu e tau faa maio nei tue lua. Ma ye o longa malosi. Lo mi ele ai maseisi a me, o longa malosi me lea. Le kala ngoi le upo le kua. E o longa malosi ko kongu. Pa wala le upo, e o longa malosi ko kongu. Kako sa ili le upo lea. O nga unga tino ii maango, lo tala le tuspaya. E o iai le malosi o le pelu lea. O le suli o kako vai male malamalama yo tante wala. Tato te mena umia le pelu. Ako ke mga umia le upu. E fa malo siya ka ngon. O le upu le yele amio tolu. Ale mle kala kuspa ya. E amio kongu le kua yong ala uma. O ala uma o le kua. E amio kongu wei le kua. Anga le skako amio kongu. Male pelepe mea, kele mea male pelepe kako wa miyoko. Ale tawa lor faatanga lupu. Tawa lor faatanga lupu. Ma ya miyotonu yehova yona, yona ala uma. Olo alo faia, yana mea uma lama na faia. Upulonga luanga. Fama ya miotonu yehova yona ala uma. Olo o alofa ia. Yana mea uma lava na faya. Olo o alofa ia. Yana mea uma lava na faya. Ele ai masakaka umea na faya. We are too nothing. Lese kaka umea kasi. Alefa malikala kusupa ia. E alofa o ia. Olo o alofa o ia. Yana mea uma lava. Na faya. Olo o lofa o ia, ianga mea umalava nga faya, o longa winga, o mea umalava nga ia faya, he loved. E alofa ia idea kua. E alofa ia idea kua ianga mea umalava nga faya. O le langi male lalo langi, o mea umalava nga, ele eise mea kasi nga polo, misi idea kua ele faya. Le ai se me kasinga nga plane le kua ele faya. O mea umanga ma fau fau le kua faya. A le Marcus paya. O lo alofa o ia.
0: Sorry, makau kia wai ngia kua.
1: O lo alofa o ia yanga mea nga faya. Mea umanga faya. O mangu. O mangu wai fa, o mangu veko lofi. O mea uma. O maunga o vai kafe o le sami. O mea uma le fofoanga le lorangi, leise mea kase le ifaya le kua. Eo o ala ia taua. Ka oko lale kele o ngam, o le maunga o sanga faya le kua. Ayo ke amaya, ia oe maa ulpone. Ia mafainga ka iloa le pone, ima koe fama ngako maya le atua lana upu. O taua o mea na fai. O kaua o mea nga faya le atua, se itulau. O lau susunga maa waka ngaka nga faya ele atua ilona fatosa. Na faya kakau ele kua ilona fakusa ina ya folinga ya teo. Ale fami elo fala ye fami mangia. E amio tonu ya uva yona la uma. O nga la uma e amio kongu. Olo alofa ya iana mea uma lama na faya. Lela ufa mangiku mai. O vai tau vai tau ngere kusia ngere afia fia kele isa uleki o manga kua fa manga kumai lekoa ya kavika o oi ole menga faya ya ilo oi ole menga faya fa befea ngai fai fai yaku ole menga faya oi ole mele ka wale kako fa laka laka leupu e mama olo kako mo leupu nga peida le o la aese le a nga kako le ilo le ole menga faya kako ole menga kia uko kala mai lupo ngi hau fa manga kumai lekoa ya e kemo ke fa ma walunga lo loko. E kai meu kei loa la CS lau CS ma le fa'avae. E kai meu la CS le kaukala e kaukala ain. Kaukala fa'a maualunga. E ser koi nga skoli la skoli ain. Ma fuesea, ua maka nga mamawa le upu. Al ka awal falakalaka mai le upu, e kei noa ai ma uilota. Ma eke mauti noa ai ma uiloa. O awal, o ka ua, o mea nga faya. Ae au lelei vi ia lelei, o lea kua e nga fōringa lelei nga whaia. Vi ia lea kua. Ae malosi vi ia lea kua le malosi. Vi ia lea kua e nga wha malolonga. Ae mau, a kenengi au kupe, wa e mau oloa. Vi ia lea kua. O mea nga whaia e lea kua. Ala me lea kua. O kea lofa, mai oloa wa lofa, I mea umanga au whaia. Ai me kala kuspa ia. E fa ape fe e o nga fai fai aku. E fa ape fe e o nga fai fai aku le me nga fai. Fa ape fe e o nga fai fai aku, nga fai fai mangaku ile kua. Fa ape fe e o nga fai fai aku ile kua mo kan fai. Ya sidi aku lo poko ma ya sidi lo mala mala ma ile kua o o le me nga fai ile atua. He is our creator. Nga fai ka ka ile kua ilonga fa kusa. Ma ngava le kua ile ponga isu al tangata ma avea I tangata ole tangata ola. Ma sa ngia wanka whaalongi. A ngai ko inga mangai lo ma kua ifu ipe ao ke ngia fu ifa ngau. Ma sa ngu whaalongi ke nifu basa sa ka whaalongi fu ikai ka o ke ngia ifu ikai ke ia ma. Ma oka fu maloka fu ia inga yaso iau. Ile I malanga mangi usila ile I ofu iau la ma ngei fa mangi anga wa maua. Ma ngei ma losi wa kukua fa solo a koa. Ah, awaso hiki fa kwa mai. Shh. Ele ulongia le kwa. Ah. Yo ko role kwa ngal malos. Yo ko role kwa ngfa ya uko. O ke fa ko ingam fa lo makua. Lela wa wo man ngi bai kemi. So le ko ko manga kwa u mangi me um. Ade ma ngai yo u pole kwa. Ele fa pe ole a lo fa mai de kwa ma. Ah. Ole akako ilole alofa ole kua, nkako soo nga faya alea. Ale kaua ole alofa mai ole kua. Ole alofa mai ole kua wae mangui ai. Ole alofa ole kua wae poko ai. Ole alofa ole kua wae malosi ai. Aele ole alofa mai ole kua wae pe waese. Wae ele alofa ile kua waese le mea wafaka kaa yeia. Faka kaa yeia kua inga olanga nga wae maua. Wae maua mea. Wae mangui ole alofa ole kua. Nga maka leo nga esere me faa kaka yei kako. Ale kaa ua lo ilo le nga faya. Kaa ua kenelo kako ilo le nga faya tatou. so se mea la kako kui maua, se kako punga ngou, naloma kako kou, kuni ma, ma vi vii lea kua, ale ma lea fo ile, lea fo ile, lea matanga le, ole pra kafa lea kasifa ali ma lea, ole vi inga ya yo, mai ole vi inga ya yova, ole vi inga ka vika ile kua, o ka vika ole kanka fie fie fai vi inga, e fai vi inga ile kua, ele fie fie ka vika fai vi inga fai mohia, al ka ua nga ole kako ua, ole kako ilo lenga, fai ya kako unga, fai ya kako ule kua maulonga vi inga, so se mea kako ke maua ye kako ilonga fa afka idea kua, ele wau. Ole afo ili fao nga inga oi fao nga iku kongo loko, ma so se mea, so se va engol nga luenga fao nga ayo e, ya e ilona va, e ka kawan kakwa pia le tua. Oi mako wa ya o nga leo nga. Tu maura mako fa kawa, e fo ya va yake oi lo vi inga. Leango kako umea nga fai. Sa mua. Ele ole kukua wa maua maso. Ah, eloro ko anga le le alu le team vo isa wala po maso ma vai mal ah. Wo ma kwai esere me wa wa o yainga ah, nga pei dela ai ah. Sole. Se ma kwari o ka. Pole ale ko nga malo se ke malo se le ko nga kingo le ke kingo le leye. O o ya le menga fa. O lo wi lo le nga fa ya oi. O lo ka ko lo le nga fa ya ka ko. O lo ka ko ma ka ka wi le nga fa ya ka ko. Olo kako wanwa ide nga faya i kako. Olo kako loa ole nga faya i kako i mewa

dia lo fa le ku ya oi ma ma ka ko ai sia langa o o ka ko o me nga fa ya le ku le la foi dia nga fa ya le ku ka ko le la foi dia nga ka penga le ku le fa al kanga nga ka penga le ku yesu mo ka ko ngai lo le ku ya ya le aso ya ka ko ke le usika ya ngai lo le ku ya ya le aso ma le pe fa be ponga mai sala e ngai lo le ku Avec un coup de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, de l'offre, Langa wau lolo walofa le kwa, kele ngese lo kwa sa, e kele vave lo walofa. Samo, wakwefa mangaku mai leo punge po, o ta ua o mea nga faya, ai vayo lea lofa leo le kwa. Mayami o kongu lava ya, mayami o kongu, haleluya, o lea kwa o iyo lea kwa ya mi o kongu, e kongu wanga mea fai. O ngala uma e ami o kongu o ngala uma le kua every single ways. O lo yaida ami o kongu le kua. O lo yaida ami o kongu le kua. Yo ngala uma so se ala. Ma et besu ele se la uvar sfulo le la ale la mosa. So se ala la va wafasino mai. Lo wali faola na te awa imai. So se ala. So se ala e fa singo mai eleku. Eleku la fo inga o eleku peke se fo ide ala. Pe alu alu la usamalinga ele ino ide ala. Ole ka awa ne ole upu. Ole upu o ia ole ala nga ke fa singo ya ke ole ala. Pero kala fo inele. Ke mile nga umaye ya ye saulo malonga so atawe. E su e ya asingi ya nonga ma. Ma ino kala kuspa ia wale ilo. Ma kele ko fie fo A wale ilo e saulo le meo yae. Awo laki o le sa or kanka ngapiki e sauro. Mai mara kala kaka. O kei loa le meka kio ye. Kei loa le kanka. Kao. O leo kei loa le kanka kanka kifa singo mai a kao wale awala. E kei mika ko ke lei loa ai. Ai lemma fai. E lemma fai nga ku lafo inga o le ao le kua. Pe ke lei loa. O le ala koe nga whawhika au ne o le usamalinga, e le kou lafo inga o le upulea, aisea, langa oe o le mea nga whai e le kua. Langa iei ne mafuanga, there is a reason, nga whai e ka ua e le atua. Nga whai e ka ua e le kua mo longa vi inga. Nga whai e ka ua e le kua inga ia maua se vi inga o le atua ia te oe. Mau. O le ala le nga whai e oe le atua. O le ala fo inga le umia yore soifua ngai ke olai. Ele osu kako upoko, ele osu kako ukomai. Ele osu kako usila fia po ngisi kulanga. A ole ya kuwa, eonga le ola, eonga le malosi. A vaifu nga kefa alongo longo umelifole maio, nga ke mai. Nga kefa kwa ulia, olifole efu mwale apulisio kofanga, ilungo le moenga le ngeipo. A ole kefa alongo longo mai. There is a reason nga faya yele ya kuwa oe. Kausanga kiengi. Mwaka okolifole mai. Pengi kausanga lenge ngi ya pengi masinga kere ilaunga kausanga ko lenge ngi kere ilaunga kere alma ko pulenga vo lenga ke ale ma ko pulenga sa lefka o magen masinga ngi fo ko ko ilaunga mai nga kausanga ko masinga nga kere ko ilaunga fo ko ku ale pulela el ma ko pulenga sa fai kai wisa ki langi sio ma ko ko inga ma sio ma tutina ya me sol pulenga fo ko ku ale Kalu mai ngau kau kau firmai. Al kau sanga lengke ngi kere kusal masinga kere o kere o fai lekio kere kere sabu lekio kere kau sabu lekio ngakai mi leke leo le kai mi ngau malu lo ai aya e ka o kau firmai alu lo kau le kau lo kalau fakul kau o le menga fai ngai fai ya e yai le mafu anga ngai fai ya fa kau ngau lau pol kalame o uma me uma ngai vala awal soi fuma leola o ke fia au anga pe amoi O ke savali pe amoe. Whao ngā inga pe leo langa moe. Aisha, Samo. Leang o kā ua o mea ngā whaia. E yei, there is a reason. E yei de mafu anga ngā whaia I kā ua lea tua.

ele songa faia o ele tu ele songa faia fo ya we de ko e yai de mafuanga e yai por kalame ele tu ele soi fu ole mangia olo olo faia ia na me uma na faia olo olo faia oi de kalango ye de pu ole alofa anga ka kala ifo apostolo paulo ele faia pu mun mun yale ole ka pu suma lua ole kongiko Mai la boskolo polo, kolngiko. Iau tau nau nau I me alofa. E siri siri. Ao au. O ke wha singa kuia ke au kou. O le ala ima kua siri siri lawa. Ai au kou ngau ngau I me alofa. Iau kou ngau ngau I me alofa e siri siri. Ao au o ke wha singa aku. O ke wha ilo aku. O ke wha mangako kuia ke au kou. O le ala e siri siri lawa. O ai de ala, o Yesu Keriso, ele ma fainga unga ine me alofa pe ale a Yesu. So se kangaka yese me alofa, wa me alofa la ya kakou, e kakou ke manga mia Yesu nga ke fa malo siele me alofa. Langa ima fainga kakou ye, ima fainga ya kakou me alofa. Aile ya kakou de alofa. E merkala la poskolo polu yanga koningiko. Afio kau kala inganga tangata ato mangiru ale sa ulofa. Ole sume palo. Elea nga. Lumubinga elea nga mi alofa pe alei ni me alea. Afa langulumi. Famari kala laposkolo. Ngau ngau. Awang e ngalo le me alofa. Ye kau kua ngale me alofa. Ay ole ala leo ke faa singo aku mo faa mangaku aku. Ye mangakua. Yesu. Excuse me. Ya mana tua. Yesu ile me alofa. Ya mana tua Yesu ile me alofa. Langa o Yesu e unga ia ile me alofa. Yesu e ke maua ile alofa. Ke maua ile loko kele, ke maua ile fi ile mou. E ke maua ile oli oli. E ke maua ile fa malosi. E ke le ika ifu ele iskaka. E ke loko fa mangalo. E ke fai me fia fia. E kupu lo oli oli le ali. E kupu ai lo malosi. Aisha. Langa oli oli oli le ali. Ole malosi. The joy of the Lord is our strength. Ole oli oli le ali. Ole malosi. Oye ma wai lo malosi. Oye lo malosi. Olo ide upu. He is our strength. He is our life. And he is our everything. Ole upu. Ole upu o yei mea uma. Ole upu ole tali. The word is the answer. A faifo I kakau ke kauka kala ole tala ala tuspa ia. Ia kakau kau kala ia tusa maana fionga. Ia kakau kau kala ia kusa malanga upu. A faifo I tatou ti au auna. Ia kakau au aunga ia kusa male malosi. Waide alofa. Le alofa, o le alofa le kulafo inga, le alofa vai vai pea o le atua. Vai inga oa ilunga alo pele o Yesu Keriso. Na ia umai alunga kali pele to atasi. Na ia faa tautawine ni satoro. Na maliu tanumia to etu. Aife mai le tala Yesu. Le yone tolufa busumu leungu. Olunga alofa lea. Awa fa pe lama na lofa mai o ia le lalangi na ia o mai ai longa kali pele totas. O nga oe o le mea nga faya. Na ia o mai ano na tali pele totas. O na ole mea na ia faya. Mai so se tase fa tua tua ia te ia. Mai lor kala Yesu ele fango. Ole ngaka ngaka. Ele fango. Ole nata ngata. Ele fango. O ai le tangata lea. Le tangata fa tua tua. So se tasi e fa tua tua ya te ya. Shall not perish, but have eternal life. Ele fango le na tangata. Oi. Oi le na tangata. Oi le kangakanga ele fango. Oi le kangakanga ele mafayo nga o yeni meka o le fango. Le tangata fa tua tua. Pe afaye ke fa tua tua. Praise the Lord.
ma ya fai foi tatou di tautino yo tatou ngutu. Ile ali I o Yesu. Ma tali tonu o tatou loto. Ma tali tonu o tatou loto. He raised him up from the dead. Nga ya koi faku winga mai, nga koi faku winga mai, ya le tuolo na alopele o Yesu Kristo, mai de tunga mau. Mai laso te, so se kase kari kongu ili, so se tase tali tonu ya te ya. Shall not perish, but have eternal life. Ele fango le ngata ngata, ai maua le ngata ngata ole ola, ole ola, ole ola e famavau. Ale maa lo le ngako fai kawinga. Olo maa lo le maa lo lea e famavau lava. Ele ngata ole maa lo e tumau. Ole maa lo e le mafaya e faiko kose ori o nga mangu maa lo e. A ole maa lo nga mafaya nga lulu inga maa lo uma. Inga ye kuraki mai le maa lo e le mafaya na lulu ina. Eo ai le maa lo si olfili. Eo ai asa kangi. Hallelujah. Ele mafaya se me kasi. Ona fato ila luina. Le maa lo lea. Maa lo mo ai. Le maa lo mo ai. Le anga ka ua o mea nga faya ele atua. Olo nga lofa lea. Lenga, enga ya umai ya ilo nalo pele to atasi. Ma ina ya le fano se atasi. E fatua tua ya tia. Ai maua ya le ola e fawa vau. Famalifepo su fitu le, kusin nga Yohane tolu fapu sumule ongu. Masumalfiku. Okele isau. Ma yo kele isau e fa salale la lolangi. Pe fa masingo inga le la lolangi. Peva polonga le lolangi, ai ngau sau. Ina ia la veai. Ma faola mai tatou. Mai le anga sala. O kere isa we faa sala. Nga ili amaya we lo kamae faa sala. Nga amaya we lo kamae, yere nga luenga le nga amaya we lo tamaa. Nga amaya we lo tamaa la veai yoi. Ma faa sau inga mai tatou. Mai le polonga le angasala. Slave from the sin. But he want to make us set free from the sin. Mele nga amayayi. Mele nga amayayi awe le kuwa o Yesu lea. Malikala Yesu le. Fafingi vwede nga puwe akwe lau farisayyo male au kusiupu. Kirikido a Yesu o lehi masisi. Ke loke mafa ufa ngakala. Mo meo te ngata faa fia mi o kongu. E faa penga fwa ni suru fwa nga malo langa le kako kio le faa penga fwa tato. Ke loo kiri kiri ol kala. La menga le kau aya iri kai minga mawa. Iri fingi muli duwa. La wala kwe malama. Ala kwe yomai kwe kau maya Yesu. La imala malama lele iya nela kome. Afai yo la imala malama kula fongo mose. Kongi loa. Afai nga iloa kwa muli duwa. Fingi kau aya iloa yo. Awuki kwe maya iya Yesu. Ai faa penga kako. Ki ngā kako I lor kari. Ai kako o mai a kako visiri mai kari. Olea, o winga fia I loa iyo kako. O winga fua iyo lemu koi mga miale. Le rebuke. Ki ngā ngai lo leke mala mala masi. Mea leke visiri ya. Olea, si olo langa fa fia pots. Winga mga le mga miya kako fa malo lo. Langa le ifaya kako wede kuwe mga ifaya mea iyo. Ale mele nga lenga. Nga kango Yesu. Kango le kuwa fayno nga. Lo nga lo pele o Isu Kristo nga, afa o nga inga, inga ua nga sala. O le nga sala akamu, o le nga sala le kabika. A le maliwa Yesu, tongi o le inga le nga sala oi, kongi o le inga ma le nga sala. O kako mangalo, kasi le kanga ngoki, nga sala umale la ulangi, kasi le kanga maliwa koi tumai, o Isu Kristo. Ala langa umalfa nga ule kuwa, we are free. Pea faya, Pai kusa, oi ole mea ngafai, ae fai kere kari e inga leupulea. Le, ai la, sorry, le, ele ka vanga yao ai. Ele ka vafo e loka maa oi. Ele ka vafo e oi loki nga. Nangai kuwa oi moe. Oli vaa misinonga le leto. Oile ole maa ngai ole upu ngafai. Kirikiro e fo Yesu. Kala Yesu ngafai. Ala, mea kufea koi. Oli fai shong. Lai vai kwa lai leo kali, mei Yesu, ala ala ke ino le lei ala kali. Ala mi ao, oi, ole asau kala, oi, ole asau kala mea leo. Ia ala ala kala Yesu nga feo. Ia vai ala kala Yesu nga feo, eke uka ape. Kalu kalu ilia, le kau faa soso. E faa benga kako, e faa benga alo mea nga faa.
Ma Yesu, sorry. O so o kowe, ah, o so o kowe leisa nganga sala. Ie lua I kongi sa umaa. Falonga kunga la wani, so le pa kongua sori. Pa kama wa kongua. Ah. Awa tatou te ura le upu, ele ura ngia le upu. Langai malama lama le upu le, malama lama le le upu le le loko, oe ma le loko wa. Ah. Pa kaa le upu malolo. Kirikirefo Yesu ole yai. Fela wali ia. Mai kala fingi wale sisi. Oo. E maanga yor kala Yesu mfaili fingi. Kei lor kanka lela kau. Le tal nomad fingi. Ole upu. Ole upu the word. Ole upu e ola. Ole upu e ngalue. Ole upu le ang kaukala. Famai la hea le upu. Alu. Awa. Eke. Toe. Anga. Sala. Le upu lea. Le upu vole mo kakol pongi. Ave o kaku falo ngolo mai. Ave yo o le ase va en ngai ngai ke fai el menga a o el kan ngata nga fai. E ye de mafo nga fai oi. La vole manga o le ku e koi fasa o loko mai oi nga o e o le menga fai le ku. Ale la wa kaku falo ngolo pu le. Le nga fai de finger de. Alo awa e ke koi anga sala o le el bo kun ale o le finger de. E le koi fai el finger me le aisha. Le nga le upo e ola. O le upo e ngalui. Ole upoe ola. Ole upoe ngalue. The word is act. Let's leave. Eola. Eola le upu. Ole pelu. E kaufa mai yong ekpoe lua. Eola nga malosi nga unga tino hivi maano. Ole alofa le ole atua. So se tasi laifa atua atua yatea. Maile luka laruspaya. Ele fano le nata ngata. Shall not perish but have eternal life. Ele fango. Nata ngata. Pe afe ki fakua kua. Vai ngalo fakua kua. Ngalo fakua kua paulea. Ngalo fakua kua kalikongu. Aisha. Langai te tauli te ngata. Luaku ya kion kalikongu. Soi fua lea kua. God is alive. Le kako ki au au ngai lea tua. E leo se atua mariu. O lea tua soi fua. O lea tua ola. O lo ngalue. O le upu muni muni. Ole famaoni. Famaoni. E lata lata mai Yehova. Falongo. E lata lata mai Yehova ya inato uma. Oeva la au ya teia. O inato uma oeva la au ya teia. Male famaoni. Le kangaka le famai. Ole e laka laka mai lea kua le tangata vala au. Le arare me ke faa. E ke faa vai vai ya ilo oe ole mea ngafaya. E ke vala vala au lea kua. Ah, bala au o lo vai vai ala, ma ye, o lo ko ang ke bala, o ko ang fo ngale ku e fala kala kama ya oi. Ere o ma o la le ku o ka ko le bala au ma mao. Ah, al ka u le. Ah. Ma ye la tala ta mai le tua ya ina to uma o fi fi e bala au le ku. O ina to uma o e bala au le tua, male fa mao ni ko ang e bala au. Ah. Bala au se ye oi mai le ku bala au se mau. Ai bala au ku ngange ai bala au ku ngi peru ngi ba yaso era ko le ere oi mai de kwa ah ele mfenga le kali mai de kwa ya oi ai sha la ngale upu the word ngale upu believe kali kongu lo loko de upu kali kongu de upu o ka ko o menga faya au au na fa mauni au au na fa mauni kasia mai la saini mai de tuol tanga tole kapuai ele nga kai kaka kapuai al tanga tole kapuai le nga nga mali fa maungi ka ko ole upu fodi ale ka koke fa kurai u mai ka ko e ka koke e ka u mai ka ko upu ya u na le yema fa maungi wai fa maungi meki u fa le mai ya e de fia fia ola wali chamo e la ngolo wa ku u mar ka ko kai Ya evi ya le tuena na upu nei posamo. O fa mana tu mai lava ya tato o ni ngalo. O ka ko o le menga faia. Fa pefea na tato fai fai atu. Fa pefea ngo fai aku de aku ngo. Ngo ngu ku oso aku mo fai fai fai ngai de aku. Mo fa alonga tai ni atu. Wa o le menga faia. Ele fai nga kai de aku. Le faia mau se kau ia upe o fa alonga ka. Ale ta uol. Tato salamo. Ka wa salamo.
makal ngol le va ngima malisia wo ngangi ke o kal ngol menol salmo ke o fa kusoli ke lo ko titu ke no fa olinga o masambo e pa walol me le manga mia kako oma salmo tau ke salmo lo saulo yesu a ke lo kako fa olinga al me le manga mia salmo ku ku ku salmo ka fa fa fa olinga yanga manga yele ya vi yele tuon le po salmo fai fo le po le tuon fa mnyanga ko fingalo ya mesfo lo lo kon nefi afi ya fo ila vai le tuon na vi inga nefi afi ono so fa isu le atato fai u statu talo nefi afi le tuo umalama na mato fa isinga lo nga mato ti fa pe atu lava tu mau lava ya mato lo mato fa tava o mato wa o ona le nga o ya tu ya ti o lo vi nga wa na le se no o fa tai le tuo lo fa nga ina o le mea fa inga lo nga nefi afi tumau atu ya ti oilo lava vi inga le ye faftai lau faunga faftai yang anga pia ya vi ia oilo matu tua talo le ia anga le fo oilo matu tua teimel tiu te ya sau ma isu oilo matu fa inga malolonga le atu ne polo fungia wi na ifo le angelo tola wap masi oilo matu tua fa inga malolonga le atu no mori atu ta ya fo mua male malama lama ole aso fo ya tu ya ti oilo vi inga talo lo matu fa mulia fo ia au na mfale tua fa mulia sio matu watu no ma isu fi au mga luenga ito yaso ne ifo iwa yaso toi mesele ne masino te usanga umatu sabaria talo le tua ya anga le fa mulia fo mulia fo isio matu tuma presti ele maseltina sio matu tomato ina ya bisima ni sio matu pulenga mas fo fi pulenga ni to ina pulenga ta tasim fal tu fa fi am fal tu fa mli ano matu to le organization mas fo ele ip tu ina ya to fo fanga uma le tu sanga le fono tele sa mono matu ya nga le por kala me fo fanga matu la fo tu ya te oi e manu ya mi uma matu fa to mana fa mangalo mai o ani o matu se mani o matu le anga mani o matu fa le tonu fa mangalo mai i matu ne fia fiesu o na lo suafo wole me vala utuai amene ma amene isamo yo tatu por kalame na ne fiafi yanga le lein familia tele le tu to fanga le nepo tatu to fe loi foi leva yaso pe atu pleo le de lo fomle yanga le lei de li mo le tele soi fomle ola ai fa to fa im va soi fu le nepo ona so fa isu soi foi mo i bluia

Mantung feeling on the song if I feel like a pastor Peter Crichton, but he's now Fatunga. Tawunga toilet, Tautua, Yatlan, our owner, Pastor Tavita Lebuka, Maletanto, Ponoclami Fatunga, no Lenea, Fiafiole Tame, or Phil Filinga. Ya ole, now for Ponoclami, Tawamanga Motato, Tatu Savalinga, Molene, Foy, Soy Fuanga, Molene, Olanga, Wotatu, Yai, Wotatu, Waima, Tangtanga, Yane, Litileo, Swinga. Ya le ngata I tūlanga o mea tau wha lawe lawe ia ai o le tūlanga o le ola mara soifu o le tangata pai whilele ua o le mea fu o le tangata le wha au o le oti mo le maliu ia le ngata la I tūlanga na ia ua lava upu la lafo fo I lele I lungo le neime o le sosomira wa tato iai ia e whaati ngā ma wha lea ngai seisi tangata ia mantua fulitana le tusio le laulau faiva o le peru ma ai Fatau ma'ai o nei tu. Ia, o laula faiwa fo'i o le tūlanga fo'i le tatau o na kanto ina le tangata. Ina ia mawhai. Ia, o na mau e tātou. Ia, mea lele iuma. Ia, le ngata fo'i lea o le upu e whapenao na e lafo. Ia, mauti no se upe o lai sianga. Al mele o ye kako. O nga o upu le oki ma le upu o le kauwha le anga le mele o ye tātou le temile nei. Ia o le ua fatoa mai atu le upo le tua. Ia avea lea ma asulu yo tatou vai malamalama yo tatou wala o se fatu fo I e pa ui le ele ele le lei. Ia tupu, fua, mola, au ngā mo tatou. Fafteila na awona, ia mo le tatou porkalame a maisi o le upo fola fola le tua. Ile nei fui wanga le fiafi ufai fui lea ma famuli si au mo tatou. Ia o tatou wanga atu mo le o ngātu tondo le netu sanga. Faftei fuu manai woma nei paanga. Awa maili tanto porkalame le neifu iwanga le fiafi lunga ya ole Facebook page le ngata follow le tanto YouTube channel male tulanga pe o neile tanto tautua sesio no fapoponga ile aso lulu alwe aso asa upe atanto waulia seola masemano si maili atua ya anga leifu ile atua ile tuetali watu wala na auauna imaota malawa pui pui malavei o ye ilunga o awala Ya, tau nuu mawal maftanga male ainga fo ima tau maulvi inga ila wa fio. Tanto por kalamil na nevang la fiafi firai tanto ili aso faraile ili alofa malangare leyo letua. Sao si fanua seu seu fa soifo yao.

Okay, let's go.

Thank you.

Yeah.

I don't know what you're talking about.

0: luo se folo male li motea nei here le to lai oro ya malo of tight pa a foil tar bu kala bu fantasy mai de nei time na tai ao ki ora from tamaki makaurau e initial tanto ro fatal for mai melpone so vai a tole fo si moji uso lo fatu nei tai ao fo nisi america mani se vai ngol kilope lo tar ma futel nei tai ao ye mal to telo tatu pa angai ao killer name so se vai ngol sila ma lo lava se fo mo rio Pafte de tuela no balo fole ola. Mo se fuora tu mo tato malo si fuora nei tai ao fo. Malo fa tai le fa malo si amoi fuora nei tai ao. Los fulima bala afalo wa tai le tu la e ono. O te loa nei tai ao le fo ilisi de fiela tu no ole o fa lo mai le fionga de pandemia. Tu si na ven baulu mo tu Christopher Langson la son na fi a ngarban mana. O nisio vaenga o loo siti sile ili maa loo molesia tahatu paketi leo loo so nei te loo polifai unga masina nei kiliva mai lesi a budget jale maa loo New Zealand e nei vaenga tau fai no mai le fionga lupani miele sanna fia
1: O le vaenga le ua faa lau ilua mai fo epe na e sauno o le tulanga fo ilele o le le to iai nisio vaenga fo ie eso ona faa matuu iai fund ale maa loo loo na winga o le budget o le ua iai le tulanga tight budget mole taimile nei ya tau ya ia atonu o se fofuanga lavalea ya na a fua mai ele national ina ia tau fiofi mamau pia fo ilea ile faititi o aita lafu tau fiofi o le faonga ina so ona faonga ina fo ia o tupe po funds mai ile malo beila o leana faala wilo that's their pre-budget business New Zealand leana faata unuina i Pullman Hotel i lea so sfutolu lea son na file na o le la wai ai le faa lau ilo na ma le faa linga. E peila ona o te fisiri ngia lava fo ilai le taimile nei, ona o le mai tau atu. O lo o lango lango ina le manatu lea, se tasio tu stala ma le New Zealand Herald. O lona ia manatu fa mai. O le faa lau ilo lea mo tangata palota uma lava. Ina ia tilo tilo anga ai ile tu langa lava ia o le national ma le fainga ma lolo ine. Pehe fo linga mai na pau lea o le pati fo ilea o lo o le leilo na faa taunu uina o tu langa te tau ona iai sensible stability. Ia yeah, o le vaenga lea social cohesion. But o te le lango lango inga fo ilea pao fo fola au taimile nei. Yeah. Ona sensible, talking about sensible. A faa fele sensible lea ko a kele. Laulia ingi fale to atele ila to olo o manga o miangi fale no no fuai homeless olo o e o le unemployment o le ema kua ima walunga le rate o le unemployment ile nei taimi cost of living e fai ole ma walunga le cost of living low income rates for tangata fai ngaluenga kele ngaluenga e lusia nei tangata I don't know what sensible means a little stable waleva lewa la a tole tolu tau sanga waleva nkaunga yengai suinga fo ye e iloa ai mafai ngofia ona iloa e tangata okay, this is it. This is the party. But it's out. Yeah. So to an alis galaga go paloka.
0: Yeah. Yeah. Well, o te vavaia tu o le aso tofila so luose fulu valo me o le luafi luose mareono le aso rana o le a tuina mai eia le paketi po le budget day a New Zealand eia iwa anga lau titi loa tupe ona fat mawina nisi o le media New Zealand fo I anga I le paketi o le nefo tu sanga wa o le wawana fai loa mai le fio gan pari mia nisi o vai anga I ai less cash would be thrown around in his here's upcoming budget So, titilo atu o vaenga o le titilo iai, healthcare, education, defense, and law and order. O leo te vava I atu o le, ia pelana e, sa unua mwha ilo fo ele atinu, fo ele o le fai titia po le avaseina. O te le vaenga leo titilo atu, cut operating allowances and manage physical constraints to somebody so reporting for the for a media New Zealand. O vaenga mana lea nga iai, tala noa nga I paketia ma lo ma tunu o lalangi. E tala noa nga I le faam singa I na o tupe, ma le faam mua mua I avele ma lo I le vaenga ma le vaenga. Ya, so o vaenga la e te lea ni tuli loa I tanto, fo I lele ambisa tanto Pacific, o ani vaenga tupe le ma lo o lo faanga nga mo le Ministry for Pacific Peoples. Ya, wa na pe ji tilo I tanto ia sa mo ma Pacific. Ya e leo mauti no nei taimi mai le nga tau sanga na maua na kele vai nga tupe na tele na South Pacific ya na vese ne umuan fai nga malo so ne fwoi tatu pa vai po le ala le titilo pe ye ni vai vaenga le limota chou a ti ti le vaenga le limota chou sa mo mal pacifica ti ti langa vaenga wa on alfa nau o fale no no foi a farmai a au naga se fo maro roina a pe vaenga mana chele chatu baba ya ga ya ala chatu to fa chen chali se ya uriela so lo se fulu mal valo mele e tu ina mai ya le chalo tu per malo ya ma chatu baba ya o lo mal fenga pano chala se fichol masino no bemba am so pelan fa na chongal mal mal nei chaya mal fa fo mal chino or chatu leo e ala le faigo lau palota ma lau palota ma tatou palota e fai ona sui ai wa tatou le aveina sui tonu palmene e le faapega ofogofoana kou koga le palmene o oe o a'u o tatou uma e ala le faigo le palota o lē sao atu ai i o tatou sui I tono palmene ia o la tatou titilo atili le vaega superannuation o e ese ese ia le finagalo o le taʻitaʻi po o le minista o le vaefafua new zealand Mane so tu lango ya ya pe ja va te mane fina ngalo ba va se mane Winston Peters we ngal va ngane yo super innovation town tell no inam fa ma ma ave fa mo mo fo ma no e a lo mai fo fa ya le packet jole ne fo tsa a
1: ona ole mana ona national ESET ale tsa sanga le ole super innovation mo ang ai ile ona su fitu pe tsa yo lo tsa ma pe la le fina ngalo fo yo le fiong ava va se mane tsa want to pe ile ona su malima ona onisi o ma fo anga fo ye rash now behind the national's suggestion ilono sufitu ona lato mana swape ongisi o telo vainga tu pe ia lo walu ile vainga le a ole lo sauno manino fo ia Winston Peters ele ole fa fika ulinga le el kemilenge ale le ona fo fo le le ia ma posi le tu pe umaya ele las fa fita ulis sa ona ia ile vainga le ile suia o tsanga mo ila to io lo wa ma wala to pensione ilongo su lima tsanga ia tsau ia oke aule manatu lea. A kukunge longo sulfitu. E ya ya aniso ila atowe e faingalu wenga malo si le soifuanga. E oange e ya ikanga ka elea ulia leono sulfitu sa usanga. Yeah. Onga misi a kwa leo neifa amanu yanga mo la atowe ya ae e ese fo ila mai le isi vaenga o le ma fa fa wanga le isi fast food sa usanga lumanai wa ka kaunga si ia tu anga ilunga le fitu su lua sa usanga ya ke wa makwa i ova la vale le fetawi o na tele la ina fa ina ta tu tanga tsa pasifika a wa ni so ta tu ya ya ya le vaenga fo ile a premature death ya e o ku nga ka usanga wa le auli a o le sa fa inga luenga ma lo si ile so ifanga a so so okay au fo ila ya ile mana tole fiunga ya va va samana ya ma nga ile tu pe i pa wa le ia fa fo fo le le la fo o ni se ka me la le e se se le va nga fa ma fa ye le budget a o le fo yo lo ye na ni se va nga tsa o la va fo ye o na u tsa nge le le i le va va nga fo ye a me se o budget a le fa nga malo
0: o le se se nga fi nga lo fo le le a o le to no fa nga malo wa la ka tsa se ne va nga le ta tse ba ba fo le le e a ye tai mi e se se e fi nga lo o le tai tai o le malo ye man minister a te ma jo fo la o le pe o le risk le o me neo coalition government o le esio le mea nga ieile silisila ale te tae ilma lopo le panemia ia mwane mea lea nga ieia e fina ngalo ana minsta ia pate tae nga lal panemia tuisi nave mbao mtu tua Christopher Luxon balon fina ngalo so titilo atili utile imbao tilo nele po tasina vayanga la campaign ile national ile fainga palota le lomane ya novema o le vayanga lo si tia o le matua en fai on pensiona le tangata mai leono lima le ile temine nei e dona su mal fitu a but already low way lonne e ele lang lang oina e va va sema de un stamp this money si for yo o fai puno le tono le coalition government termine ne a fa pe te u a tau dul va nga le e anga il fin nga lo o le palmia mal fenga ba lo tu lang o ye ile si ti o le o fai no ber e le ona su fitu ba le ona su lima e fa mai la tu fin nga lo tau no a tu le lua fe tolu se full fitu wages as fulu tasi tu sanga ba termine ne wa si ti e le ona su fitu ia tau sanga tau ona a pensiona ni tangata ia fuange oi por alo makua wa lo mo kwa ngai wa e lo mo chino tei bin nei ya pe te u tau nu re na ba nga a a to tu le mai fainga ba lo al national e al mena le lao e ta to a again to fo ye all fainga ba lo ta o ye ba lo china sui to no palmene o o o am ta to uma e la fainga ba lo ta
1: yes
0: so ta what an all fainga al ba lo ta ta to ya le fa fa mana to tua ya ta u e ma fainga fainga ba lo ta pe ar skala ya wa ale le skala ya wole fang fale paro ya ona va ngana na mode si fiola chuno ile tulanga il ta tuanga tu fanga palo ta ni sila sa tara nol tampo kala minister ya or falo la velen tupo ai one hanga no one pass ne na umai le ona se tasio tina ole wa mai ale fa ungan fam sino nga baulunga na faia sola tol fa bi pul tanga talent fa tino ina le parlau ti tilo a malau fa chau le li poti fo le ole afianga mene o fo la fa saina a on tasina ma fu angalo te lo na fa ni tol fam sino Famonia, Yale Mafuang and Aleon, Fatino Tangatale, Le Bang and Mandy Westina, then I don't pass ya.
1: So it's also to tell no for young, I told so man to Iletala Lena to like my ya, Okitopa, Leso Lusulf, Okitopa, Iletausanga, Luafe, Luafa, Ilung or Le Passi for Ilea Fitufai, Oni Hanga, Le Passi Oni Hanga, Lena Ye City now, Lona Swafa, Bernice, Louis, Mary Church, O Yale Lena Maliu, fa alupea male lua se fulu a step nga afia isi tinale mamaliwa ilava fo ilunga le pasi ole sua falao lea olo ua molia nei kao leona lea ua fasala ina esolo atoa isi tono alfale pui pui ele aise avanoa ele palola se iavangana ua mae antausanga se fulu male lua so ole fasalanga le nao lea olo uyai peyo nata ole sunga le awao ole afiang ole mafaufau le tangata ina ua fsili nia le loo ia satu lai mole olo molia na ia falao ilo ole diagnosis ole kamalenga nga faia le fala velave ole vaenga ta ole ngana peritania schizophrenia schizophrenia a faia le mafa fa wol tsangata be a fa be fo ile le ile tulanga tsa fa nga ina ole maluanga ya o pauka so se ko inga pauka ole ava o ona e mafaila ona a faia ile mafa fa wol tsangata mai a faia pe a fa be wa kausa nga o faile ne ya mio ma masani ona tula ile e yela le vaenga o symptoms fa me fa longo ile o ese a o a unga umalana o tangata nei e ke ia woso le leo a sawala le leo sisele a fape mai kango e a e fa a o le leanga ia te oe po le kangaka le yo kafkafa ile ia masai se mfayon tau fio fia o tulanga la na mo ngase ngase fape le fol se le fie tatou la tunu ina ia mata i tu a unga kangaka fo ia wai ese tangata o lo o tatou a fiso o ta ia ile aso male aso
0: Yeah, so pe o vaengana o lipotina maua le porkalami polele o le mafua anga a na la yona fail tangata le fo ia ia o tatu titilo neila le afianga o le mafua fau tangata ono mene o fuala fasaina a e tusa a faina lo le mafua fau ono mene o fuala fasaina ia ua o alfa a o ino al maliu ia pole oji fo ilis tangata ua peuse mea fua fo ilele wale a wale wale ise fefe mase matao fo ilele fa tino ia vaenga a e mafua maila ile afianga o le mafua Ia ono fa ngai no mene o fa la fa saina o me ale le te le na na na wai leo leo ina ia tau fil te leo vai ngai mai mai tunu fa fa ia male tang fie tang to wai wan se a fa ina lo ma a fie ia te lo tupu langa ma ma ia me ale le mo a o pe o me fu e na tau le fa tau nu ino le o le maliu a o na ua ua o te lele a fie ngai o le ma fo fa ia ono fa ngai no ne me o fa la fa saina a o tala a tora na mafuanga ne tupo il fanno la verna le na patrol tara poke lam fois ma temi tupo ai ah
1: eta what's it for la mota to la vai tsono ai nga foile le pe a mai ta wina ya lo mafa na tupo langa tsala vo i ke ya wa ya ise tu langa foile le wa mai ta wina wa amata ona suia winga wa isolate la to wa se asa ona tal noa wa fa ngo fio nga wa kwa ngo ngo fo yo la to potu ele ko yo mai ole tu langa la mal mta fa yo ka ko ole sia si foile alo le na bala au le fo mai e ma faila va o ya le health line o ingae ka ko kif so ta ye ina ya awa awa ne ima umau ya le soi fuo se tasi ona ol tulanga fa ape ai ta sawa ya ta so ona sa ili fo fo ma sa ili ni tulanga so so ani mo la to awa a fa inga la ko ya fa inga fo ta to
0: ya sa le a to lo so tasi me lo to lo ta le to la e fi tu le por kala me maro le ta on radio samo le fo ta on fo Mai afa ke fianga mai ina lau tamai tai tau sala sa mo ni so tarfa sa long fa business mo nesi li poti mai dunga la walon tu na tu le ol tatu ma lu ol tai afa le nga a retu le ol ni fo tai afa. Kia ora, good morning.

0: τρασίλιμο είδω του. Άμμο.
1: Μάλλον συμφωνία ρε τσινούν είναι τέμι όλε τα εαφό. Πάει καλά τσαμπάνε ρε λε τσάλο λε τσάου λε αντάν του άμα τσαμπάει φω ίσα μω. Ότι αν βάλου ίσα μω. Βαβαία του λε μάνα εμπέ λάγγι λε λέω λε τσάου ίσα μω. Είναι βάγω λε τσάου λουό σε φουλούμ. Μάλε λε λουό λε είναι μάφανε φάνα. Όλε έρ είναι τέμι όλε τα εαφό. Βίγω λε τσάου ίσα μω λε σο. Όλε αφασόλων λάγγι λε λέει αου αόνι σου τέμι. E pa ufo I timu ni se vaengo Samoa E rene a stofi e mawhaina o le tolu se fulu anga le tolu se fulu tasi degrees Celsius maulunga le pevela le e Samoa E rene a se fau lua se fumare fa e lona mawalalo Fata fiti o taro tala mai Samoa rene vai aso le tao le palu E le taio nei le taimi New Zealand o le tana le iwai Samoa Fata lo fatua I pa anga le tana pakalame Lenga te Amerika Samoa fa pena fo I Samoa lo o mai mo fa fo mai lungo cha cha Facebook ma di YouTube or Samoa fa pena fo ile fa fo ngal cha cha FM 106.1 I Samoa ba lo la vale se fu ma ruia cha cha lo fa fo mai le la bua le kare si e ma lua a lo po ile kare si lan fo tele ne cha sanga fa cha fa tu ba lo la vale se fu ri ne fo I tai fo se mal cha lo cha cha no New Zealand nei E le telo vai ngore motu I saute fa tala fatu Ma maru le tino o lala papa aso se vai ngore motu I saute E lo tatu mafutai E le nefo I tae o fau Se I o vavai atu o feari kako karo ka ulengo a Ea fo I O le I lo le screen lenga I le karo ka u On sai mai e koe maua Le le so on motu I saute le ne tem on tae au Ma lo si fua but we are il babaya to Alexandra sfutolo morungo le maru rufa si maru ru tele ne yaso elang le le tau mana is sort of like blenem sfutolo morungo le maru rufa mo winam bor ne for yaso il tele vai nga ye gray mouth mana is sort of the last sfutolo morungo le maru ru in me ka ko la fasoron awa ba uchi mo ni so time sfutolo morungo le maru ru le so kai kora lang le le tau se bangana ti mo pa u ne le babao Sfulli ma morunga da malu lu Ma nai le sul ma tengo fiole lai Nelson Sfullo no morunga da malu lu Ma nai langi le omaru Sfullo no morunga da malu lu Queenstown oka Sul ma tengo fiole lai Sfulli ma morunga da malu lu So ma nai langi le tau timaru Sfullo fan morunga da malu lu Sul ma tengo fiole lai Wanaka Sfullo fan morunga da malu lu Ma nai fo langi le tau Westport Sfullo no morunga da malu lu So Ma vai atu I Dunedin Mole nei fo yaso ole as suru mata ngo fiele las fo far maru ole maru ru mare ayo kra stage good morning malo se fo maria le tai out langi le late time mo toi pu oni so time ro tai out sfulo no maru ngana maru ru fa mo wina bo kra stage bor ni stofi se mal talo tau le motu I matu ole pi chola vo ngor motu matu kai tai awa or tau yang mari mo se vidi mai sauti sa es fo river maru ngana maru ole ole so fa talo fo la tuno so se mai nga ole lo morning tole Ma lo la versi fo mori le tai a fo ma tele na awa or tau la ti jal tai me pa wai nai wanga ma mai ni so ba ngor lo mo ange bari mar sa pidi mai sau tes fu tolu ma lu fa si maru du tele le mo tau goni tone tes fu tolu ma lu ngor ma lu ne so fa nga de ye awa or tau ma ti mori so tai mi fu fitu ma lu ngor ma lu fa ma wi na bon ne fo ya so fa so na awa or tau lang le tau ranga fu ba lu ma lu ngor ma lu ne e am ma re so lo le lai tau po fu fa ma lu ngor ma lu lu Pasalo na awa olang de leifo de tau roto rua Sifu lima maulunga de maru rua de so Palmerston North Sifu lima maulunga de maru rua awa ola tau Age bari a malsa vidi mai sa te sasae Lange de leil tau New Plymouth Sifu fitu maulunga de maru lu Neipia Pasalo na awa ola pa utimo ni so temi Sifu fitu maulunga de maru lu Masterton Sifu fat maulunga de maru lu Awa ola pa utimo re nefo yaso levin Awa ola tau Sifu lono maulunga de maru lu de so Hastings Awa ola pa utimo Sifu lima maulunga de maru lu re nefo yaso Telo vang on Gisborne Awa ho pa utimus fu lima maru ngar maru ru kiri kiri rom mana ilang il leu tamu jo le som sfu fitu maru ngar maru ru fa ma wina mo kiri kiri rom e le nei fo iya so Tama kima kaura wo kilani go fanga fasa lango radio sa mo balu lo ile maru ru ne vang ore tai au ole ale I malam malam bale lei a ole aso ne nei ole aso suru mata go fila la tu sa mpa mo mo gala vai tau sfu fitu Walu ngore malu lu bo au kila ni le so tai au pe au lia susuru maa tango fia fuere la sifu le balu maulu ngore malu ngore ea Ma solo langre leila sto na iyo sa sungo fua so lua so lulu Kona napa ya solo mana iya tu oka Wa makau kia foi E mana iya le langi le leyo le tau iya pa wa lea O le malu lu a fa mamonga nao tui na maila vai tau mo tan tau E le nei foi tai au fau le tau tua mo ale bari sa mo e na ua se furu le wa tia nei Ia le tu lai fitu ma lofa fitai Fata lofa Ia proclame pa ngal chapo ngal ben ngal ban no fo cha pi ma ni chemo cha ya am ya vi ile lo fo le tual ne cha ya fo a o fo tau le tu la o tan tu le ya fo e fo fo e malanga australia a o le ala ma fu anga o le e ala i ona malanga le a tino australia a a ne so fa mo mo ngona ma u le cha por kala me fo le le a malanga tanga cha new zealand australia ai le ta penna le ta penna le le o le me tupu ele a ve australia o se vaenga e la nume mata le yaile i el bao meaning ele o se family anga australia mo oe pe a e tu o new zealand ai te le ta penna le le ma fai la research ma fai la homework bo a vaenga umo le te mana o e au si a pe a te baba atu ili po tile na ma wale tampo kalam o tu langana na e mo nisho a inga o le na malanga i australia ia wale tuwa ili le na pa wala le option la ti jilo iai por koi foi mai nisila a
2: yes ia e pe o le au tu tonu ana ona sa isi su eng foi le ai mai se la ia ila to o nga lu vaenga ia tau nu watu fo ia fai nga malanga ia mana tuwa ia pepa e fatu tumu ia ona ta ule o le mafua anga o lo malanga atu ia po wa e malanga atu o na tafaonga malanga atu le su enga luenga ia po le wa e alwa kwe ke ngofo mau so e pe la ona ile su enga na fatu nu ina Vicky Rose o ia o se neighbor center general manager na ia ma wafo ilele mai ile se full value anga ile tolu suli mata usanga pe ile hatu la vai olo mafuli ia ile sosu enga na ia fai mai 11 ola to fo ia fai malanga atu ina New Zealand pe ole etele ina mafuli ia ile vai anga le ole toi fo mai ina New Zealand ona ele o mafai onga seto ile taimi atu na malanga atu ai ia ele ima fai ona o aku kapenga ia mana tua a fai ata wale tapena ite tauna e malanga ia se kupe a wale sa ilingo se no fanga ite au mawai au fatal tali sa unga luenga ya lenga tarena ya mautu umafo ya upepa ya ina inu sila fa ingofie ona ea nga yatu ya onga kwe restart awa aka kwa woi Australia ya olafo iwa toe a matatato uepei ona yai so ole tulanga olo o tilo tilo la yai e koi kikia ole ivas full pasene fo ilele lao fa yo ilato olo o yai le tulanga fa pena o ngai waku e ka unga kafo ile soifuanga e yai ai ale lavalal fa aswa e aluma ika fo ilele a maka ila kakaimilei Australia o tulanga lan na pe ole na mai tawina olo o teile ila niso ilato ito ifo mai o isi o traits o vaenga fo iyo ngal wenga ole e aluaku e manga ya aluaku ele kalafea unga mal vaenga le anga ya tumaya ole isi fo ilale na o tulanga olo o mai tawina ya o skills a tele yo vaenga ya lai ona ta wale tu langa le ya lu ka penga a lu a ala e lava
1: ya tu sem pa mo ngon tau sanga len tu nes fulo masina talu ai e tu sem mal fas fulo fe tanga tani usila na tu oni usila e malanga e obstali o fa mo mo ngap e o va marcelau i le aso etasi ya tanga te tu o departure a New Zealand ai o malanga e obstali so the Talalal community worker I tono Queensland Gold Coast. Ala na yetana talanoa beto luotanga ta na watu ne New Zealand talanoa ile aswetasi.

0: ilo fanua mana yo nisila. Ai alu aku o yau skali. Ya wa pe ale mau masan ya la lo te fanu longo au yai. Ai loa fai lo ai ngai nisila. Ai ti alaku yau skali e manu ia foi me te fai. Fale tonu a lau ku ilo ai ngai tonu nisila. Ya e ke sola yau skali o le fanu ngai mau ai. Ya lenga. Por kako wa o nga tawar na mo.
1: Matsua.
0: Iyo. El le fa mana tu le mo ta to. Ba ya wa le o so il le o le mingo il le o so le bonge. Ah. Ke ya wa fa mai la ar skadi ya le lo pala me la nga skadi. Ah. Ya el le na isi ai ngot fa long o yai. E alu mo mo ta nga tai o. Ya na la tu le ala tu su o mo nga lwe. Na fa nga lwe nga le. Ta fa nga lwe nga ba ba ya tu ala tele le saving mo o nga lo New Zealand. Yep, kwa final on final decision.
1: Yeah.
0: Yep, on to all on New Zealand, which on Melly Lane, I don't find.
1: Yeah.
0: Ah, Melly or Kia, I woke up in a call out of Scotty. Ah, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. By a local fanging me on our Scotty, I can't work out, find out what I'm doing in New Zealand.
1: Yes.
0: Or they don't come make you walk off your poor, according to somebody giving for far from Melkong or Kaya. Ah, it's a material on my kiosk and boys, Lelaka Sawala on a while only putting out in a bubble time.
1: Yeah.
0: Anda po e ole lei al tina, ka ole lei al tina le leo leo. Ka maiki uma mai e lea o ngā kiaosna. Ole whaila ufa mai le, pule lango lango lea o ngā kiaostone. Ola e ole, tala noa I tamaiti. Ole na fia e leo, whaino lato uta o mai. A pe ole vayanga le, wha ori mo esta maiti ti o. Le mako piko ngui sifo.
1: I le vayanga le train station o ngui ngal taimi fo I leo watu wā o ngā. A pe la o si tina le na li potia. O ngā makua I ngofo le lo matua e o le tina le nei wa makua. Ko ilangona lo na fefe fo ile malangona lo fasai ila le car park le I Sturgis Road Station in Henderson be ina le sa yelitina wale ma fai fo ye tangata la utele ona I fafo la ko ka vale wo ka fo yo ko ngo ka vale talu talu ona e o I ilunga o pa wo filosofi ia ila wali ai ole tala pe amale to lo se fulu ta maiti tasile a onga yo mai pe ta wal sunga la wao ai nga lo ko alu anga ka mai ki ang fasikele la wali ile so what did you get out of it pe a fa a pe o e fa longo longo mai o ele ka mai ki le nga fa ali o maso I o ia tele la ni so tu lango la fa nai ai le nga tele na o la fa nai fo ile le o fa fa tai o la na malu ia I la to fo ile community sai I le vaing but o se tu lango wa levan ka ka o nga fu fu le le ta to ta mai o le ko ia social media time le nei fa pe on social media le wa ki le bullying o tamaiti ai e tawa ye ya o le kamai ki ki ai ye malo vale male fa alu se se olo na ma fau fau e ala yo na tup ya afa fe fe la pe afa pe fai langa le ko alu ale ko alu sfulu oko o le ala le fa winga ino na vain ye ki awi ye ye o ngala ngona to ila lo wa anga wa o nga fa pe wa le ki anga I la o nga le ai la ngonga lo kama ai yo ku sa nga waka ku ko ka ko pala ai ki le ko wa fa inga nga kamai ki ko alu a
0: Yeah,
1: yeah o vaenga ye. It's a tau ona manga fa ngafa le ye tato tu plang tarvo ne vai tau.
0: Yeah. Le lei o le whamanatu mo tato tamaiti. O whanonga longa mai o tato tamaiti a ongare ne teima re tae on tato pokala me ba ai. E kere o a onga fua o nai alu tupe alo tama malo tina. E wha o ngai oi. O lono winga la. O le me tauna fai oi. Ia matua I a wa o le leima fa mai ma fo fa ol menga nga lenga fa nga spend o ma tuol tu pe e ke alo ile e ke alo inga bo e a o nga ya ta mai lo ma fo fa ya ma mo singa lenga le mo o ile lu ma na ya a fa pe ol mele le fa o lo fa o le mo fo isto mo ti ya la la lu ma nga ile le la mo ile wa o nga wa a fa fa ne la le wa fa su su nga la o nga po o ma ta mai chile pe wa la e ke a mi no la e me po ta na po ile el jinale mo maule elega e ave umalai o ile a onga a faile ye wa mo uma ya la wori yang faile yang faile chon wa lo lao a faile kong lo lao ya wa selu manga yo ka ko wa
1: And in this day and age, we can't ban the social media. Wa lepe lo wanga inisio tulanga ina. Polo kalame mo tupulanga talavo ina ia tau mafaifo ilele. Sui le awala I respond ai tatou I tulanga faapepe hao ngala ngonga loko kinga. Ia tau ia atou no se tasileo vayanga watafon tirutilo toa iai. Organizations ese. Ia maise fo I ole malo. Ina ia iaina vana I vayanga. Ia lava nisio organizations faape. E mafaifo sosoani itama mate ni talavu walanga le ika ye natural le ika fo ia but ia yangi awala e ka kau fo onga natural fo lele ia ka ko e transform ia le mafo

0: fau inga ia awange iko e alua ku i awala fa ape
1: masale a ole au malo sile ale pengerifi a au jijilo atu ole tausang fau le ua fai loa mai lanto fai a onga ole a fa mabai hai a Ivan Cleary a fa tausanga mai le umile na fai a onga I le pengerifi Panthers Something yeah. All the layer for ya. Onga le le for ile. Ala na yetu le mai for le. Ala la fight no mai. Chelo for la fight no chelo ni shot tamata al. All the pengrifi. Ya le lo afi lo fitu le ona. Fa ma bai. Ya o for la na chu chole for ya onga le apa.
0: Yeah. Ato no se tu langa le for ye tau for ya la to uma ye on fa after ye for ile au au nanga mal tau tu for I ale for tama ali isa ya so so an ye for I tamata alo pe ona ye ya pe for la vo no ta to tan tan for la to no ye ile anga I mai for ye pe ngili fila to ye ya la for sa ma na ya ma so longa le mai for la to tau ma fainga
1: ya o jelo ye ni tamata alo ole lo afi lo fitu for ole for nga mai ono o mai la ko kala ke ko ngol kala pua so ele Mochinola, pero no fai per kalap. La fainko extende la to kon kalak. Ya pero la fa ma pa tro fa ya on lo afilo fitu ya ba ki ki le foi si va en a pe no fai per kalap pe fa wa u ni si kalap wa.
0: Ya.
1: Tele ano sa mole to no kalap le al pengri film ko a ba ngayo la ule so.
0: Yes.
1: Ya a wa e o te lo a le le fa ya on le ta ma ta lo le foi na ole or kalap. Tu la oi pe ta ta lo. Ah. Ya le le Alo tato fa te talipo te lole utu mai fa tu tuang alfa ya ngol ol pelik e nei e ang assistant coaches ma ya mafso sona tu mse Graham Henry ya mola matana fa msenga la kakol pelik ya alanga la e fa nga solo finals ol likia ya pan se umore le kele fo nga ya ngambi dio ngala mbo yo ya sa fo le ko mo ko simbi dio ngai
0: Le colegi.
1: Se ya mo mo mo mama. Ya so ko foi mai ni New Zealand. Ma na yam.
0: Yeah.
1: Ya wa te lo records le now le. Ola fo yo le fa ya o. Ola e va ya to la e top mai lan au yo ya pa. Ya la tap di tilo la yai. Te lo le te le e se mai fa ya o nga le le. Te min tu la mai fa ya o nga le no ma tu nei. Ka mo racer. Usa e mkwai ese ale tulanga ya iwa lipojino maua ele I apalai kaka nga filfilisa wale yung lang piyeng yusil manfa moe moe ayo nga records lele iya ili crusaders le nga piki mai asaw ele I ese ale super rugby ese international level kero la kapi e ale na au na iwa ngana na mo le fa fong mo le tenu le fo chai ho fo e na ua luas pulu mal tolu wate adele tulai fitio fa fifiak wale chai ha malo labar se fo morning

0: Pomne a ngos whanau mona stofil yn ni, spwn ffa ia so me, ole taro fo longol rin tu. Sago ma talan til fori mo oe tonu fitu fitu, tasi lima eva tonu, no mo fwne mona rungan tanto i meli.
1: On ear at radiosamoa.co.nz.
0: A fa peo oe le lei tele lfa aino on Facebook, mani YouTube, sen ma ila pomne a ngos whanau o mana ia te, le lava le na mor nei ta heau. Ia le lei, o te leo lopu isi pomne a ngana pito, a ngan man mana.
1: Ia, ole a tal tali atu se sen mai lua.
0: Ai sa wa. E a fo e se yo va va ya tu il ka ko imeli. Ya wow, ele first from down out ti lo tu lo tanto imeli. Ya mal tanto telefoni. E manga ye kele so le mol mol file mo na so li ele ele ni se ki ki dong like ki ya kwa ele si va okay. E a fo. Ele si from down out lo mol ta. Yes, okay. Ah, el famoso angle maya fili ah se ala le lungo le Facebook favor mole a ngan man mana ah le la kanga copia como ngule ah oye lo le ai okay all le famoso anga maya fili se ala famia tule a so far now mo dia tele lo longa happy birthday my dear daughter tele may God continue to bless you with many more years to crunch into your life alofanga maya mam Filiciala, Monia Telelava, Ia Loa Safanao, I Leso, Paunal Famoso Kikilo Leaku, Lesibang, putting my okay. Yeah, Paunal Tano from Yango, Loto Manta to official Nita. Okay, Lele, all right, yeah. Ole a tal pese so kiki lok so kiki lok ya mal pese mal pese mal pese mal pese mo si ba ngale fa mla tola tola fa na so a e fa fo mal nei tai au o nei lo wa so fa na wa ole si si bala mai atoi a wol popole ole mau ke alof kele ya ke o mal pole ngam ala fenga fenga radio samo ya mo tar bukla me mal ole tai au mo ngi tere to wa fa na ole ya so
1: happy happy birthday
0: to los fulono le balu

0: Ya fatalo fo jar bo kalamel nei fo itai a fo le manu le atu no la fa fa to anga o la to umo e fi fi to tole la au to tole fa tole la au mo le fa moe moe e fu a mai an tai au ma tu a yai ta to e le sa o le langa o tan tu yai o mo kwa ka unga ka lava so wa tu lepa rebena ko vati man jar bo kalamel tu a ile malase fo monia so wa tu lepa
1: Tak kalau tu lah semua terbaik mereka tu fikir pasal lah ni tanya fatal buat full payah mula malu sama lalu apa pun semua mereka tu kelam ni tanya faham malu tu semua mula ni mama faham hal lalu usul mereka faham tu minti ya.
0: Sama. So nak wah malu dulu faham ni wah bah emang ada susul lah kau malu dulu ah.
1: Ya oleh mertua oleh otom mereka tu ikat beli oleh masing oleh wita oleh union lah aku suruh masing kau berbeza malu kelinga.
0: Aisyah sama ni Malo fa tai mole ne fo itaya fo e luona vai nga tati fi tana noi ne itaya minerale minerals e va pena fo male alo e vera ta mata la minerale fa mo ni
1: ya pa tai e le va ma se pingi mo se pa fa mo mo me ya na nga tele tim na lu fa su su su nga mo yum ta ku e mo ya le ele nga ta ole to ino la au ata fun ta tu ma mla ma mele ta te ai ta ma fo le tu nu Vaseline ti nei ta tu ta no vitamini a vaseline ni ta no minerali mai o minerali le ki tonu fitale se le fa ngala ku va tanga ile me fai ta tu ta un fi ai sa mo minerali mo fitale se ngale me mai ta nga ta ma ma ti ngal ma va aula aula o ti sa na le ti o plan le ti fa mai ola aula tu te fa li un minerali ile a wala me fai un fa ngal ta nga ta i tino ta nga ta minerali le e le ina fa un ta tu ai ai ya ya fa la au la ngana fa la au o minerale mo mo la o calcium calcium le mo i nga mar lo se po nai manifo o ne so tino e au ho ni po lo ka toto e mar lo se ho i maso tino e o me aile mo mo e o me ai mo mo le susu e sa tin ka mo sa kin fa la au me mata ke se mi si e me ai nga mo mo mo po ri o le calcium o le si minerale o chloride e a fama ia ngai ngau si ele esi dre fa malu o ia I mean I tono puta. Ya me ele mo oil machine pa pa ele mo oil le ponal mineral le pinta to aisa o maye mo maye story o le chloride o le machine pa pa. Ya le si mineral le magnesium magnesium from ya na ya po naivi manifo fa malo seni fu po naivi manifo soltino e max soltino o me ai mo ai o me o la sirio le eta o le wik piki mo le polisi mo le konflik ya mo me o nuts e pi ngati mo le kesi nuts mo le kitemi nuts me fa pena ya o sesame seeds mo dried fruits ya mo green leaf vegetables ya le silva peat mo le lettuce mo le kapisi o le magnesium na o le phosphorus o mai e nga ai mo po naivi manifu e nga fo e miti i ai isi o mea nga mai me aile ai mo tino me aile mo ai o le susu ma me o mai le susu o le sisi mo le pata mo le yogurt ia o red meat mo le moa le ia me ai sambi mo nuts mo me o seeds mo fatula ag e ile pumpkin seed mo le sesame seed ia le si minerale al potassium tama malo si la lea so soni i tata le el fatu nga toto mo lunga me ai mo ai la avoca o the dried mo fresh fruits mo seed mo fatu la au mo nuts mo kamo fai fai pula mo moli ki polo mo pateta e kama nga potassium o le si fa minerale o le sodium o mai nga lu fa tasi le sodium mo potassium e papaling i ele sua vai le tono tino nga mo nes mo maso tino o kamang o sodium ya o le ai mo mo yei on masima o anchovy ano manu mo fete fete le fa fete la ke kem la purin o le mineral o iron kamone malo si o ya i vio tino o maya nga mo o malo si tino yo me ai mo o ano manu ta queen leaf vegetables polisi mo le wiki mo le conflict le mineral o manganese ya nga mo o malo si nga mo ngau sino po naivi mo le sota ina o ano tino o mai mo wai mo nuts ala se ina ina wholemeal bread cereal mo breakfast o cereal breakfast el corn flake mo le piki mi ai fa pena o le sino na le tau le selin mo fale tele selin mo i par pala ni sila a fa mai ta sile antioxidant po pui pui ai maso tino mo le sua io fa mai Men alle er mig i lige selv og meat, og le ier, the dairy food, med Brazil nuts, avocado, med lentos, med mere seashell, med mere masse om det, med oyster. Alle mine rette tager under og selv ind. Ja, og nej med mig. Men jeg prøver at lave det over, at jeg må tælle, hvor der er mine mineraler, multino. Og det er jo meget for så at sige, at du har ingen fra lave mig, at når man må ier, det er jo meget for at lave landet sig ikke. E tau mafa lan usiesi po lan kuala ulan mumu, kuala ulan memata, kuala ulan moli, kuala ulan samsama, kuala ulan paipai. Ia ole eat a wide variety of food in Mawaia, ia ngame uma a.
0: Mano, mano.
1: Usamtalanga na minerali. Ole po rawan mea toa, aula ikele mea kasi, aula ikele kalwa, ingi maia mea ma o, ma I ma o.
0: Ia, ia. Fori kama iyo le chenle ao mea le mana mie chono le chino fo lele vitamini polo chini minerale o le ae mawai mea ae o lo cha mafana chino tato ae ye
1: na tonu ra ahol mena le kiuna tato fa promoti le fa plus a day ya tele atu la fa yo me ae ili ngata le lima ae sili atu le ili aso a wa fa tele na lima mea ngala mo maye wo kele
0: ma alo vaftai Right, okay, Lele, taas ea tu ile aloe, ole ase tulango ile o ngantelo ni aloe mo datang wa?
1: Ole aloe, fama, e ova tu se lau minerale mo itamini o maisi mea nga olo mo ile aloe mo molchino. Fama, e faa nga e te pe ei manua, mai o pau, insect bites, o pe a u, ele pi, po le kose ngamu, e ningi ile aloe, ia maisi ma maisua, ea nga ni maisua, faa iti nga, Mamaulam watching up or bleeding gums. The tailor for my associate to New Love Life. From my Ulatu Fang, I know it's on the feet. I tell you the tailor to Aina Mai. In order to Angavela, Masanya, Lato, when I look for my format, Langakila, a mineral with a minimum protein, Maisime and Amail alloy, or the power Marosile, so son in Marosili, Piaino, Faleton Ultimo. My Ocean alloy, my TIT now, Stone will pass. Pakai air le mangisu, pakai musim musim, pakai timu. Kalau oleh mereka insan pun mereka orang anak lah tu tifa malu sial le, wajib nak pergi menu orang timu. Nanti tifa angai orang nak kau leh orang musim leh pakai orang timu. Itu air le bela mu, mu apa nama mu roli musim si wajib bela. Ningil alo ke awa ke manga muro lima kwano kwa te vivel mai falele ya tamana na alo ke aile le vivel na al mu ya matu wa ilalo le fiva tu ilalo le fiva ta inul alo ina se tepe ina fo me fungus me kolonga le pe o le o tu le o so pa o tino iste yo pe ina ta manga uku E na se coloca aí na foi fato de lei no o chama o virus e ele se levar matou o virus ele chama né morto fulu e a casinha nga alo como é nga fulu fa mai tudo no tino e detoxify your body e na se coloca aí na leu o chama le anga é fa mal se ele o chama le lei lá no é nga isso se mai el pa e o mu o mausia por pau por santun da mo ele mo mu ele pau la la ngal ngal la sa fa ya ngingi da lo e ki ele le mo me ngai mo mo mo mo ki le pau chino yo mo insect pas pa u sen shit ya mo mo so fa fi tau la mo pau mo mo le mo le eczema ka si fa ko fi ki le eczema ya fa mo fa ngai na la ro so mai fa a fa pe mo so fa fi tau le pau ale ti pi du la mo la lo Nanini ya ele urbana le utono fiti ulpa. Le chao le nga tono lao ole alos. Ole mea ngana le ini manua por la lava de mele utono fiti ulpa. La aloe ele ngate faa mamaa ito utono. Ele ngate faa mamaa ito utono. Tepso soani fila fiti ulkino. Te ai on ulkino faa tupu telena ele tupu o maso ulkino. Bave fepe ya imanua. A nga peyo se tui. Used to yona. So sorry if I lay at the aile, family in my eye. Or more supermarket, aloe vera drink, a brand name, live stream aloe vera juice. Come on, Fakal Kamanga, if you're in Yasuma.
0: Yeah.
1: Come on, it heals from inside and outside of the body. Uleangana la aloe.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma lo, ma l

0: finger le tautala ma eselo fia fia whanonga le breakfast le radio Samoa o te mā o nai.
1: Tālo whāpi tāwhāle nei tei mana tāia o le tā 2045 mai nukua la wala nei fōi tāia o fōu mālo lava le fōi mālo le sida sila o lo ie pē maenga o lo fai si po loka I lungo tāno highways whāpi nā fōi tele o nisa maenga o le awala e de nei fōi tāia o man whāmoe moe le tuai tamai tila o ngare nei tāia o tātō mātua mālo mālo mālo mālo lava ai o le papa yatu te la mai mai ai lu la wala no wa fa solo ina fiolo lo mai fiolo lo malanga mai sifo au folo le lei mai ya le link ba se futbol wa nga se futbol ono malanga mai sifo nga tau nga ki lani just around Morningside Western Springs lai mo mo mai pa na banga lai poloka lu se futbol la tau ko asia la pa singe mai ale tano ponche velia fa solo mai ma rusko one hanga malanga malaba lele le bo tau fiolo lo mai foi pisi nei tai ao fa wa mo le Fulu, now around Lambie Drive on ramp, Rainbow's End, Paunal Bangale, Polokaman, Nevangale, Tai Hau, Mumu Mai, El Istamaki Road on ramp, Fasola Dry High Brook, around Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie Pin Road, Solo Tumon, Polokaman, Nevangale, Tai Hau, Lungana, Wala, Nefoy Temi, Ole, Tai Hau, Fapinafu, Malanga Bay, No Shore, Bang Masania, Forest Hill, Wairo Valley, Takapuna, around Glen Field, North Coast, Poloka, Nevangale, Tai Hau. Okay, lunga la wala papa se pa il tau langa yau kilani. Ole ta tu ni poti fa iru nama lunga la wala ni fo itai on fo. Ya, av tabale. Ole tu alalo lava mal fa manatu ale radio Samoa ya te oe. Ya mal tu alava le belnei ol sangwa le mua oe lo fa po ina tabale sangwa le mua pasese lo tono ol tabale lo e fa po ina mal sangwa le mua tabale. Fai malanga so se paeng ola wala la e fai malanga di ne yaso o lo o I yow a ao. To iva mino tolo John Talented ole tu la eva. Apa wong taro fa bi fanga de foi tai a fo to fa ka beke se fa ska ko ka banga di ka ya maru ru ai ma ta mai ka ya fa mon mon

0: Olo e whaafonga mai pia le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mō. Samoa I amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
1: Fatalo fat for tapoi ngane tunu ne nei tula le aso fa fuma yo tala mo la uno fu tapoi mai
2: o le tau sanga mo fo sio se ala lo papa lo nu e lata ile ala lo papa o ye ne kolosia le si tu o kilani no offshore wo fa ni ele puli nu o kilani Wayne Brown wo fe te na ia i male vainga i luma la na tau langa e ye lo tunu e te tau de fon fa to no le tau langa ona a waise fa un fa i muni muri fa ia Ta fali ai ele minsta fela wa ingam fo sanga te tele Chris Bishop ila so lord vasone. O le masina fo no no le malo e fo fo ai le a wala colossia man na ai fo sia. Ma le fati non e fati no ai mole ala colossia lo tafsa nga ina pe a mai a ye sai di linga. Sa la ngolo ina brown ye se ala colossia fo sia ile si no fo nga tu sami wo ilo ai o le meola reef. Lea e yeshe vayang or papa ma ngoto ma faa wawo tuai ili sa o nga sami ale waite mata hapa. Ape tai, sa faa lea bishop, e leo yei lungo le lau lau mo tala noanga lea taarsanga. Ae sa faa lea brown il borgalame le Ryan Bridge today. E na tele ilo ino se faa ungo le afa yad faa ungo yuni. A umana umia na malo e ngaru lue ma le fono faa tonu. I faa ungo e faa ya mo fufua nga faa di tele. Mai e taa ua ai le whea ngai ngā le Auckland City Deal sa asai ni ala tamai nei. I se urua I whai ngā pā anga I le bāo le whai ngā mālo whālo tui whale ma le whai ngā mālo. E mana o mia I tue lua e ngā rulu e whātasi ma taa upe pe o fausanga te tele. Whale whela wainga mā tina e o tumbau ainga. Mai e taa ua foi. I le ise uingo le fausi o se ise ala lau papa soso o ma le ala lau papa o ye nei. Mai e whina wai o le a tile tue ono kiu ma poloka taa vale I tu o mai lua o le ala lau papa. Le e tau iai awala na ta avale o aipo motorway. E tali tonu ia Brown, e leo tilo tilo ia sui o le malo I vaenga au tua fuafuang fata oto mo le tau langa. Ma ia wha matalai nai le tau sanga o le alalau papa e fausisa so, ma le alalau papa o iei nei, o se alalau papa le au vale. Ma ia whali ai, e mana o mia le au ino le sona mai le poloketo le fausia o alan fuafi a le tau langa le City Rail Link. O le ale ai ma se upo renga ngana ingilisi e whao ngā ine di tonu at whare aina a le Rumaki Cafe. E le au whai ngā ruenga ai pōtanga te whātau. O le a whare aina fōu ro te orua. O le a tāpā aina I tanga te whātau e tāu te tala nā renga ngana Māori. Pe a savalia to tonu o whai toa. O le Rumaki Cafe I le mangalo Fenton Street wa whai a le a tāpā ngā e whao ngā ina nā renga ngana Māori le teimi e te tala I a iulai. O tangata whātau o le alangolongo ina tomu whai tau tu tala I ringa ngana Māori. O ronu winga e iese upo, ele iese upo ringa ngana Piritani e whālongo ina tu tonu. Sa alongoa ele tomatai whātonu o le whale aina Miraka Davis I le porokala mele checkpoint ele leito ni sila. O le a iese lato whātinonga o ni whāilo I lova aia. O le a whāilo e tangata whātau I leo whai ngā ruenga I le tūlanga o iai lo lato loa o ringa ngana Māori, te reo Māori. Faria Davis, ile maana na o ili fale aina e te ena seisi. Ai o se ava noa e fisoso ni itanga te whaawa waile la to fōlaunga ili a o ino ringa ngana Māori. Ma ua ye ilo foi e tu wau o lea si o si o meanga o lea le fie fie ai nisi o tanga te whatau. O se tanga te whainga ruanga mo tanga te lau tele kau kaustik o inselani Australia wai falia. E wha lua ya stai tasi o na whaiana tana noanga ma tanga te New Zealand. E wha se e atu Australia e se se e mea e o iai. E nisi o mataa upo e paule I unga e toi o iai, o le toi tali umai le New Zealand. E si lia mare fast for waffe o tangata si tseni New Zealand, sa wha se e atu Australia le teusanga o mawae, e si lia mare se lau tangata e tuon malai vale le New Zealand ili ase tasi. O le vayanga telo ila tau ele vars for valu mali tosuli me teusanga o le matua. O le tamatai pule au au le no whanga ali ne Rang Neighborhood Center, Vicky Rose, Se tinaki wi mai Levine, I New Zealand name. Sa I whaari ai le televisi ni Sela, o loo whea ngai marasi I tango ni numero tangata ki wi e taunu atu Cold Coast, e au noa mani tāpe ana penanga, ma I ua nea I le whitea I mani whaare velave. Sa I tā uai I mafu anga le nei, o ainga e Australia paure me mana na oi o le vala au mai ainga I New Zealand ne e anga I atu, mana no fwai le isi tu o le vasa tāse mane o se mea le lei. A wai le tongi, le lei le tau, e mawhai fwoi o na lātura nofa fwa atasi se ia mautu. ai uma lole lua mai aso le mosinga luenga e un dole male la mo di tupesa winatu ona fa si un tuo lo le o le ton watu o le no fanga so soni tanga te fte ya in fa fitauli lo fe nga im tanga te kiwi le ni meno no fai le ni nga luenga ma ai nga ye fa fitauli e fa ta mo ina foina no fanga o foina ta ma fa mo fo ma fa tu pe ne so soni ai tanga te se la uli mas fu fa mo sa i nga luenga fa le rosil kiwi and said o le vanga te lo tanga te le porkala me su nga luenga ali you me and ozi o tanga te kiwi i le ima sful pasene, ma le tol sful le ima sful pasene, o le luse lau lima sful o tangata, le vai aso, e fa unga ina le lato utau tua, mo ta o mafo maua fua, o tangata kiwi. O se fai te au pakele mua mua sa e sa waina, ta maunga e tofai ni ambi onga faurunga li, kolise St. Peter's College, is Clay Street, e risidia ma le luse fu tau sanga, ua fari pui pui nei, mo le fitu tau sanga ma le vanu masina. O le fa salanga wa faya au longo ila tu sa fia i nei sotu la fono fa amasnonga ila sona nafi ia fianga wa fia ila na sotu la fono sa momo atu fa ilo ala le joni sila o le pakele momo ala St. Pete's College Rowan Donahue sa e tau tino ina le moni o lona sa waino tamai to fa ila a onga i vaole afe ibsa lau iwa sfuruona malilu afe e talumai le taimi sa fa ilo aifo ele le joni sila o le tau tinonga tona huo nei sa wanga ia mionga whaunga ni. Sa ia longo i tā i tā i ola nei tuainga a le Society of Mary i le lua whimere fitu. E pei tā, e na te le ilo ina po ai le tangata sa wha ilo ilo na wha tio. E na ilo le longo ina i le tuainga a le Society of Mary o le leo. Ai o lato au inatu ia tona huu i Australia. Mo le porgala me mo le ona masina. E ofo ina e wha se ngana matong fitinga, therapy, mo te ngate tua ia le whai o sa wanga ia meonga whaunga lii. A whai lo ai fōi sa rongo ina ia le Colise St. Pete's College i le lata ili luas puto sanga bavai i tua inga o afiai tona hu. I tā longa wa whai loa le whai amalo Blacks Day Renni alo natalia ino le whai unga le lakapia ni usila ele whatanga ina richi maunga o na afiai le All Blacks. Se longa wa mai ale lato malanga ta amilo Afrika e saute. Renio o bemba faya o ngare kalapura kapia le Kaupiko Belgo Steelers il tamrusanga kalapo ya pani. Ai ole amtaino na tute mo le All Blacks alu mana i talonga faitulia mo le tamrusanga faavao malo le Nations Championship mafarani Italia ma ailani ya yulai. Ili temila vai mai ailan tautua mo le kalapu. Teminei o loo yei niu sila a malo loo na u ta pena penai mo fasalonga o talonga eiloi awe su champini le semifinals. O le vastor wai, sa wha mao ni ai at Officer Cedar la kapia ni usila Steve Lancaster, e tūtū maulawa le tino e pūlele la kapia le tunu i anā ienga wha tino, mō tangato tā alo e tunu i whafo. O ne iai inga mana o miai, e nei tangata tā alo na awai tā marusanga whalo tui whane ni usila, ina ia maua se ava noa mwhan fifflia i le All Blacks. O lono winga o maunga, o se tasio numero se fulu pito silio na le leilu rangi, Leolo te alo kalapo to ship a brave lupus ia pani. Ia mua mua te alo mo le awara Canterbury. Ili ta amara sanga au fai tu malo ni sila nain. Aile ima whaira talia e firifiri ai ta alo ngā whaava malo. Sa hapisini ia, ia reni e tu samara fai unga lalaka pia ni usila ina ia awane i whaatanga ona firifiri ama onga. E ta alo mo ta alo ngā fai teulia ia iulai. Wha pēr mana malanga ta amilo Afrika saute. E sa ia whai loa, sa ia iana fuafuanga ile awala e vava ai ele toi taliu mai o maonga i talong whaava malo a pritai. Teminei, e au nala fo ia lea fuafuanga. Ba ia tā wai, e le mawhai a maonga na malanga Afrika i saute, se malanga ta amilo le ublaki lo whakari taliu mai itanga te fie fie le rakapi, inifita winga nei atinu pitu silio na maalu losi le rakapi i le langi. O iai se tūlanga la matia ila la kapia ni usila ila lusa stasio fitu pupula arua ila ula kapiliki e anga iatu ila ula kapiliki ali chiefs a papo ni kini. Ili tamatala vau mata ina ia Trayvon Pritchett. Leolo ave mataula inga autua le kalapfou le tamarasanga liki ala NRL. Marefa alau teleino le awa le au fou. E leo taofia i fou ia le kalapu ili tamfai le whangauia le isio na usa matua ka Dean Pritchett. Leolo ta alo mole aura kapia seo whanua whasi i vailua le Brumbies. Ile ta amarisanga o le super la kapia Pasifika. Libo te aile lo minga le Sydney Morning Herald. O le auzo e a Bridgets, a whono masui officer kalapo le Chiefs i Brisbane. Ile aso nei. Le asa fola si aia le kalapu i ar whenga mo Trayvon, es fruiva tau sanga, ma ke dine su luas futas tau sanga. Ine ia awa ia tuai le Chiefs mo le luafi marino fulvalu. tala sala la foi ro tulia le kala puliki pa poni kimi ien fitu pula le wallabies joseph augusta swari e tu sai ma se moni mau fa moi moina o le suio le to sa mo ya jerome luai sa ve mo luai tama talo la lo o sainiam e le png chiefs E tu ono ye tamata alo mai lauloka pia Georgia wa avi ye fasalanga pito o umi o le tapu ono tue ta alo. E au fiei mare tamata o tase sutas tau sango fasa ai. O le ato ono sa au fiei se fainga fa ala tua fa fai mamango re fafsu ya ia lo fe au vai ya tamma ya o ina. E su e su e ina moni vai lau fasa ina sa fanga ina. E se tase o fainga pio fa ala tua pito tele atu lea ita alonga. O le mata opu sa fa amtale ina ai. Ele la kapia lelo langi le basa nei, o su su nga pito sidi atu le neon te le wafaya, ini fainga te tei le fao ngaino fala ufasa aina, wafaya ele la kapii. Sa ai ua nea ina suia umutangata fainga ala nga fau ile ofise su ai fala ufasa aina a Georgia, a ufaya siaki ale ofise te tei fala ufasa aina ala lo langi, pe o yei si ta alonga ile atulu o a afia ine fainga fai mamango. Tala nama ya te romo ne yaso, maua oile nganga maua lalo, Moso wa Sophia Fiat.
3: Talo for Samoa, or Mr. Cowboy Lene. Fa for Fonga, my mom, my bear, in the Radio Samoa.
4: Yeehaw! Aukilani, wa esa uni. A fear my loyal Harrison's NZ e o Tahohu, le fale ofu poleni sia pito isili on a tele ai la e moa liin, tamaita e mfa nao. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa ma Sylvania e maua o ma ile no fuangai tasi. A fio mai ma failo mai le Harrison's 20 e toa si ai le lua se furupasene mai uloa ufa pa uina. Io e ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le lua se furupasene. Le Harrison's NZ ile 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamsia.
5: Uzo o.
6: Oso.
5: Sun, fefe o causing a yo makari ilamanga yo lau kavalifo.
6: Ha ha. Abuwe, amu show so. Bag. On the Enterprise Motor Group manka, wa uso yed kayawangi. Lay om yang fakamoe lau fanga drink. Ayo akuria fia fi wa show lau kamailunga lawan. Wa umma kwenga kaval. Piki apu SUV van. So skwenga kavalia.
5: Ofeet for kaval.
6: Ole limango fiku Great South Road manka. Pevilele over to Selau Dima O Rua Rua Kodfa.
7: Enterprise Motor Group Mankau. Sa Ili, Fili Fili, Ma Ave Lua Lautavali.
8: Le Shine Dental. Lau Falifa Inifu Fa Amoe Moina. La Tote Faya Fofa Tal Noa Ngo Unifu. Ia Son Lulu Tai Tasi. Tele e wala e me fai ona tutong iei lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great South Road Mankau. Pevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mole Shine Dental e yaya inga fapito.
9: O e fufu e fatau ese lofale. E te mana o sitanga te faa longo ya oi, tau tua mo oi, ma mala mala mai laungangana. Vala au mai loa le malu mafatau bob le malu. Ile olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu.
10: Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa.
11: On 1593 AM.
12: Tawina le upoleporto no le tautua matavela lina linga fusi and Sons Funeral Services i mangele ma Samoa. I taimi o mafatianga mafa'anoanoanga ona ole maliu. Manatua linga linga fusi and Sons malana au au nanga. Ole a faa mama avenga atu mo oe male a inga. Vala au ili telefoni lua fitu lima tolu tolu o fitu.

Ana cho solo ngal lail chai aule lo fa mala ngal lail chai ma chai lang if so sani foi nai musika so i fei filo yore chai au ia e fa solo solo le yele alu le ko pai male ko ko le solo chai au fo mar ko sa mo a ma ga nga maru ru ke le sore ni foi chai au a ma nai ya e maru ru wal chai au male fia fia le wa uli so ko ma ga ia so le a ia ko wi nga na le chau lo ta tu yai O lo tatu yei nei vai aso toi o le vai tau o le autumn po le season. O le autumn o tatu nei New Zealand. E fto a ola le season alo I o le maru po le winter. I le masin fo uni fa so lo tue a yulai ma okuso. A pe o masin ana e tolu. O lo o fawsinga I ne New Zealand. I season se se se New Zealand. O le winter na so le ala kauke langona le maru a le kauke I le autumn. E a se kako fagir karila I le o mai le winter pe fa pe. Karsiongi maru ru kene ha. I'm a rule for a car. I just do my lama for the funnel. I will you manage ten air. On our 14. A tell a lot of my engineer along our little tattoo, Paul Henderson. Ole fasit selanga lo tu ile jo umale lo afiel na tu ngal bengolo fai so ilo jitu lo tu pe fa samoa ole kwata chaile liman na fi na toy fo yu mai le te lo isi ala leo olo o afia I ngal wenga no fele po toy lo toy no molala to fa sa longa se ba na ila te lo nisi o wala si fa sa la lau to le ve la le watea olo fa sa la lau le ono o tolu a am ole Radio New Zealand National olo fa sa la lau fituli maono a am ole Rima Sanctuary o le olo o fasa lau I malfono o malpalamende New Zealand I le Valu Valu Lua AM o le Radio Apna o lo fasa lau le Iva Iva O AM ia male New Zealand Media News Talk ZB o lato frequency le AM matasi o badu o o le Rima tasi duoni matasi Radio Tarana tasi tolu valu ono male Radio Samoa tasi lima Iva tolu o le Jo Umaia le ole anto e fo I ngaluenga e ono afia ila ia tato uma male joya na o fala wina inga luenga le tue faya le so e ele si update tue mai nanei mare fa moe moe ia ma e ifon ni aso ane mane su mare la ua ma e umala vanga luenga a insinyolo o ngale lue ia al tele ala isi ala leo le na afia fo I le swing o le pole I Henderson le ua fo I leo tue back to normal antuk fo I a fa sa launga si vanga nala ia frequency ano o fala wina nei le lave mal tanto Radio Samoa o le na on mai le fiafi male bave ao ia a la wato e foi lai ngad wenga o la kai mila o la foi ia e to saule si update na nei a le to foi ningad wenga te al fitu te la fol fitu nel tai ao le to e amatai nel te longa wenga lo ia so fa moi moi a so longa le leima mai a umanga wenga tau na umai fol nei a so saule si update na nei le fiafi ia wo back to normal tato fa sa longa pere masin iai ma lo le on sai ma lo te talo ile atuno ia ona tulango iai fuka uroinga ngafi Nau fai tau amok roi na nisi o ngā luenga lo fai e tau loa na nafi o am kua kua kua uma e lalo le pou u mia le safa apsanga I leia ma Lincoln Road off ramp mai le highways furono te le lopo ma tau nisi a tato in da lala sifo a kua roi ngā ngafi kua kua le leia e lalo le pou u mia le ngai ai roi ngā lalau koe relocate le sipito te lala le menau te le ngā luenga anai insinio lo fai ia e faftai o le wak mai le update a ala te fa ola tonga lo ngane ya mal fa mo mo sa si update na ne ya mo kaunga ko fo ta ta fa sa longa che lau si ala le fo ile am ya lo ko back to normal ato fo fa sa longa ta mai la so nafi we just tell le na mo la to ya ka ko la o sa mai ko e am te pe mo fo ne aso wa mai o manga dwenga ya engineer on halu ai a ma lo te talo mo on sa vai la sane mai la fo furu lua ngal toru le afiafi e free ole tasi nei au nanga give back community free lunch wanta toe o lockdown of tangala o inga lai ki alwa lokul kai au ia ai afras furu lua wa taunu o Riversdale or Reserve Avondale o nga lai fai tato fa mui mwere nai free ele lunch mo tato o maa lo ki ki noko mga ifo tau la so sa so maa na ira na so hot kai ia po tamo of tanga ia ia fo ia free parcel food parcel produce and vegetables ya la mo fo it ya and also free clothing kitchen items ma tero ba nga mo uma ila sa sa ni ola na mc
Elenga mako o ya mandai ala ta tala la mo a ka ro laka new len henderson isi ba nga o ma ka ro laka fo ya yo fo ta tu ni sau te a e ba ku o chi si fo la sa palasi ika ko la sa a o ta si na ba nga yo so sa ni fo ne ba tai mo ta ta si fo ka ko pa ma ke le no a Ya, so ne bangar ne fam na tumo na tunu ni ne chai mo chai ao ai mo cha cho wa ne si fa salamu ga dwenga engineer of fire ya na tala la tumo na ya wa fo ile fa fo mena tumo ne fa chai ao fo to e los fu mo jolo jor cha lo ri tu la se fo lu to pa na mo jolo to ya ma ro ne chai ao ri sa mo mo ne fo ia so tofi o se fu mo fa ya ya so me o cha fo lo mo ne lu a fe lu se fu mo le ona poni ala ba a se tamo titi se ma

0: fatalo fat for capoing on it to know the nature of our super for my talamola no for tap point. My
1: or tar sanga morfosio salalo papa on the lua lata ilalo papa o ye ne colossia lacy to oculani no shore. Wafari ya ili puli nuwa ukilani Wayne Brown. Wafetee na iya imaliba inga ilumala na taulanga. Na yelonto tununga ete tau defono fatono le taulanga. Ona awaize fai unga fai muni muri ya faya. Ta fali ya ili ministao fela wa inga mafousanga te tele Chris Bishop ila so luar vasoneg. Ora masina fowa nao nao le malo e fola fola ai. Le awala kolosia maana na oye fousia. Mare fatinonga e fatino ai mole ala kolosia lo tafsanga ina pe amai a yasairi linga. Sa alanga longoina Brown, ye se ala kolosia fousia ile esi no fuanga tu sami, wailo ai ole meola reef. Lea e yese vayang ole papa maa ngoto mafaa wawo tuai ile sa o nga sami ale waite mata hapa. Abitat, sa faali e bishop, ele o yei lungo ole lo lau mo talanoanga lea tarsanga. A sa faali e Brown ile burgalame le Ryan Bridge today. E na tele ilo ino se fai unga ole afaya de fai unga yuni. A mana mia ma lo nga lu e ma fon fa tonu i fa i unga fa ia mo fo fo nga fa i de tele ma eta wa ile fe nga nga le Auckland City deal sa sa i ni ala kemai nei i se ulua i fa nga pa anga i bar fa nga ma lo fa lo te fale ma le fa nga ma lo e mana o mia i tu e lu e nga lu le fa tasi mata upe pe o fo sa nga de tele fale fe la winga ma tina e o te ma ainga. Ma ye ta wa foi. Ele isa wing or fausi o se isi alalau papa soso o male alalau papa o ye nei. Ma ye fina wai o le a tile tu e no kiu ma poloka ta avale e tu o mai lua o le alalau papa. Le e tau yei awala na ta avale o aipo motorway. E tali tonu ye Brown. Ele o tilo tilo ye sui o le malo i vayanga au tua fua fuang fata o to mo le ta langa. Ma ye fa matala inai le ta sanga o le alalau papa e fausi soso. Ma le alalau papa o ye nei. O se ala lau papa le au vale, ma ye fali ai, e mana o mia le a oino le sona, ma ye plokete le fausia o ala nfo afi, ale taulanga le City Rail Link. O le ale ai, ma se upo renga ngana ingilisi e fao ngaine di tonu atfale aina ale Rumaki Cafe, e le au fai ngaruenga ai potanga te fatau. O le afale aina fau iro torua, o le atapa aina ye tanga te fatau e tau te tala na renga ngana maori, pe a savalia to tonu o fai toa. Ole Rumaki Cafe ili mangalo Fenton Street wa fayale ya tapanga e faunga ina naringa ngana maori ili taimi ete tala ya yulai. O tangata fatau ole alanga longo ina tomu faya tau tu tala ili ngana maori. Ronu winga e yese upo, ele yese upo ringa ngana peritani e falungo ina tutonu. Sa alungo ayo ili tomatai fatonu ole fale aina Miraka Davis ili porokala mele checkpoint ya lejo ni sila. Ole ayese la to fatinonga unifai lo ilo vaya. O le hawhai loa e te ngata whātau, i leo whai ngā ruenga i li tūlanga o iai, lo lātou loa o ringa ngana Māori, te reo Māori. Whāria Davis, i le māna nā o i le whale aina e te NSAC, ai o se awa noa e fsoso ne i te ngata e whāu wa wai le lātou fōlaunga i le hao ina o ringa ngana Māori, ma ua iei lo foi e tu wau, o le a si o si o meanga, o le a le fie fie nisi o tangata whātau. O se tangata whai ngā ruanga mō tangata lau tele kau kauste kwen selani Australia wai whalia. E wha lua ya stai tasi o na whai ana tana noanga mō tangata New Zealand. E wha se e atu Australia e se se e mea e o iai. E nisi o mata upo e paule iunga e toi o iai o le toi tali umai le New Zealand e. E si lia mare fast for waffe o tangata si tse ni New Zealand sa wha se e atu Australia le tausanga o mawae. E si lia mare se lau tangata e tuon malai wale lo New Zealand ile a se tasi. O le vayanga telo ila tau ele vars fur valu mali tosu li mateo sanga o le mātua. O le tamatai pule awa o le nofanga ali ne Rang Neighborhood Center, Vicky Rose, se tinaki wima i Levine, in New Zealand name. Sa i whaari ai le televisione i Sela, o lo ofea ngai marasi i tanga o le numero tangata kiwi e taunu atu Cold Coast, e au no mani tāpea na penanga, ma i uane ai ili fitea ia i mani whaarewe lawe. Ta i tā uai i mafu anga le nei, o ainga e Australia paure me mana na oi o le vala au mai ainga i New Zealand e anga i atu. Mana no fwai le isi tu o le vasa tā se mane o se mea le lei. A wai le lei tutongi, le lei le tau, e mo fwai fwai o na latu na nofu fātasi se ia mautu. A e umalo le lua mai aso le mao se ngā luenga, e unua le male lamo ni tupe sa au inatu, o na fasi untua lo lea o le taunu atu. O lea no whanga e fso soani tangate fte ya imfafi tauli, ro fea ngai mtangate kiwi e leini mea no whai. Leini ngā ruanga, ma ainga ye fafi tauli, e fata mo ina foina no fanga yo foina ka ma fa mo fo ma fa tu pe na so son ya tanga ta se la u limas fu fa mo sa i dio nga wenga fa li rosil kivi and said o le vanga tilo tanga tele por kala me su nga lo nga ali you me and ozi o tanga te kiwi i le imas fu pasene ma le tors fu le imas fu pasene o le lusa la u limas fu tanga tele vanga so e fa nga ina le la tou tou tua mo ta ma fa mo fo o tanga te kiwi O se fai te au pākele mua mua sa ia sa waina, ta maonga e tōwhai ni abe onga whaurunga li Collegia St. Peter's College, Kalei Stete, iri siri amare luas futausanga, ua whare pui pui nei, mō re fitu tausanga mani vanu masina. O le whāsalanga ua whai au longo ila tō sa a fia i nei sotu la whono e whaama snonga ila sona nafi, i a fianga ua a fiai ilana sotu la whono. Sa mua mua tu whaidoa ila le joni sila, o le pākele mua mua le St. Peter's College, Rowan Donahue, Sa e tau tino ina le moni, o lona sa waino tamai tō whā i lea onga i dvao le afe i psa lau iwa sfuruona, mali lua afe. E taru mai lea taimi sa whā ilo aifo ele le joni sila. O le tau tino ngā tona huo nei sa wanga i a mionga whā runga ni, sa ia longo i tā i tāi ona nei tū ainga a le Society of Mary i le lua afe mle fitu. E bei tāi, e nā te le ilo ina po aile tangata sa whā ilo ilo na whā tio. E nā ilo le longo ina ele i tū ainga a le Society of Mary o leo leo. Ai o lātou awinatu ia tonahu i Australia, mole porgala me mole ono masina. E ofo ina ele whaapase ngana matong fitinga, therapy, mo te ngate tua ia le whai o sā wanga ia meonga whaunga lii. A whaero ai fo i sā rongo ina ele kolise St. Pete's College, ile lata ele luas putosanga bovae, i tua inga o afiai tonahu. I tā longa wa whai loa le whai amalo Blacks Day Renni alo natalie ino le whai unga le laka pia New Zealand e le whātanga ino Richie Maunga o nā whia ilo Blacks. Se longa wa mai ale la tumalanga tā milo e Afrika e sau te Renni alo o bemba whai a unga le kalapu laka pia le Kaupi Go Belgo Steelers ili tā marusanga kalapu ya pani. Ai ole amatino na tiute mo le All Blacks alo mana I tā longa whai taulia mo le tā marusanga whaavao malo le Nations Championship ma wharani Italia ma alani a yulai. Ele te mila vai mai island tau tua mo lea kalapu. Te minei, o loo iai New Zealand, au malo loro na au ta pena perai, mo rufa salonga o ta alonga eiloi au e sua champini, the semi-finals. O lea vastoro ai, sa faa maoni ai at Officer Sidra la kapia New Zealand, Steve Lancaster, e tutu maulava le tino e pulele la kapia le tunu i ana ai inga faa tino, mo tangato ta alo e tunu i fafo. O ne iai inga mana o miai, e nei tangata ta alona a wai ta marusanga faa alo tui fane New Zealand, Ina ia mawa se hawa noem fan fifflia ili All Blacks. Ola na winga o maunga. O se tasio numero se fulu pito silio na lele ili rangi. Leo lo ta alo kalapo to ship a brave lupa si a pani. Ia mua mua ta alo mo le awara Canterbury. Ili ta amarasanga au fai tu malo ni sila nain. Aile ima fai ratalia e fifflia I ta alo nga fava malo. Sa fisini ia, ia reni e tu samar fai unga lelaka pia ni sila ina ia awane I fatanga o na fifflia maunga. E te alo mo te alo fai te uri iai ulai, wha pēr mani malanga ta amilo Afrika saute. E sa ia whai loa, sa iai ana fuafuanga ilia wale, mava ai ele toi te liu mai o maonga I te alo wha wa maloa, pe tai. Te minei, e aona la fo ia lea fuafuanga. Ba ia tā wai, e le ma whai a maonga na malanga Afrika saute, se malanga ta amilo le ublaki lo wha kani taliu mai itanga te fie fie le rakapi, inifita winga nei a tunu pitu silio na maalu losi le rakapi, ili rangi. O iai se tūlanga lama tia ila la kapia ni sila ila lusa stasio fe tūpu pula arua ila ula kapiliki e anga iatu ila ula kapiliki ali chiefs a Papua New Guinea. Ili tamata lava umata ina ia Trayvon Bridget. Leolo ave mataula inga autua lea kalap fau le tamarasanga liki ala NRL. Mare faa lau tele ino le awa lea au fau. E leo taofi ai fau ia lea kalapu. Ili taumfai le faa ngawia le isio na uso matua ka Dean Bridget. Leolo ta alo mo le aura kapia seo whanua whasi I vailua le Brumbies. Ile ta amarisanga o le super la kapia Pasifika. Libu di aile lo minga le Sydney Morning Herald. O le auzo e a Bridget sa whono masui officer kalapo le chiefs I Brisbane. Ile aso nei. Lea sa whola si aia le kalapu I ar whenga mo Trayvon es fruiva tau sanga. Ma ke dienes u luas futas tau sanga. Ina ia awa ia tuai le chiefs mo le luafi marino fulvalu. Tala sala la foi. Olo o tūrituria lea kalapuliki a Papua New Guinea, iana fitupu pula le Wallabies Joseph Aukusa Swarii, e tu sae masamoni mau wha mui moina. O le sui o le tō sa mo ia Jerome Luai, sa avea mauruai tamata alo la ulo o sainia, e le PNG Chiefs. E tō ono I e tamata alo mai laura ka pia Georgia. Wa awe iei whasaranga pito umi o le tapu ona tō e tā alo. E ao fiei mare tamai tō tase sutas tō sango whasai. O lea tō ono sa ao fiei se whainga whaala tua. Whaafai mamango re whaafsui ia leo fe au vai a tamai au ina. E su e su e ina mōni vai lau whasai na sa whanga ina. E se tase o whainga pi o pi o whaala tua pito tele atu lea I tā alonga. O le mata opu sa wha amtale nai, e le laka pia le rolangi le vasa nei, o se su anga pito sili atu le neon te le o whaia, I ni whainga te te e le whao ngaino o whalau whasa aina, o whaia I le laka pii. Sa I ua nea, ina suia umatanga te whainga alo nga whau ilo ofise su e ai whalau whasa aina a Georgia, a o whaia si aki ala ofise te te e whalau whasa aina ala rolangi, pe o iai si ta alonga I le atulu o a afia I nei whainga, whai mamango. Tala nama iau te oromol ne yaso, maua oile nganga maua lalo,
2: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
3: A whai alo o yaimi lapisi e se mai I lapisi maasani. Pei o ta ota whaate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le lafoia I le lapisi. Aitanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where-it-goes. E te si lafia I le nofuanga I aveanga I ai. Tāmaki Tūruki, altogether Auckland.
4: O mana o mie oe pose I sialo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usilo. Ima ta au pue peyo le vaita mai no whanau po ngalwenu. A whaia lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o silia ma le se funu li ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga a inga. E a fia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana I le Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
5: Le Shine Dental, lau fale fa inifu fa amoe moina. La tau te whaia fofa tal noa ngō unifu, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whaia na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa I le lima fitu fa Great Teath Road Manukau, Bevili mai le lua fitu fitu o noon fa, lua fitu fitu o noon fa. Mo le Shine Dental, e iaiaia inga whapito. Mō tā penanga o whaamoe moe te tele, whaafisil ta e le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh I le olua lua limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua limatasi o limaiva lua tolu.
6: Tali mo te mele watele o sifunu maltolu minute o te anele tula e sifunu ni tau tuopala unangala si ufongal redi saa mua tasi lima vitolu amo. Lau fa fongal tatu wa tinu. Il fasalawino tatu tala I vai fanua pe ana ele tu mala udanga ale fionga ya siuri malau iso tatu faringa pe ale fa fonga ba yai le nei fo itayao ale ma tongo fiolo so mai le la nei tayao fo le lofo mala ngale leo tatu tapau silo langi ya bal tatu lunga lo so longa le mamalu yo fa valo flima pe ana fianga yai ai se tapo inga mawa ne tatu tamam tira ma tu mo to malau e ol tapo inga lo fenga luenga le tu iso se fata fo itaulanga Lol tatu watu nule fu umafu tu mai lungal po kalambel fifi mai. Peo na yei tatu nfa atafito nga aluengal ni vayaso. Lole po kalambel masani mo tatu peo na failo mo tatu ya stofi vayasta itasi en fayon tatu fso ta yatu I Amerika Samoa. Ome fa fai nga tae fa fai ngofie I lungal tautua. Mola udanga al sungal fomai. Dr. Roy Paulo Yausange. Ya bale Dato Poklabel Fifia Mai pe on a Yaya Stofia Vayasta Itas. Swing al Dato Poklabel Mari Lava Yaso pe on a Yele Neva Yaso. Mawa Leba Noa e Fasoa Ma Yaisi Tasi Fu Tamam Tua. Ya, Vayana Swafa. Iyo Ainga. Ya, la, olo am Fayona Tue Fa Uwa Dato Poklabel Ile Tayaone. Ilana Tautua Malana Aunanga Moli Mamalu Dato Watunu. I may say, Ona Faivalo Filima. Malemana Onga e Fa Uwa Pelana Tautua Ile Malo. Ua Tautua Ile Table Nei. Ole vaenga sili nā matāua mō tātou, ule utue mō maile avanoa, ea, mō le tātou po karami leita heau. Nā tātou fai me wha solo, na ia lava le tātou teimi, wha soai, wha afafonga le leia, nā ngā le tasi le matāupu, o lea olo olu ngāla lō, I to tonu le tātou atunua Samoa, mō mō whalau wha saina. Ae le na tau wha atata me le tātou po karami le aso na tātou nei, le a maua I eise wha soa, a le tātou po karami le aso, Ileanga vaa, ai mbesi foto mai, male ma poto ma sani o leta ma ia itulanga o fala fa saina atonu fo yese fo fo sana ye fo isa uno nga me fa yese fo fo mo la le mata upu tolo tatu watunu ma le fa ve inga la vone me fo la fa saina ia la se tatu va ia mi samo le wa fat simai ia le to fa ia pau ia le sunga fo mai fo ma tatu pokala me ia mo tatu le nei tia fa talo fa tulu sa se lua le tia fo ma lor se fo mo ria ma langi ma le sunga fo mai talo fa talo fa
7: Malor se fo tia tia fa talo fa fo i tapa anga masani. E mol mawina i al tapa lo kalama i vasta i tasi. E a mai o le fa wawina le nei o le wawnanga mal tautuanga e a i mea fo yolo tupu i am Rick Samoa. O le aso le nei tia tia o le aso malo.

0: tu pulanga ma le lalo vaoa ia I fala au fasaina ai silia tu lona lave lave ma le faingata pe ao I ta vea muri ki sa mo mano fanga e a batu wai e fala au fasaina anga I sa moa ma isi atu nu o le pasifika o le fionga ya samana se mo vea vea sa vea ma fatonu o le mtanga luenga o le pui pui ngoloto I fale Department of Homeland Security Director mai o le matanga luenga tonu wale ale malo e ngafa ma mata upu nei e pui puia fianga o le territory ma Amerika Samoa I so se mea malafana atura I o a fianga I le tau marisio sio manga ia e o foi lal mata upu le fua la ufasaina ia o le mata fayo I tonu wale po fai malo filima ia sa fenga iei ma le fionga ia samana Lea lai una fina ngalo le nei komiti. Ia ole fionga ya samana. Ole teita inga e faktu tu ina e Samoa. E Amerika Samoa. E mawhai ai ona, ona faktino le tautua mo sos tangata e Amerika Samoa. Ia lau fionga samana. Ia a fionga ia le tatou polo kalamal ni. Tae au sa efsi ringi al vaselen te tia tia ia.
1: Ia.
0: Ia se so tanga ole fionga ya samana I Samoa.
1: Mm.
0: Ia lana fairo mai samana o lo ia umia sua fafoile le sili niu mai le afi anga malai manu I fale alili
1: oh.
0: Ia a e telefoisi ona sotanga I le afi anga sol solo o le afi anga I fangaloa ia a wā e le pomale e le tatu tunu e to ki lava le istangata o lo e mpapa au ya mrik Samoa e le aiso na sotanga I Samoa lala fo lana e ala iu na Samoa le tele O tātou te māli I mawhitalai fwoi tū la whale. Ia o sā mō le ainga, e tasi le, le ainga, tasi le whainga mātua, tasi le tupuanga. Ia le feo siu siai, e o mai le so. Ia lau fionga sāmana. Ia se e sāu noa le tūlanga o le mata upu o ngaonga le nei o whala au whasaina I to tonu a Mrik Samoa. Mai I lousi la fia a wawea o e mawhatonu o le mata ngā luenga, o le puipuinga, o le loto I whale. Ia manisi vaenga e pei on atangia I lau sau noanga le vaso mwai. Ua lese e ta ua sa fata ule va ala mtanga aduenga. Ia o mela ia e fia fafafonga foi lea tunu. Ia me se foi ia na I tatou tangata I Amerika Samoa ma Amerika. A wale tele lava o ngai o inga nei. E tatou tele falongo iai. Mai le tustusia foi ntustala mai la tau fai ripoti. Aia faila e le sila fia lea tunu. E le mawhai fo I lao na lātou appreciate ma tali tonu ina. I alo fo I nau nau ina I avea masui Amerika Samoa le Congress. O le wha ua wina o le tautua. A wale te si la fia ma taupu. E te tau na fsoswani mai le malo tele. Ma fsoswani ai I tātou tangata e wha malo siel tu la fono. I na ia mawhai on na te te atu. I whala au wha sa ina ma la fianga o whala au wha sa ina. I te tono tātou lau whanua. Ia sau no ia lau fionga I le. Lau fionga samana. I le tātou mata upu fōrusia I le. Nei tā eo.
2: Mawhakai lau. Nako whāpāo. Ia e mōmuang o whakaro whāku. Lau sumari I e kia. Ia mani manu o le. O le au fiolo whalongrongo mai fōi kakule ki ori ngei. Nei ka eo. Ia e mōmuang o whāku loi le. Ia mani manu o le. O ka māli. Yoma malu koko faila unga ya e maise kako fai fea ulo falong longo mai foi inge yaso le ai wala o avele maka upula ka ko le drugs kanwai e affecte fo ya inge maka ufa pe ya e koko lulo o uso ya o so uso la kiki rusu fa ka sama ya ngamali wa kanwai foi inge me o drugs Ya yeah, o foi le sio uso. Ya yeah, mali foi kan wele drugs ko ko kasi sio uso le koi ni che sia. Ya or kamara le koi ngi wo kula nga mionga wa sa ai drugs fo. Wo kula la nga mionga ya le wan le loku wo wo le leia le ranga ngi yaso. Ale or maka u komo ale or maka fa yo inga u kemi u fa nga luenga I lungo le homeless security. O le si so fia kan ngo kuai. Ole, o mea ngā kupu, ngā kāo ngā o mai au agency a, o whai mai, Nita Rata.

0: Ele me recupo, faculdade me ocupo, mas e quando caía lá para a cena, mas ia todas mais fofo, vou fazer ia track por lá me ocupo minha e a sua info, o canaca sa custodian il fale meli, e não mais lá o FBI mati e com a minha examua, o não mais track le puxa na papel, o le tracks lá com a ele canaca ele Il engi trucks con le fake. Ya. O le melan kupu. Lo uma ki e mal FBI le kan ka nga pika pe ia le pusa. Ave lan kavali. Ya adu ese lo melan kavali. Ya nga folo ela i o ti e ma FBI. Nga fa ku nga o pasia fa le meri fa ku lo. Fa ku ave nga telefoni. Ya sui fo. Mau uma ya information le kongo ke fongia anika ya fa marulua e mau e fo o fa fe au ya o kere ka o kole ngor kanaka o fa fe au le custodian kongo le fa le mail ya o le melanga wa ka kaulon ka ofi ni me mo le trucks la nga ofi e ka fa nga o le me ka mo fai ka ko va vai le leo fa malosia ka ko leo leo fa malosia ku la fon ya wa ka fo nga fa ni a onga ka meki e ka nga fa ya onga ka meki ka wa le ango mo me no drugs a o le simba o le ke lo ke e ka lo ka ka ko nga ka la me la ka lo ka ka ko nga ka le ese o le me la le u fa pe ai o ma ka fa yo ye ko o amnik sa mo o le kam fai le a mai se fale mai. Ia loka ha koko ngaka, a mai fafo. Ko ea o o ngaka me le kam fai a. Awa a fa pere fai a kako le mea nga, e ko e fo i a ngaka le mea, ko e fa kau drugs, ia alu fai. O le mea la kako, kau kako wa ai ka ngaka i e pushinga le drugs, a leo ngai ka ngaka i e fai a le drugs, awa ngai ka ngaka i e fai a drugs. O le mea nga e maua, o le vaenga le pushinga le drugs, Ya o singa fa ma na ma pe ese si ya lau lau suma
1: Samana, ese le mana yo le vaenga le lewo i lau sau noanga. Tilo tilo i ta tau o na fai ni a onga mo i lato wa a fia. Pe ila lau tilo tilo temi nei sa mana fa fonga le tatu wa tunu u. I le tulanga lo i aile a fia nga tatu i sa mua i lo tue pose ni le fa fonga le tunu. Na le maua loka, maua loka, te te tala mai tue fai. E lo i aise ngā lue ngau whaatino. A ole mā nei ole vae ngā lea pe ona e au mai. E tilo tilo le tatou atinu u. A ngā ia te ilantou o lo o whaatupuina lea. Do o faya le fuala o whasaina. Maua le tangata o le ula inga malatuku le inga le vae ngā lea. Ave loka. Ia ngā le loka pe inga le pawala le mea le mapu yei. Loka. Tue au mai.
0: Sao.
1: E ma faya le faa uaulau saunanga. Doctor, fai ana so sani ba na ye tele vai nga pena sa no e tama.
0: O le si meari lo sunga te tia. Ya. Mu o makai. Ya e o foi foi au o ka kau o ma ku fa ka si. E kau fa ma fai e pui so se a wara pui pui enge me fora au fa sa enga. Wa fi ka fa nga ula eki. O le mena sa faile research and mako vaenga. So ifo, o ka meki elementary la ua fao ngai ka ngaka sell inga le drugs, e oe, it's the American name called prostitution. E prostitute ngai ke nge ki la iki, e maua mai drugs.
1: Tamana, e se le fatu pumanatu o le vaenga peo na isa unoi fa afitai tele. O le to telo ilatu o lo maua mai. Ile vala ile fala fa saina na mai ava tu lo ka fa tasi fa pui pui ai ole mana yo le vai nga le no tau fa lo ngolo ngoti lo le mau mai fo fa fonga le tinu fai se no fo nga fa pito po se fa le mai e ave ye fa pito ila tau nei tu u ye ila tau wa fi e fa saina fai ma se aonga o sa lo so no
0: ole ole me kon wa e ka un ka ko fai ele ma fai nga ole A fa peo ke o e Washington o ke ka ma fai e a mai ni kupe e fai e se fale mai e a venga i kangaka ngei o a mea ka kole fai o le loko kangaka I me fa yi kanga ka pa o mai ku o kanga ka yang ka ngo nga ka sa choi re ka ko o va nga ye pushing a le drugs ya la u suma la u fo o kanga ka pushing a drugs ele un samo e so e fo ma ko ele un samo o me nga nga la in confiscate e FBI ma ti e ye ke fo nga le ngo so e fo ya kanga ka mai fa fo
1: Le ha se la ngona, la na lena e saunua fo ilia na iei la afianga o na yo uso le vaenga lea. Le ha se la ngona na ue tilo tido wa iei la afianga o luloto I fale ina yo uso I fala au fasaina. Au le ha fo ise ngaluenga na e tomo fai e fo iei le faafita uli lea maido tono luloto I fale.
0: Ole, o se uso mo mua maliu. E lus fu faka usanga na uso la e kikia fapera kala. O la sa me fai ia mo fai ingo ngo se so ani ile tio linga ma ngeme o fola o fasai ya le se me nga mo ya o fa pelo pa o ani me ma fai ia mo fai o le alwe run so i possessions ya o ke kan fai so so ani ya lo uso lo ngo fo na ma fo me ora I drugs ya ma liu fo fa fa mai o le heart attack but I know it's not heart attack but the drugs Well, while I'm a heart attack on the drugs, but I lost the drugs. Only me, Kumanga, Lango, Ola, I saw what Kablos was his email, Koyalwanga, you resolved the issue that Kako.
1: Mana, you
0: tell all of your money, Jetia, a Kakawanga face for the mai. Wanga, the Adoka, Kokanga, Kaloka, Kaloka, Kaloka, or my Fafo. Koyoko fai the same thing they do it over and over and over again. Ole meu ke pole ai. Wa ka long ka fia. Ole meu ke pole ka ko fa ngau. Ye ye foi lo wa fine la hik. Ya a kupu ngai nga me fa pia au pele kere kere o ku ngai nga ka sanga. Ya ole meu la kupu sho wa fine la kiki la.
1: Ya ya e mana ya ai la fo atua ya pa doctor Malo fafai la fa tu la sunga AC vainga e tifi fa soma ya ya mane ya tele se duanga tama
2: Yo e vaine le fa fonga nga le tunu e le fa iti tiel plo kala mo le amin le afianga o fa la fa sa ine tunu amriksa mo ma tele la ba na yo matu tangata ya e fa se ala va ile tulanga fo le a o le fa tu pula ia o isi fo I so nga tu la fo no pe o nga wingo ta vale ia o le tele pe fa le se tu lo ma le ma le nga wingo o meto tino ia ade e si la fia e le fio nga sa ma na mo ilo e ala na tu pu me o le manatu ina ia ma wale le meto tino e fa ta wa ia le fa la fa sa ina ia le la fa fo nga mai le tunu O le isi le nā manu lauti o le wha mwe mō le fionga ia sa mana I na ia avea mawhai pule Washington. E mawhai ai o na fō ia le wha fita auli lea. Le ala o sa unua manino sa mana. Ia e vava ai le tūlanga o le ofi mai o whala au fasa I ne tonu Amrik sa mō pe o le mata upu le le tangata le za whai ngā lua ngai le. I le whale meli. Ia o le atatou te vevesi. Ia au le ae e ofi mai whala au whasa I nei tono Amrik Samoa e tau wala mai le meli ar whare meli. Ia lona lua. O le tūlanga I nei e fausi ai whare mai pe on sao noa samana. E mana au mia le Rehabilitation Center po le whare mai e tuu iai I lato wafa I nei whala au whasa I na. Ma whai eise feso soani mo I lato. Ia umaa ele teime yei tonu ole falimaa ilia. Ia au ele swinga na ilo ole mele saunua yei saamana. Ia e maua ave le falipuipui. Olona wing. E fo ima I fafo ma le falipuipui. Ia waki le inga fale kongu tia tia. Ele ia se fafo. E o mai fo ito e fai. Ma le ala fo ilan nao le ala yona malo sil tule ima ya tangata I fafo I fala ufasa aine tonu teo tonu. Ono le ele le fao nga amal mana onga o tatu tangata ona ele ele leina. Na tonga fitia. Ele la titi la le fata au ino le matau pule le fina ngalo le sui tau vaa. Ia mai o te manatu foi. Ia se tasi leo vaenga wao o le teimi o te tau ai ona au mai ilunga. Faa matau pu ele na ona fata lanoa. Ia fai aise fainga. Pelon sao noa samana. Esa ili e ia le tofinga pose posisi e mafai o nā ngai ai. I nā ia tupu ai la le swinga le fina ngalo iai. E o na winga la, o le avea mafai pule Washington. Ia o na mafai loa leo na fatau nu uma me ia saono ia isaman. E fatatau ni mata upu leo fala au fasa ina. Ia male ala fole na o le langolango ina o le famo e mole fionga isaman. Ona lo ia te ia ia le malosi angalena. E fai e to ta inga ma Amerika. E mese lava le vayanga le FBI wale sa nga lue. So so ta wau ma samana. E vavai e leo ma ingo fala au fasa ina e tonu. E a ma fe so so ani i le sa i linga o le se le ni malala nga tupe. E ma fai e na fausia ia le falma. E samana se e to e fa popo e vayanga ia e tau tala pia.
0: E lua me e sa we konfa la au fasa inga di na wafionga tia tia. Panele male waf
1: ya
0: e kakao ka ko va ai mei e lua po fa pena sa won e me kon na panele pe fa fe fun sa won e tra ia fo la fa sa nga e kon o ka ko waf ya o po ta ngo wa lu fa ka wa ile va e a familiona e o ai mako e o e pe cho ir ka ko evia i me me la ia mo me alia wa mo fo il kara ya o alia fe o ai va o Kakouma, Mamelik Samo, ya olisifying olefa yele amiole olifakaung or drugs. We need to concentrate vaengale pushing on the drugs other than the people taking drugs. Now, Kelly, Olimquam, Kelly Cooper Vanganga, Siriaco Kelly Cooper Vanganga, Olisi came with a pyramid, a Sisera, and what wanga they fight?
1: Yeah.
0: Or Vangale, Lefa Kawule drugs. Omokwa million ea yasonge
1: wala ya
0: baenga ngamba ngakase choi kaho kaofi me kaofi lo kemenge
1: malo fafte samana ole ta ua le baenga wa eto mafai ai al te le fo yolo na saul pui pui ngol soi fu ol ta tu tanga te samoa ole ta ua yo ta penanga pe ona yai afafanga me rik samoa la le to tele la tolo mafuta mai ilunga tatu pukala mele tae onei. Ole maa na ia faafetai lea tua olo iei se tasi. Faafetai lea tua olo iei se tasi. Olo te lelo na sida fia malo na mamalama. Tulanga ole fafoino ole faafetau li lea. Leala ufaafong mai foina watu ilole. To tele lea tolo faafongfonga mai Samoa. Ile tatu watunu. I awala ita tau ona tatu faye fo. Ie le faafetau li lepe onei. Mwani mfa maoni. Maita wina yei la tua matua. Fewa ita avale le lei, ta avale le lei, ta avale te tele, o fale, ia, aile lopo fesa wai, ele ele lei ngaluenga, ele ele lei, ia, ele ele ntangata ngalulue, ae, aole hata lena, e lava lena, e tau mai, ia te itatou, ole aisalae, ole fala fasaina lai tulei, samana, afapea neila, ae, fataunuu se fale, e ave iai la tou ni e tuu ai mawhi, oai tonu ni tanga te tau o nga ngā vaa la tu te awa o wina i la tou ni, ia awa ni tue whaia le tūlanga.
0: O le kemi leango o iai kongo le homeless security, sa kala ngoa mākou i whare e whapea, o whapea vaa le papi ke au, o la konga lela involve i le whaingo i whare, o ele okupe la e whaia i whare, ia okupe sa mai whafo fetua, a whero, ia o le si mea li la usunga tia tia o le fsosoangi mai fafo e nire e manga o mia ka kou fsosoangi mai fafo vaenga fetuali ya e nga luefa kasi mako male vaenga ti ei male FBI i fuala au ya mai fafo wa ale ai vaenga nga ele ilo e mako o fuala au ya sa ukong ya ka kou ai afa pe o le vaenga la nga e kaunga nga nga look at the mirror vaenga le papi ke au ya male vaenga fo ya vaenga le kanga ka fo ye ma fo fo le leila ko ma fo fo so so service
1: ola sa tau tino tilo sa mana o ani a fianga o nga o nga o tanga te mo le la tu te tango fia le fa sai
0: e ke longo fia pe vai fo ding or maka e o mo maka le anga ngifo ya mawel me folor piela la mulam unuku ai dai se me ola mulam ya o sainga o haka e ke lo le leia o pai e sala po po o pai e ke le umia ai em lưu vào lòng mấy cái mà nó lên ngoài công ao công an này công an vẫn
1: và là vẫn cái mà nó lên ngoài đi đi đi lắc đùa tak tak la fak ke si bes fisa doyai
2: eh ta wo yo fina ngalo sa mana
1: iya
2: ole ol famo mue ave ile awala ta to te sa ili ai tanga ta lo tu le ia ma fa ta wo le fala fa sa ina ya ma ta to to mo fai awala ye pe sa no sa mana ol mala va le male male waf ia lona winga ia matua sa ili umaya ia vaa ia e ofi mai tono le tunu ia fatasi matangata malanga malato ato ia o ngai inga umana e mana amio na fatino wale lau tatou loni a fapele e se fala au e sa tono le tunu ia lona winga le ni se faonga ina ai pe ala lau na tele le faonga o no le tele le fala au fasa ina le sa tono pe se yo le fual na tete tatou te loai pe fala melo tupu zamo ia wa tele tangata e fa nga le fa la fa saina e ta uma yai wa tele la fa la fa saina le wo fi tono samo ia le foi e la vela vea toi ma amrik samo ia ma te taula na fa se fa nga lo no win e le ngata la ina siaki le un fa le mo le vai tono o amrik samo ai ta vo la na siaki va ai e o ese tu ma amrik samo
1: ia
2: e un fa fa tu ma amrik samo ia waile ngata laole o tato va avo leole o le lady samofa ia to fona vai va ia o container o va fa ngota wale sa no saman ia e kola vai ali o lo no winga o le faile fetu fa inga o fa la fa sa ina lu ngole o le ngata i fali e lu ngole o le sami ia ma le la tato te va va i tietia e le ma fa yona no fono fota ngata o lo tapena ina fuala ufasa ina matule mai na yo tatou tangata esa ili so se awala e mafai ayo na sao mai na fuala ufasa ina tonu ole tonu mai tdaula na tatou matua ngalu lue ile vaenga le ina ia mauti noa ele to e ofi mai se fuala ule to e sao mai se fuala ufasa ina tonu o amrik samo ma samo
0: ole mele le heidi tetia
1: ia
0: Pai mako susuenga, ele I faienga ngai Amerika Samoa po Samoa foi de fuala ufa sainga, fuala ufa sainga, le ai sao mai fafu, sao mai fafu, ele iai se kangaka on mele mako le susuenga, wa iai ingredients, e faie mengai fa pia, ya le ai susuenga mako, keminga o homeland security. Su su ma hopo yen me fa pinga o mai kong a kerero se me mai kong lo ngo bunga o lo ma ko wa maka nga pio de ma fai nga ka ngei I amerika sa mo po sa mo fo yo la kemine it's not happening kai a me o ku
1: a fa pe ne la sa mana wa lo sa no pui pui ngol fa be ingol fa la au lungo wafu fa be fo I ia lungo mala I mala ba lele pe o wala ye mano fanga ye luo le taula ye le sila le tunu umal to telo tato o ani awala e te tau ona ye pui pui nga si yaki e ai ilato o lo nga lue e lunga wafu mamalai badile e fe so so ni na ya mawai ya fala fasa ina le ali ya luatu e li ya luatu I fafu o le hasa o e tau sila fia ya
0: o le memo mwali I te tia wakakau wa o vaa fo ye o aku ngai ngai o I uporu I Samoa ele é meu susu é a piara não foi a coisa que eu me dei a pau o cacau susu é uma canca e eu a com ninguém oi e Samoa por canca foi Samoa o meu ninguém cacau susu é valelenga canca e o malaco a co aí eu sou um valeli mas olha a maior canca mais fafo susu angi caco canca foi na luenga ninguém a meu fala o fazem ola menga o kamfai ya yang o mai kana kamai fafo le foi nga foi vai e o mai pingir vai nga de ka o ka ko le foi la mio de o fa ka un o fa la fa sai ya o fa ya de ka of se yo wan mo ka ngo ko vam
1: e se le mana yo o vai nga o fa so yai ese le matango fie sa mana. A mai ni tangata, lava le to mai. Lava lo latu si le fia. Fesoa soani, faya o onga ilanto. Lunga wafu mamalai valile. Latu te su esu ea meia. Ese le taha ua olvaenga lewa au maia fu ilinitayao. Ia mole mamalu le tatu watinu. Doctor, sisi vaenga e fia fa popo mole saunuanga tama.
2: Eta ua yo finangalo le fionga sa mana. Malmele au fa fonga mai el tatu tunu. E peise I olona finangalo le nae la I ona tau vaa le tofi o le faipule e Washingtone. O le avea ma faipule I le falepae pae e Washingtone. O le avanoa le nae ma fai ai ona soala upule ma taitai o le malo federale ma matanga aluenga o le malo federale. Ma ma fai ai ona tatala le avanoa. E anga I mai ai la tupe ona e sao noa tietia. O lo iai ia anga vaa, o le poto masani, ia mesefo le silafia. E ao au ina ai ia nei o matou tangata, ili tau mawhinga lea e fai nei. Ia mai le fai ngofia le ngā luenga o lo o whenga iai mamalo le malo. Ia ona Yusufoi matua whafine o ta mamatina o lo o ngā lulua ili vaenga o tiute. O ila tau lo o ngā lulua ili vaenga o le wafu ma le malaiva lele. I le fai ngofia. Ya ai mise la bala ali si si o mango sa moa I so tanga fale a inga. Ia a tonu le winga nao sa unanga sa mana wo leba na fio mai la tau ia mai, mai, mai Amerika. Ia e fa tino le ngā ruenga. Ia e le fai ngofi e wai le mawhai. E le tamana vaba I atu ilo na atali iwa. Ia wa loka I fala ufa sa ina e le mawhai e le atali na vaba I atu ilo na tamaa. Ia o mea fa pe na ia e lave lave ai le ngā luenga fa tino I Amerika Samoa. Ia e utelo. Ia e lava si la fio la fio ngai a Samana pe au o ina avea ma faipule I Washington. Ia e vava ai ai I le paleni e ma fai ai o na fa paleni vae ngai. E le fa pe ta fio le ngā luenga. Ai fa tau nuina le ngā luenga ina ia mautino. Ia e malu ma pui pui a leleina I o tātou tangata e āwhia. I le ma tāu puona ele e fai ngofia te ti a āwha ina tangata e tō tasio le ainga I whālau whasain. E āwhia umai ale ainga ma le ainga poto poto ma tangata e so tā in tangata lea. Ia ai pei au na tātou whasoa. Ia o loo tau mwhai pēr le fionga ia sā mana I le ngā luenga lea. E ui na waleto e vea ma whātounu o le matanga ruenga o le pui pui ngolo loto I fan. Ia le ala ua se e atu le tau mwhainga le pe iau na e whaso ni whaso mwai. Ia e langona la foi le wha malo ma le anganga whanga e tia le fionga e saman. Ia e ui lava I le fitzful ono tau sanga on soifu. Au lai lava lai fi tau tua le ala ua vai atu. O le sila le vaenga o le fina ngalo ia le fionga e saman e vema. Ma mafai pule Washington ina ia fo fo le fa fitaudi o fala u fa sa ina yo fi mai tono le tonu yo mele le tonu e ia a faita tu te tel tonu o fa fitaudi mfa na fo ia a mai lo longo longo le fiona ya saman ma te tala fo ia le ofisa le fiona ya saman e nei leone ia e te fiona ya I ma faso ia ma mai fo ia lo fina ngalo Inisio mata upo e fata tau lava ili vaenga lea o le tete atu I fuala ufasa aina. Mali pui pui ngau tatu utangata eo fuala tulanga lea o fale mai ma rehabilitation centers. Nono winga o fale fsosoani yalo mfana. E toa telefoina yu mata utangata tia tia o lo fafonga mai. E yeyo lato wanga vaa o drug counselors, o social workers, o tangata umane. O le fako sa auni tangata ne e faile le lato ngā lua ngā pe ao o le teimi e e fata unu uai le iai o le fale. Ma fai ia le ia le ua unanga le ne a ua e fau I sa mua le mele o le fai o le drug test.
1: Ia.
2: Ia tangata fai ngā lua ngā. Ao sa mana ma manisi o mate u tei tai sai ai. E pe o la tau ia sa la la mua le tau mfai ngā le mele. Le ala ua iltu la fono al malo mrik sa mua. E le ma fai o na haya se tangata pe fai ngā lua ngā se tangata le malo. pe a fai ele a vatu o le ripoti. O le su e ngau le, o lo toto voi le le a fia ngau, o fala au fasa aina.
1: Amanda, lewa, ili vaenga lewa o ili saunuanga le tofai a pau, sungal for mai. Ile fai ale le test, mo ila tu pewa a fia, ili fala au fasa aina. Le anga lufa nga solo mea naito no tatu watunu. Ia, ale vave foila, si akia kwa lea, si akia kwa lea. Ke langa mantua foi tatu samo, ole fai aikia yo tangata. Ole matuai, alasa oe, si la fia le fai nga, mana nga faa nga solo nga le fai nga le test lea. Mo tangata, e fai lo iai ame o koule la o iai le vaso fau? Pete ia le tu?
0: Ole mea kokuari lau sunga tetia.
1: Hmm.
0: Ele ka o se ka ngaka o me ale ami le fai. E ke ia o ka la ku e ke fongi mai sa kong. La me ka la ku kong. Sa kong e fai la suenga. Yes, ko a fai ala la suenga. Le ke me ka mu mai ai. Ai le ka mu ai le fo se e o ku ka ka su me ale ke ngo foi mai o e fai la suenga. Ya a mau o ami a mau o ya no me ku le ya o la songa. O le me fo nga ka fo no fai ka ko fai ka ko o se o mpongo ka ko ya so me mo le me fo lele o ye la me la su e fo o se ko o fai tu e pio mo le fo lele a high low position ya ke le fiado e test mo ka mo fai fo e fai ni kula fo mo ni no trucks ya ala makwa ko mi me fa makko pa
1: Mali
0: ya o le sosoangi ya a mai kanga kai fafo. A fa pele ma fai e ka kongo pui pui e ne fa pia. Si lope a mai kanga kai fafo fenga luengai. I kongo o le customer e mi koshi.
1: Ma alo fa ptai. Sa mano le te le yo lo. Te le yo le. O le to mai ya o le tama. E mana o mia le te mil nei. E te fa soai. Ma e tufai. Mo tu pulanga talavou, ai le ngata ilia, o le tau fofoina, o le fafitauli lea, o le falau fasaina. Taro siya ia, tau lau alu fa moe moe, ai fai se vayanga vapena, maua mase taimi, si ema langa tuai saamo, se i tufa, le oa le na amaye le tua ilo malos, si o mantemine. E, so suane ni o tatu tanganta ili, tau fofoina la vol falau fasaina. Lau falongolong, oka se te le, o le whaonga ino lo sui fua, ai mai se ori pui pui ngā o tātu tangata mai whala whasaina. Pena e whaesau noa, e po pole lava o tātu whanau, po pole tātu whanau, o nā o tātu taimi, nā la whatu, lau sunga lwha mai, o anisi vae ngai te lua whesau noa i malta mai, lunga o tātu pakalmen li tēo.
2: E tia whaftai lava mō le ava noa, ia e te loa e i fa mai alta to proclama ia e famnu ia tu la somalo lo le nei e tangata nu o le moto swains ia po o to e laumu a mama o le fa ngoi na isi ia a wa te loa ia o se tasi leo va e ngata ua o le fainga malo a mriksa mo e ala lan territory ia o motu nei au fiai tutuila, ia o manua tele pol motsa, ia fapea foi male motu o swains, ia mai o le ala foi lale nao, le nea so malo lo, ia e faa mamalu inai, ia le avea o le motu o swains, ia ma vaenga o le territory Amerik Samoa, ia po se vaenga foi le malo tele o le malo o Amerika, ia Amerik Samoa, o le manu lau ti lava o le neifa moe moe, o le teitai e fatu toina, leo tau fafafonga ili vaso umavae ma leso, ia ili folo sanga fo i yangavaa, o le tomai, o le si la fia se vai vai fo, o le fionga ya samana, e momoli ya ili fatu fala inga ili langona lava e teutua, mau onal tato utunupele, ia mai e manino ma malamalama le folo sanga, ia onis fo ilate, ia fa malu luat foi ma swa swa tu malu ipoe nga pa se foi se mai tau nisi ma la lato foi fa fafonga ia onol fina ngalo laba ole fionga ya samana ole fa atino ina ole wawnanga mal tau tuanga ife so soani ya ina yo tatu tangata e mese a inga ia o fa nau mal tupulanga lalo bawa ia ina ia alo alo ese pe ave ese mai al fa fitauli le nei o fala o fa so fa saina ai fa nga ia ilo ne to mai mal si la fia ile ave ai ma ma se ta si fo o na lue o se o fisa po se fita fita i tato vai nga au ia o se fa tonu nga nga luenga o le pui pui nga loto i fale ia ele nga ta fo ilea ia o se matai o le fionga i leone ia ma le fionga o vatia ia fa pe fo ilea fionga o malai malu i Samoa ia ai o se tamā fo i tulou ona ona ona paia mo na Samoa na whainga ia ai ofo lava ia lona soifua e tautua ai mo le atonu i stemi te o te whaia Samana ia e ke le popole lo soifua i te u tangata vale ina o e tangata i e tūle ia ia ia whala au whasaina ia e sauno mai Samana au ke le popole pau se me tūlai mai pau lava le mea ia whātino le ngā ruenga le nei ina ia whesosoani ai ona o afianga na afiailo ai ngā ma e tā ua ia mo le maule te tia
1: ia
2: o le tele lao teimi ma natu nisi e leo a fie i whala au whasaina o ieleka i kai kupulu mato ai ngai aono la na tupu ai ia unto e sala mōle mwape e sa awasko ingo sa manna li mele te ua mai nei eo e se vanga na au tupu ia te oi ia ono futala ngona lea ia sa manna ia sa usau nuanga whai ui tato plokalama whafunga foina ui tato paanga mal tato tunu
0: ne ai pa wani mea ye fwe se ubu wasea ngek nge ya kali ya maru ave fale e sa wal kala fo de fa sa ma ko po ko ale kau kai ya se iskai ya fa pe o ese u pu ole ole ole ka we la lo fingar ya fa maru wa ya pa inga se me wa e kau ka sa ai ka na ke ya ya i ka pe a wan me ora ka ko ya yesu
1: Ma naya, ma lo faftai, samana a faya o lo wala awina lea mai lea tua o leo foina o lo soifua tautua, ia lea tunou, tautua a inga, tautua le malo. E fafua loa fo ea lea tua lo soifua ma e iai fo ilo nao nauta inga, e faa waupea lo soifua tautua, a ele i wala awmaili matai. E sele maana ia la tafa angolongo.
0: Mua faya, ke lo lengo lengo. Fai aku lenga mau al fale meri. Ia la efal bui kui Amerika. Niko kala ama ia.
1: Ia mai te leo afianga pe ona iai. Ia e fa malo fa fitai. Fa fitai olo o yeisi ta mai e nga lue ma tautua. A ila ufa longo longo. Asa mana olo ava noa pea ia le pokalamea le sungal fo mai. Ia pau ia malo ufa tauwaa. Ilunga le tatu tautua. Ia e fofola i lawa le tatu ufala le tatu ufala. Ma tatu tal noa ma fa asoa mai o el to ina. Ia ili taha ua o lau tautua ma la unanga. O lo lawa fo temi tatu te fa asoa ai. Ia ma tatu ua. Ma ualo wa vanoa. Ma ualo wa vanoa italia. O le taha ua lalpo kalamel ni. O me fa fainga tae. Fa fainga ofie. Lea foi lau fa afonga le tatu ua tinu ua matu fa longo longo. Ile fa fainga tae tangata. O na taufo ia. Le fa fita uli le nei o fa fa saina. Le au fa fonga fa fa ingo fie mea uma pe a fa soa mai. Le tanga tolo ia ilona to mai. Ia malona poto masani. Malona nga ba. Fa atino i awala SS. Ia ilunga o tatu poklami. Ia emese tau fofo ina. Tele yo ma o vayanga ta ua le wa umawa ina mai le nefo yas. Efe soa sani atuai mo le tatu watinu. Samana. E te talo pe al poklami te tia malfo mai. Ila utau mfainga. Ya e maise lu faa moe moe pe ona iai. Nea fu faa fonga mai tatu ainga ma tatu paanga ya mksamoa. Ya o me faa fainga tae, faa fainga o fie. Lewa fola alfala ele sui ya samana. Ya o le ala sisi mea. O lewa so soanita mai ya samana lea fu wa mailo na anga vaa faa soalo na to mai mo tatu. Ila fu ita tala lo na ofisa. Ya e faa malo faa tai. Faa mai etuele se tala titi li vaa ngale aso. Mawalo se fua laude lei, mawalo faa malo longa sa mana ya toe, awau fufanga, matabu fainga pe ona yeri, faa moe moe pe ona yai, ya, tali watu nisunga lfo mai. Faa teitele maltatu pakalame faa soal nei tayao, mawalo faa moe moe la toe, mawalo isi tatu, so ta inga maltatu pakalame vas fo, lelofo mbali anga leo tatu watua, pe isi si vahenga e, te walunga tatu pakalame.
2: Le fia fa mawina fol faf tai tia tia ia il pulenga al tato wala ala leo ia pole ala ata foi ale radio Samoa ia mes folo foi nga luenga ma lau sunga lo tul foi ia onol ne foi av no fa auro wa ma maua ma le fionga ya saman ia e fai no e foi luna fina nga lo awa le wo amrik Samoa ia il vaita o tape nanga o palota ia ele ngata o le sui o sui o le mauta o sui o le mata o fono fai tula fono ia e fape foi le fai pule to tasi o le sui amrik Samoa ile moto sui o le konkoresi o le malo Amerika. Ia, faftai tele mo le mawa noa. Ia, mau pelo malo si tia tia. Ia, aia, ia, mana ongo le tonu u e sile fiai me lo tupu. I Samoa ma le Pasifika ma lo langi atoa. Ia, a me se fo ila tau o lo tau ngā lue so so tau au. Ia, i lea fo i fatu funanga tāua mo le awa unanga ma le tau tui no le tato tonu. Ia, so i fo ia tia tia. Ia manuia ia vaenga lo tito le so man vaiaso.
1: Mahalo fafdai, manuia fote vaiaso soifua mai manuia.
2: Ia soifua, soifua.
1: Ia le na, lewa fafonga le tatu watinu le tatu pokalami maatango fia le nefo itaime le tayao. Ia male tatu sata inga ya mriksa amua peo na iai le so. Tata non fa so lava tulanga lo iai ia fola ufa saina. Ai fafonga tato ama e... Parangolongo le lady fa soal tamaya saman. E sele mana yo vaenga pi ona yai. Taua vaenga. Dia na e farangolongo yai. Ile pui pui ngo fala ufa saina. Laval to mai, laval si le fia. Le fo ona ngalue i tono le malo. Ia e mese fo inisio vaenga pi ona ila na tautua. Ka penanga pi ona yai. Malo laval e tatu watunu malo le fa malosi. Malol sa itu tu mengalu yang ngapai onel ni cai ni wasta di mana berwati leh utar tu nula vali tulas mertas itu semer fa fong itar tu telefon ngan Britania.
3: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

Pisio tatu sa mua liwe te milanga o lewa matonanga I atu sunga fono. Mai tau wina fok ilale fatu mulia o no fanga pe oni eilu sunga fono le fakasa ina I malua. O tele fok ilato lo mafuto ba irungo tatu po krabil tao nei. Ba talo fatu mfa malo atu sunga fafingainga. Ae maise I au sunga fono e kalisi e tektasi. Pero malanga atu tatu wateno o. Antua fo ilai umalole metis umalole fakasa fangasolo atu maise kalesia pene ili asenbi so atu mole metisi ya fangasolo aleo fontanga pisi tele lal tatu watunu ngai atu fo ilama foi ngai fo ilama ilato ngai atu morsi singafo wai wai lo ye pisi tatu watunu fa manatul tatu wadu sumarfata usanga manlita usanga Ya lono wing ala amatu afa tu mulial dan tu want to. Ele vai ngalu falong longa tuan na fio sauno ile te te el malo. Fa bonino mo ile vai nga tasile aso malo lo Samoa. Ile si singafua o isi aso elua. E fa ngalu nga ahela te tala fu mapisi nisi. Ya mafare ainga. Ile maketi funga lei leo te maua tuai le wo lusu fai tula. Le walusu fai tu lai te tala hai I al tatu market Se I vanga nga le tatu market I fowli savalalo Le le fapele saunua nga le te tele malo Le feo nga le palimia I ala uda le mani toa E a Ole ata mo fai E ta tala le tayao E ta puni le se fulu Ta puni le se fulu le po Longo winga la ye ia nei po kalabi fwe Le te nai tai ia nei faloloa O ila le maanga ia a Maila le maanga ia pe afa peo le tulanga na lela Iai ia le tatu si singafua Tolu wa so fatulunga ina mo le tatu si singafua Leala ufa manino ma iai O le tatu maketi savalalo Maketi fofo ilia O leala tatala Tatala atu ali tayao e tauli tula si furu le po Ia maua mea ai Leala si mele tau pole fua le fayol bea ilo toa inga Lolo inga Nga olu wala e ali tayao Ka apenga kamaiki o e vma kamaka I love the siren. I love the siren. Do you don't know at all? Afi I malta by titi, fa kaul keke pua. Afi I malta by titi, fa kaul keke mamoe. Afi I malta by titi, fa te wisana fasi. Fasi pai. Ia por kanga kanga le lefoi. Fai le le tab of tanga. Do you don't know at all? Why aso at all? Ya la ta ta la ile telo fra inga ya ma ta tu maketi na yute funga leile na wa lusu fai tula le po kala me le uta pena tu ta tu malo mo ta tu si singa fua Patalo fatu ya upu afa fa fteli mafuta maile ni ta ya o se fola u lei sene jaro kwata sene lo fatu si mo ngal ta tu kala be tono la tu fa finga luenga malo la fa ngalu lue sina leo fatalo fatu ni ta ya o JRV now the lay malo se fumuria pa for winner tani yelu fatalo fatu nunga tatu Facebook si a pita so ifu allow the lay fatalo fatu li a diditi li a lupe manu le vata si mana epispe ne ausitalia tai tu ipola fatalo fatu tai tu ipala sorry tai tu ipala fatalo fatu Rosi alifo si o malo se fumuria Francisco Cidia la A. Yeah, mana ia faftai. Malo faftai mafto bai nungo tatu proclame. Miu amosa fafelo yatu lutau tuol ni vayangol dayao. Rosia alifosi fatalo fatu malo faftai mafto bai. Orepa tangaloa. Faftai mafto bai fatalo fatu yanche.

oi, ole jan jolu pele fa fonga ba yai jadu fa vi vianga fale nganga. Dai jolu inal jadu wa tunu e fa mai jol po kalame le mo oi. Ole si tasi foi olu tau fale nganga mo jadu pe ona yai. E nei foi fa ta fito nga rua kalo va yaso lo fenga mo jadu wa tunu. Fa vitai le tu e lana upu fola fola. Fa vitai di sunga fa fenga nga tape le inal po kalame le mo oi upo le li. Lele mo oil, lele mo out, lele mo tanto uma. Leang ole fionga ia le tua family le pelu fa tau ma ai ona itu. Ai le sulu fo ile yo tatu vai ma le mam lamba yo tanto wala. Ta pa sai le tatu fo lau ma. Ole tanga te tali ton wai. Tatu is tali ton wai upo le tua pe le fa yatu pa wala le metu ma ula lo lane ina le fionga le. So so ni tele le mo tatu se a tu topu fa fitauli. Oh, my finger down, Olanga. They are sissy metatu te sulu yai.

0: bafuta wa imbala inga ina ife ay mastone bafuta bafuta mai batalo fati ya marisa ate chuave ya batalo fati leo fiongal fatua ila jolo pisi ngadu wengal dayao jolo lato falfengal wenga fanovo file mu oe fafiefianga musiko si fiflo ilbini Samoa tau tua nana ifa nau ya om Nei vai teimi mali tatu tatu fopi on tatu iai Leo toi fai ngofi Tatu te talu le li Efso sani moni e tatu whanau Pa talo fati a kuata sene Fata simo inai le fatfinga luenga I Meleponi Fea fai meo Melepongi salolonga Oye ise Melepongi ngai salolonga Ai fai pio oko ide wafu Si o o se Stua fatu fatala fatu mai sini Au si talia Ata si mai ia ulu moi maloi nai mele pole Ale te lele vai nganu ufala ngolongo mai li tayao Fasu atu anu poklamu le maluwa li tayao Momo tangata fu iye Le malanga I Australia Masa la tatu I malanga I Australia Manatua fu iye Ea ila tu E momua malanga si ia lisi tangata Vaai momua Su ele ngaluenga Ala tu lola ua maua ngaluenga Mautu su ele fale Watu sa o lolo na ai Ai foi la tangata na fai maia. Ta mei mei ngi. Olo. Olo la ielo atu no foi lisi ainga. Pole ka sengi. Pole uso. Pole anti. E ona tu lole no no foi. Ato le leia le masinga. E li mose ngalu ema. E ila le metu. E toi foi mai. E toi foi mai. To telo ila anto. Oise ya. Langa foi olanda mafu ono. Na mafu ono. Ono o lana fai mailo atu. Olo. Ah. Ai ole telo ilato e mo mo ta maloa ia e ale va ai tilo tilo pe amai le ainga a pe amai no fuanga so se ngaluenga o isi ainga e mo mo fana e mo mo fana we o e va va ai e mau tu lo la fana ma so le fale o atu lo le matu ai ilo tel tonunga ole mana yo le melia a ole mana yo melia Ole mana yole mo mo tama Ole ulo le ai ngai ka ka ngo mo mo Alu le le ya ba ai Ala tu le ba ai su ele nga luenga ma tu le nga luenga su ele le fan Bili mai lo tina Ya ole o ma tu le tatu fan Mo tu sa o ale lo tina mo le fan no no fo lo le fan Ese le mana yole ba ai ole kama fo ile le fa mai ngo fo ngo fa mai Me mei Mei mei ngai ole kele ia Mi ngoi loa ono ole fai meo atu E atu lo yo Umale leile lua vai aso Tolu vai aso Fa vai aso A fa solo solo ti a masina Lua masina li imose ngalue ngale imose fan Wa amante on vai atu fo ilile a ingale ngofo Ibole tue tusa Ilo tue tusa Tal talu ele a Seir fa longo Lele lele fa longo Mi ngoi ole se lengi Ete ilua e on me tauna fai Ai, a fa pe kele lua fa New Zealand, kele lua fa Oskari. A fa pe kele lua fa New Zealand, e kele ku Oskari, kele lua fa. Pe o ya yo lo wolanga ne kami kami mal fa mai mo pingsing ni New Zealand, e kele ku Oskari o le olanga fo ngal fa mai mo pingsing ni waru ngal pingsing. Fi lo ka ma blo kinga fa fang oi kele ya. Asia. Si se fa longo. Le lo fa longo me mai le tu ya. Oi. A fa pero fa mel kuwa nga skadia ngoi mangi kakalo ilele le anga ye le mukup e ye si ai nga yo ne le mautu ma le ai ok ngi o ke ke ai un ngali yo le anga fa longo mi ngoi or se lengi le a mi ngoi al kama mas se ele a e wa tu lai o a wa kiro kiro ku ngal kama lo la ku o ka maka u kia le life for skadia Ya ilele ya uskari aile ya ngak tengah Jerusalem Lea la wakuli o Fak le itu noe malai ainga Tentu le sir fak lung Waya ya ainga waki o Keke al kamamar kinga Ai pula-pula makau kamai Sir fak lung Awa kimi ngoyer seling Sir lefo itu ulu manwi itu ni usila Aya samolan usa sari kelol manwi Lele la ufak lung Ya malu cari tonu le mea nece langona ina Malefilfilinga olo loto feeling all lot. E pa wala le me ke loe la u la uyalo lo uyalo ngona pa wala le me e fenga ta te le tua. Ole ya ta tawo tanga te lono loto la ngolea. Ole loto tanga te ola na ya ta tawo le na fa ilan fit feeling amba fa u. Al me ta we ta wo ta tu falongo. Ya fu e mo le fascalo. Ya fu e mo le. E fa simo nge. Ya fu pe o le super. They will watch you just from a total with the talent to last Malua.
1: Tawatile Lalolangi.
0: O Niso Lato, Wamana Naya on at the mighty Nay for Lele Tailiuni. I pay what to you, Motusielema on a night the mighty, ah. I man a year for my Aleleoa on a night the mighty foul, Ulele Nay, moaning at wing or to for you, laughing more at wing a little night the mighty Lato Wahonga. Ai ai long on the tatu matuai vave vave tiri tatu yangal kualalo pokalame ile se mela ai makire kere me kaika or kualalo or fiso so angi ring or me kol fiso so angi ring ah afa peta wane langa e watu lolo tatu fa fa ngal wenga ni tamati ale na mani la tuwa on ni fsili ole ale la tulu mona imanwi mau ale le fa hau ule lenga kamaki ngei la ko wa on asa yeling viske Mawala tu fasi pepa, mawala tu si pasi kikeri kipiloma. Aya, o master o doctor, aga udie ka fakamalo ai. E mi elok fellow malo doctor. Ye pa war nga vai kai mi ri o maku inga doctor. Ba mai elia o ngani ta mai tina imalanga ya le skalia. Alugo fongo fo a fe es kamala ni lungo yo le palo le malo yo skalia. Yes, I'm Kamale Leo Leo Ilia Oscari. Why are you mad? Oh, kafi fe lo mi me ma lo mi mi ka. Fe wale ilalo lo kuinga. Why fe we ku ilalo le aidu. Se ba ja to fani kamo ja chole ne yoli.
2: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
3: Ashik Homes Limited. Wale tai mi mua mwale nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nei e tala. E mawhai ona mātou fiso soani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Fa atau sao mai I lātou e fausia fale. Whaingo fie mawale. Ashik Homes Limited. Fa fiso tai mai loa shemaima I le olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amatelia so, musitae aumanuia.